0: Okay, so pero subong adlaw sang Lunes, why anay impeachment to giveaway mga katropa sa sining sona sang aton sining presidente later on. O kontaron sa hapon mga byan. And may mga changes ina, no? Pag-abot mga kabinan sa kuan, pag-abot sa pag-resume sang impeachment trial. O daw himuon ako noon na nila yung nga adlaw. O kung sa aga na himuon mga kaabyanan ining kuan, no? Ining nasambitan iya nga impeachment trial mga katropa. Bullseye! Okay, diri sa aton sining pag-pangalagad, no? Balantayan man, buwas nga adlaw, ining panibago na naman nga big time oil price hike. Nagligad to daw dako-dako mga kabinan ng kwan, ang ginsaka sang produktong petrolyo. O gasolina na itong di sa bongo, 75 to 74 ang kada litro. O ang diesel, taas man. Okay. May nagagawa karon mga byan nga update, no? Sa panibagong na naman nga oil price hike para buwas, July 28. O, ti ang diesel, ang krudo, magasaka na naman sa 6 pesos to 7 pesos ang kada litro.
1: Oh, no!
0: Klae, no? Ang gasolina, tabo ni, magasaka ang gasolina, ha? 5 to 6 pesos kada litro.
1: Oh, no!
0: Samtang ang kerosene, magasaka naman 3 to 4 pesos kada litro.
1: Oh, no!
0: Balik naman ta sa 80, katropang Jason. ako gani, napapahuayon ko to, anay. Ako to, ang karangkar. Mamotor-motor lang ko, anay. Bullseye! Okay daw ka, sakit. Gidsang igo sang produktong petrolyo. Daw kalain sang sugata sa sunang, ano yan?
2: Ayaw!
0: Kay rason sini mga katropa, no, nagataas ko no ang kuno ang presyo man dito sa ginakuhaan naton sa Singapore. Mga kabinan, no, kag kun basihan ining panibago nga trading kahapon nga adlaw. So mo ni ay nga posible mga kabinan mga katropa nga presyohan ay sang produktong petrolyo. Ate, kung may nagtoghong ka muna para subong adlaw, toghong na nga daan ka mo. Para hindi maka mo mabut-abutan mga katropa sang kamahal, sang presyo, sang produktong petrolyo, buwas nga adlaw. Tila umanta naman eh, mga katropa, tawag diri, mga gasolinahan, ang pagalugukan na naman sang aton sini nga mga kauturan. Sa mga aton sini nga mga motorista, halin sa tricycle, motor, jeep, bus, pagkadton sa mga private vehicles. Kuwanta naman ina, mga kabinan, no? Dugukan, kagpilahan, daw box office lang ang aton nga mga gasolinahan. Sige ah. Malito Baldison Escalada, sa niya pareko jobs, pwede guro, tubig, baylo, gasolina. Tikon pwede lang guro eh, no?
1: Ayoy!
0: Sige, kay Tristan Yat Gulay, mayong aga lang. Helmainyon Bantes, gusto ko mabatian nga panuboon niya ang presyo sa mga balidya, ang pagnubo man sa gasolina, kagrudo, labi na gid. Ang parte sa flood control, kag mga buaya. Gusto ko mabatian San O Katitino Bibi.
2: Ayaw!
0: Grabe kapag hindi toto balba. Good morning, shout out lang sa akong kumpare Mabsanisco and wifey niya from Tess at Taborda. Okay, kay Ma'am Tess da, good morning lang ha, salamat sa pagtutok. Okay, Cyrus Ordas Agihap. O, lapit na lang tani isngalan ko ba? Okay. Alright. Sige ha. O, mga komento nyo, di ka maghuya-huya. Now, kay karon base ang nag-comment lang de, amo tong ibutang ko sa kwan, sa ruleta.
1: Ayoy!
0: Bigla ka tropang Jason, no? O, amo na guro mabrahon ko, no? O, ang nagahatag lang guro, anay opinion para malain naman, ha? O, di ang naghatag opinion, Toto Baldison pa lang. Kag si, kwano? Si Ma'am Hilma Inyon Bantes. O, ang the rest, wala pa. Ay, duwa lang sila nga lang sa ruleta. O, di sige, ha? Pwede, ha? O, lantawang tagi daw. Mga komento nyo, kinang lanta na di. Ha? Mga katropa. O, sige, ha? Ang makomento lang karon, amo nang ako nisulod sa ruleta. Special edition. Okay, sige ah. Para masadya naman, para obligado ka mo ah. Bullseye! Toto Baldison pa lang ha, kaga Hilma Inyon Bantes. Pagbalik tabasahon ta na ha, ang mga komento ninyo, opinion, sa aton niya pamangkot ha. Okay, sa zona karon ni Pangulong Bongbong Marcos, ano ang gusto mo mabatian sa iya? O, kambal niya, ulat sa bayan ko noon eh. Di ba? O, ano ang gusto nyo mabatian sa iya? O, ambal ni Kristalo niya, testing, bika tropang Jason, isulod tagid, ka sa sako. Ay, paano ka isulod ni Jason? Dangalan mo nga, way ka man gakuminto, mga lain-lain man na yung imo.
1: Ay, ah!
0: Okay, sige ha. Balikan ta na kag siyempre no, ang tonsini nga patrol nagakuha man subong sa reaksyon mga kaabyanan sa aton nga mga kauturan diri sa siyudad sang Rojas. Kon ano man ang ila sini nga komento, kag siyempre ining update naton sa sunog makabalik payhan ining mga nasunugan da sa barangay ito. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ha. Hambal ni Ma'am Susan daw wala man tawagan ni natasang natupad sa iya pangako, puro lang siya istorya. Hala. Balikan ta na ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa pagkatapos gid lamang sang importante nga mga pahibalo. Oras las 8:11.
2: FM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko ng Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: X.
1: X.
2: F. M.
1: X.
10: FM.
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: X FM.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo bang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ay, dali na.
16: Hala, ka-exciting! Win!

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: This is XFM 106.5 Rojas City.
5: Mga katupa, exciting!
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Cystopain.
8: Cystopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cystopain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpipilis sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
12: Katropa mo.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: X FM.
14: X
2: FM.
10: Sample Plus Gold.
14: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
10: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
15: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
17: Iba ka sa
10: lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
19: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
21: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
26: Chronic pain?
27: Ang sakit.
26: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
10: Mabibili sa mga butika.
28: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
29: Ako si Susan Cabio sang Barangay Binginan, Rua City. Nagapasadamat sa XFM kag kay Dr. Melimirito oy sa akon dagan nga 3,000 piso kas gani kamodira maka-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
28: Ikaw man, Katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos
0: pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
1: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
2: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: X
5: X
4: F
5: M
4: FM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
30: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
31: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
32: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
31: Mabibili sa mga butika.
33: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
34: Premium D3 Coffee Mix,
33: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
35: Bili na
33: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
36: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
37: Mabibili sa mga butika.
38: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyo
1: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: X FM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: XFM. XFM.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas.
17: At gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Visionex! Marami na ang natulungan!
23: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
22: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
24: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
25: Premium D3.
26: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
27: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Gamit na!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ah, chronic pain?
8: Ang sakit!
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Mga katropa! Exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes tubtob Biyernes, Las Jes tubtob Las Jes y Media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Mga katropa, indita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. All right, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ang oras naton las 8:41. Sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Kapon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Bullseye. Okay, sa mga late tuners dira nga nagupod sa aton sini nga pagpangalagad subong.
1: Good morning.
0: Bago lang bukas ang ila sini nga mga radyo. Bago lang tutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome ha sa liwat sa aton sini nga Lunes nga edisyon. Tumuman sa mga aton sini nga mga katropa onliners. Nga nagupod sa gihapon diri sa aton sini nga pangalatuntunan.
1: Good morning.
0: Okay, standby. Kay dugay-dugay talakayon taning may kaang tanan mga kabiyanan sa zona sa nga ton sining presidente no karon sa hapon actually mga 4 o'clock na maumpisa mga kabiyanan but karon sa hapon magaupod kita sa aton sining sister station sa XFM Mega Manila no sa ila sining coverage no may kaang tanan mga kabiyanan sa sining pila ka mga preparasyon sa zona mga kaabyanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dito sa bayan sang Metro Manila, sabang no, nag-renewal naman gani ito. Why pa kong pisang zona sa aton presidente? May mga rally na dito ya.
2: Oh no!
0: Mga katropa. Tutukan tayo na ha, diri sa aton sining pagpangalagad. But before that, ang iningabahin, builuganay mga kaabyanan nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold.
2: Yahoo!
0: Atensyon sa aton sining mga katropa, labi na sa mga katropa naton dira nga may mataas no nga blood sugar level. 'Di ba? So, confirm mataas ang inyo sining nga blood sugar level. Madasig ka kapuyon. Pirmi na lang ginauhaw.
2: Oh no!
0: Oy, hindi pagbaliwala ha. Sintomas na ina mga kaabyanan, no? Sang diabetes. Amo ning nasilingta sa inyo pirmi, no? Ya asawa mo, bisyan kasal ka mo, pwede ka mo magbulaganay. Ya girlfriend mo, kung matak-an ka kag hindi ka mo magsawanay sa batasan, pwede ka mo ka break up. Pero ang diabetes, once nga nag-kapyot na ni sa lawas mo, amo ning hambal na ton, till death do us part. hindi na rin siya maghalin sa lawas mo, tapos uyaya ka pa, ati tapos kagin. No? Killing me supply, guwa mo sini kung may diabetes ka mga kabiyanan.
2: Oh no!
0: Di ba? So, ang pinaka-the-best na ton, yung obrahon, mga katropa, nga manhulaton mo pa magka-diabetes ka kung pwede malanggani mga kaabyanan nga ma-prevent na to ng ininga balatian. Di ba? So, paano ma-prevent? Siyempre, no? Sa pagi sa kinatawag na to mga kaabyanan nga healthy lifestyle. Di ba? Pag may time, mag-exercise regularly. Dapat regular ang exercise. Maka 3 to 4 times a week ka lang. Makapulo pa balhas ka 30 minutes to 1 hour. No? Ano pagid? Siyempre, watch out ka sa mga ginakaon mo. Labi na kung may mga sulundon kamuda sang diabetes, mga kaabyanan. And, pangita ka gidya sang suplemento nga makabulig sa imo mga kaabyanan, no? Nga makasuporta para nga depensahan ang imo sininga lawas mga kaabyanan batok sa diabetes. Kagrekomendado na tondre ang pag-inom sang Santon Plus Gold. Kayang Santon Plus Gold may ara ina nga ingrediente nga ampalaya o kon amarguso. Kag subong man spirulina nga kon sa diin natural nga nagabulig agod ma regulate ang sugar sa aton dugo mga kaabyanan. No? So tandaan naton din naton pag itugot nga ang matamis nga kabuhi magpait bangod sang sakit.
2: Oh no.
0: Maginom sang Santon Plus Gold kaysa Santon Plus Gold ikaw gid ang una.
3: Yahoo!
0: Okay, so mabakali na ha sa mga suki naton nga mga butika. Okay. Oh, sa tanan nga outlet sang Mercury Drugstore available. Mga kabiyanan, ang Santon Plus Gold. Oh, kadto lang kamo sa Mercury Drugstore bla. Oh, damo na, no? Diri sa aton sa Roa City, anom gina sila ka outlet. Outlet sang Mercury Drugstore ra sa Arnaldo Boulevard sa may Baybay, no? Lapit na sa SM. Oh, may ari pagin sila diri sa may Huge Street, no? Nga lapit da sa Burgos. Oh, ang may ara man sila da sa may Lapu-Lapu Street sa may kilid sang Provincial Capitol. Oh, may ara pagin da mga kabinan sa Rojas Avenue, may Mercury Drugstore man da. Oh, dira sa may Atubang sa may Pueblo de Panay, Atubang sang Robinsons. Oh, diri sa may San Roque, Atubang da sang Gaisano. Oh, tingnan mo na mga outlet nila, oh, mga katropa. So, sa tanan nga mga outlet sang Mercury Drugstore, sarang nyo mabakal ang Santon Plus Gold. Ha, mga kaabyanan. No? So, bisita lang ka mo dira. Ha, sa mga katropa naton. Okay, pwede man mabakal sa Mercury Drugstore. Siyempre, malayban sa Mercury Drugstore, araman ang The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore, ha, kag sa iban pagid nga mga butika, o, dira sa Super K, o, Parmasya Binhamin, din pagid, o, Arbo Butika, kag sa mga suki ninyo nga mga butika. So, available ang Santon Plus Gold, mga kaabyanan. Damo nagasakdag sini, damo nagainom sini kay tipik tibo mo. O, hindi man magliwat-liwat, balik mga kaabyan ang aton ng mga kuturan. Ha, kung matyaga nila, wala sang mayong alibyo para sa ila. Ha, ang pag-inom sang Santon Plus Gold. Ako, yours truly, gainom ko sini. Ha, pares ko ni permisa ko ano, sa Santon Vitamin C. No, nagligad ng mga kwan, gusto may ara na mo, basta ga-edad ka na, gusto ga, bulubudlayan ka na magtulog. Pero yun sa pag-inom ko sa Santon Plus Gold sa akong part, ay kanami tulog ko mo. Diba, nami tulog mo kag ginami ginlawas mo. Okay, Santon Plus Gold, kung nagainom ka mo sin eh, hindi nyo pag-ihaboy ang empty blisters. No, kay ang empty blister pad sina, equivalent sa napulo ka kapsula, pwede nyo mapasakop sa aton sininga Santon direct sa Family Bulibong Papremyo. Okay? So, isulod na sa sobre, mga katropa, kaya syempre sa sobre, isulat nyo madang inyo sininga promo title, no, ang Santon direct sa Family Bulibong Papremyo, isulat ang inyo pangalan, inyo address, isulat lang inyo cellphone number, proof of purchase nga gingamit. O, kuti siyempre gingamit mo, Santon Plus Gold. Sulat mo man Santon Plus Gold, kagpirmahan. No? Okay. So, maliban sa Santon Plus Gold, no? Sa mga gusto magpasakop sa aton sininga Santon na Nex-FM, libu-libong papremyo, pwede man nga ipasakop, no? Ang empty blister pad sang premium D3. O, isa man ka suplemento ini, ha? Mga katropa din. Ang duha ka empty blister sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kagang lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Amo nang apat nga mga produkto nga sarang naton magamit, no, kag mapasakop sa aton sininga promo. Okay, ihulog lang ang inyo sininga mga entries sa mga designated drop boxes naton. Ang aton na main drop box ari diri sa aton sininga broadcast center na pamtang kita sa Sitio San Miguel, Chico Street, Barangay Tiza, Roja City. Gimension ko ang Chico Street para hindi ka mo magtalang, no? Pag-abot nyo da sa Chico Street, no? Tadlungon nyo lang na ang tower namon. May pasaka da ngang alagyan pasaka, duha lang bala kasi minto blang agyan mo. Saka lang kamo di, tadlungon nyo lang ang tower. Luyo na mundi ang puti nga balay, pero kami ya diretso kami sa may tower, may gray ni Amon Gate. Itulod lang gid no, sa mga katropa naton para makasulod kamo. All right? Okay, so pwede kamo kahulog diri sang inyo sining mga entries. Pwede man sa mga taga Banwas ang Pontevedra, pwede kang makahulog dira sa Jens Drug Store sa Pontevedra Public Market. RB Butika, dira sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store sa Poblasyon Ilaya, Panay, Capiz. Magdaog sang 3,000 pesos kada weekly draw, kag dalag ko ang mga papremyo sa grand draw. Okay, now, so sa grand draw na to, nagahulat lang sa inyo ang 50,000 pesos para sa first prize, 30,000 pesos para sa second prize, kag 20,000 pesos para sa third prize. Pagka nagtagmang kita sang tag 5,000 pesos bilang consolation prizes, pulo na kabilog mga katropa.
2: Wow!
0: So gani pasakop na kamo ha. So gamita lang ang ining mga produkto naton sang Yes to Health Incorporated. Ipuna, no, ang mga sachet, blisters, kag mag-intra mga katropa. Ini isa kapag pasalamat sa nga ton sining President and CEO, Doc Rimilito Uy, sa padayon ninyo nga pagsakdag sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag syempre, ang inyo man all-out support, mga katropa, nga ginahatag sa 106.5 XFM Rojas.
3: Yahoo!
0: O, duha pa lang kita katuig, pero parami na tayo ng parami. Kag nagadamo man na nagasuporta mga kaabyanan diri sa XFM. So madamo nga salamat mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, 8:53 diri sa ton sininga pagpangalagad mga byan. Unahon ko anay ang report ni katropang Christine Dayan Ropa. Ngay kang tanan, ano ba lang ining mga promesa ni Pangulong Bongbong Marcos sa iya sininagligad nga sona, no? Sang ika-apat nga sona dito. Ano ba lang iya mga ginpangmitlang mga kaabyanan, mga katropa nga pag-aobrahon niya para sa mga nabilin niya nga mga ginutlo, mga nabilin nga mga tinuig sang iya mga kaabyanan nga administrasyon. Nga kung sa din tiyamong manikaroon ang gina lauman sa nga ton sininga mga kauturan. Okay? Basahon taman karon ang inyo sininga mga reaksyon sa aton sininga pamangkot sa inyo. Ano ang gusto nyo mabatian sa sona karon sa nga ton sini presidente?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pakuan lang ha, patikim pa lang niya. Patikim lang ni ho mga kaabyanan. Ang comment ni Delilah Wise, sila yung comment ko, ha ha ha, sana all. Okay, kung pwede niya mapanubuan ang presyo sang mga prime commodities pati na ang plate, Sir Jobs, sambal ni Ma'am Gina ho, Adrimisen. Ko bago lang kasi kasayo kay galit dugay na siya. Syempre may ko gapamati sa radyo lang galing bago nang ko comment. Sige, salamat mama, mga listener tato sa piyak. No? Dugang sakit kag libog ulo sang mga Pilipino. Ara man, oh, may oil price hike na naman. Boss, daw hindi gid maayo aw. Hambal ni Rafael Torbodigno, wala ko gusto mabatian sa iyang suna. Kay puro man lang natinikal. Iya hambal, wala pulos. Ginaang iya mga promesa, wala mang ganig at tupa. Mahal mang gihapon ang balaklon. Kagasolina, ginapaagi niya lang sa mga ayuda.
2: Oh no!
0: Para man lang galigalupok mga kuminto nyo kag. Hambal ni Michael Artati sa sir. Ihambal niya dapat niya madayon ginang barangay eleksyon. Bagrobi ho. Matalagan guro niya. ang gusto ko mabatian, Sir Tane, magbaba ang presyo sang gasolina kag mga presyo sang pagkaon. Ambal ni Ma'am Anali Bukala Bakila. Ambal ni Mother Elma, niya wala man na tupang suna ni Marcos. Ang gina-expect ko, ang ginalauman ng solusyon, Tane, sa pungsod Pilipinas sa flood control, kag ang pagtaas ng bugas, kag sang gasolina, pataasan ang sweldo, kag madamo paambot kung mabatian ta na ina karon nga ihambal niya. Sige. Melissa Benvenida. Good AM, sir. Gusto ko mabatian kung paano mapanubo ang mga balaklon kagang pinagako niya nga 20 pesos nga kilos ang bugas dapat para ginastanan. Ah, wala pinilian.
3: Ayoy!
0: Okay, sige. Ang baling kristal, oh, ako ang ako niya ipangabay sa sona ni Presidente Bongbong Marcos na mag-focus sa mga PWD kag mga senior citizen ang ilang mga livelihood program kagang 20 kilos nga bugas para sa masa o kaya alawat pa ina sa mga pigado naton nga mga pamuluyo nga hindi kasarang sang sinako nga bugas. O katropang Jason, alam mo na na.
3: Ayoy!
0: Ang iban bala, doon napilita na lang yung mag-comment. Di ba? Sige. Si Ma'am Amy, kung nagkadto di kahapon, nag-claim sang iya, sininga, nadag-ano. Sige, congrats. Okay. Sige, ha. Good morning, anay, sa amigo kong agwapo da sa Banwas ang Panitan. Ang amigo kong agwapo, wala galubad, way man gapugis, Charles de Kenya.
3: Yahoo!
0: Salamat gid sa pagtutok, pari ko, ha. Tani, panubuan niya man ang tanan niya balaklon. Kaluluoy naman ang mga pumuluyo. Salamat, gid. Okay, sige. Ang iban karon na basahon ko dugang. Diri sa aton nga pagpangalagad. Check ko anay report ni katropang Christine Dayandropa sa mga promesa.
4: Live report. Live report.
5: Yes, katropang Joven, antes gani nato, no, nga mabatian ang pilaman ka mga report, no, sa ngatons ni nga presidente sa yes ni nga State of the Nation address subong adlaw sang Lunes. Ariya, ihatag kita lahat na isang recap, no, o kung review sa pilaman ka mga promisa kag sunod ri prioridad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa yes ni nga nakaligad man nga zona sang zona 2025. So, dirigin pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang mga nagapanguna nga programa kag promisa ang pagatutukan sang iyas ni

0: Sunod sa iya na pamatud-an na sang gobyerno nga posible mapatuman ang ini nga programa sang hindi man maperde ang mga mangunguma. So diri ginalauman o kung ginapromisa niya nga igalunsyar ini sa mas madamo nga mga kadiwa centers kag sa pagbulig man o kung kabulig ang koordinasyon sang mga lokal nga gobyerno agudto nga mas madamo sa mga Pilipino ang makapulos sa sininga barato nga bugas. Nagpanda man ini sa tinalikdan nga zona 2025 nga siyaman sa ako nagpandam ini sa mga rice traders kag smugglers nga nagamanipula sang presyo sang palay kag bugas ang igakabig bilang economic sabotage kag magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Dugang pa nga ginpromesa ni Marcos ang padayon nga suporta sa sektor sang agrikultura. Kalakip diri ka tropang Joven ang pagpatukod o kung pagpatindog sa mga dugang irrigation systems, farm to market roads, rice processing facilities, kag pagpanagtag sang makabag-o nga mga kagamitan para sa mga mangunguma kag baruto nga fiberglass para naman sa mga mangingisda. So katuyuan sunod diri mga katropang Joven sang administrasyon nga mapataas ang produksyon sa mga nagapanguna nga produkto nga agrikultural agud mapanubo ang presyo sang pagkaon sa merkado. Samtang sa isyu naman sang trabaho kag palangabuyanan gintuad sang presidente sa tilikdan nga zona 2025 nga magapadayon katropang Joven ang pagbuliganay sang Department of Labor and Employment o kun DOLE, Department of Trade and Industry o kung DTI, kagsang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, agun makahimo sang mas madamo ng oportunidad sa trabaho. Nagpromisa man ini siya sang nga palaparon ang suporta sa mga magagbay nga negosyo, pinaagi sang mababa o kung manubo nga interes nga pautang, libre nga pag-training, kagbulig pinansyal, para sa mga luyag magsugod o kung magumpisa sang ilas ni nga kaugalingon nga negosyo. Isa man sa mga importante nga bahin o kung parte sang iyas ni nga nangin speech ang kampanya batok sa korupsyon, partikular na katropang Joven sa sining mga flood control projects. Diri, ginmanduan ni Marcos ang maidid nga pagrepaso kag pag-audit sa mga proyekto nga ini agud masiguro nga nagagamit sang tama ang pondo sang bayan. Ginatagan man diri sang pagtamod sang presidente nga pag-salabton sang sinuman nga mapmatud-an nga imbolbado kun ulamid sa korupsyon kag ginpasiguro nga mas pasangkaron ang transparency sa pagpatuman sa mga proyekto sang gobyerno. Magluwas pa diri katropang Joven. Ginpasiguro man sang presidente ang pagpadayon sang mga dalagkuan nga mga infrastruktura sa nagkalain-lain man nga bahin sang pungsod. Kalakip diri ang mga proyekto sa transportasyon, enerhiya, kagiban pa nga sektor nga ginalauman nga magahimo sang trabaho kag magapabaskog sa ekonomiya. Ginaganyat man sini ang mga lokal kag mga adayuhan nga mga nagapamuhunan nga magnegosyo sa Pilipinas kag mamuhunan man sa ikasarang sa mga mamumugon nga Pilipino. So sa pagtakop sang iyas ni nga zona 2025 katropang Joven, nagpromesa sa to si Presidente Marcos nga pagpaayuhon pa sang iyas ni nga administrasyon ang pagdulong sang serbisyo publiko sa nabilin man sini nga tatlo katuig sang iya sini nga termino. Apang apisar nga may mga nabalhag nga pag-umwad sa ekonomiya, hindi inisunod diri mangin bastante tubtob hindi mabatsyagan sang kada Pilipino ang matuod nga ginhawa sa ilas ni pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: Mm-hmm. Okay, no? So, bantay na ton ko ron kung natigayon niya na, ha? Pero ako dang iban daw ginhingagaw lang. Like nagligad, atong hambal mo.
0: Enerhiya.
1: Sa energy. Anong sa energy yung ginhingagaw balan mo?
0: Ang diri sa Capiz.
1: Mm-hmm.
0: Isa na sa mga possible. No? Okay. Nga, na, ano.

0: ang battery storage system.
1: Ay, pero isa lang ko lang.
0: Isa pa lang.
1: Hindi mo pa naman padayaw. Hindi mo pa padayaw. Pero let's see, lang tawa naton. Okay, ang sa negosyo, atong magpahulam sa mga kapital, tandaan mo ang kwan, ano ganito nagligad, ang mga ginhingagaw nila, sobong, ang ginapahulaw sa mga estudyante, nga pila to, itong 500, nag-edad okay. 18 to 30, DTI ito, di ba? Nga pwede ka kahulam, estudyante, pero why not to chance ito, kahit lapaw na ito sa edad.
0: Ayoy! Di na takay ngabot.
1: Di na takay ngabot. O, makin mo kadako, saan pwede mo nga yan, no? O, di ba? So, ginhingagaw nila na. Ang 20 kilo nga bugas, medyo naglapad-lapad, pero kulang gyapon. No? Kaya ti, like there is aton, din ka pwede ka bakal sang 20 kilos nga bugas, kundi kahalin sa vulnerable sector, kaga kung saan ulang yaga na balidya sa itong gobyerno na, no? Kaya hindi tanan.
0: Depende pa sa LGU.
1: Na, depende pa sa LGU. Kahit is LGU, may kuwanin na dira, may amot.
0: Yes.
1: Oh, di ba? So, well, madamo-damo ni karon ang sa corruption, yung latest lang to kahapon, nagligad itong adlaw. Si Uswag, no? Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, ginapailan sang kaso nga 19 counts, pila? 14 counts of kaso man to, no? Okay. Sino pag unless otherwise may mga idugang pagitsa karon ng mga kasuhan. Pero mga balantayan karon na naghatag hint si Governor Otto Castro sang nagligad.
0: Yes.
1: Regarding sa eleksyon. Barangay eleksyon. Okay. Isa sa mga balantayan katropang Christine.
0: Yes, katropang Joventa Makagidira. Kaga, actually, ini nga, ang bagong Pilipinas merit-based scholarship to guro imo ginakuhan, ginagagina. No, nga ko sa diin, may pila man siya ka mga ginpanghatag nga scholarship sa mga nagapanguna nga akong nag-graduar sa senior high nga qualified sa TESDA katropang Joven na minaman ang ginatagan niya sa kahigayunan no nga maka eskwela liwat and of course ining dugang pagid atong sa may barangay scholars no nga about trending
1: man to 200,000
0: 100,000 pesos nga nagtrending man diri sa probinsya sang Capiz kay ba no depende abi sa pamalakad man sa ngara sa Idalom no katropang Joven na tutukan ta lang nakaron sa sining coverage man naton sa sining State of the Nation address ay kalimang zona sa ngatos ni nga presidente kag dapat pamatian gini naton no
1: parang iban ko no sa niya mo man nagyapon pagkatapos ni na balik naman tagyapon kamahal sang balaklon kamahal sang petrolyo and everything.
0: No, di laban-laban gid katropang Joven maka ano naman ni maka gain sang nagkalain-lain man nga mga reaction alin sa atons ni nga mga katropa man. Pero syempre mas better niya nga pamatian nato nang pisan nga ginapahayag o kung ginaligar nga tinika lang ni kay syempre ano man nato na ma-realize man naton kung nabi na matyagan gid man bala naton ina ang ining mga report nga ina or nakita man bala naton depende na sa aton man nga pag ano pag intindi man kag pag realize sang sining mga igabalita sang atos ni nga presidente sa iya sing ikalima nga sona subong nga tuig katropang Joven.
1: Sige.
0: Ang ini nga balita ang buylogil nga ginadulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Oil nga himo gid sa akong may antibiotic properties so kung sarang nga makapatay sang kagaw-kagaw kag bacteria. Maamayo man ini para sa mga katol-katol kag allergy sa panit, isa kapahid dula ang mga katol-katol sa imong singa lawas. Mabakal sa aton diri nga mga leading drugstore sa Mercury sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Berlita direkta diri sa XFM News Center. Ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
2: Bullseye.
1: All right, manabong salamat ka tropang Christine Dayan Ropa, no? Nagikan sa aton Sininga News Center, may kang tanan sa Sininga pila ang kamangin-angin promesa, no? Sa aton Sininga presidente sa iya sini ika-apat nga sona sang nagligad nga tuig. So ika-lima na subong mga kaabyanan, no? Ti may manami gid bala nga mihura. Ha, ang aton Sininga present administration. Halin mga kabinan sa promesa, pamangkuton ta ang mga pumuluyo naton, mga katropa naton, mga kabinan, no, may kang tanan sa ila Sininga gusto mabatian sa sona sang aton Sininga presidente.
2: Bullseye.
1: Okay, check tang aton Sininga patrol. Diri sa aton Sininga pagpangalagad sa ilaman Sininga paglibot mga kabyanan. Diri sa may siyudad sang Rojas, Agud Hibaloon, ang pulso sang aton Sininga mga pumuluyo sa Sining sona sang aton presidente.
2: Bullseye.
1: I-check na ton si katropang Zaldi Agihap Jr.
3: Live report.
4: Katropa nga Duben, si Katropa nga Zimmer ni. And ginalaman nga isubungad law sa nga ton sini nga mga kuturan nga pila naman ka mga pag-o karon nga mga promesa sa nga ton sini nga presidente kandungan man sa sini nga kapatigay nga SONA or kalimang State of the Nation address sa nga ton sini nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos subong nga nga adlaw sa nga Lunes. Now, Katropa Duben, napakigin
2: Bullseye.
1: Okay, daligid lang na utod ang atang linya ni katropang Elmer Estimar. Diri sa aton Sininga pagpangalagad, no? Balikan ta na, diri sa aton Sininga pala tuntunan mga katropa. Okay, ano na? Okay, daligid lang ha, na utod ang iya linya. O sige, proceed katropang Elmer.
4: Katropang Joven sa aton Sininga pagpangalagad, iwat no, nga ginalauman gani ni. Sa nga aton Sininga mga kulturan man, nga mga direktaton sa probinsya sa Capiz sa sining kinasbago naman sa karon nga mga promesa sa aton sining presidente kadungan nga ni sa sining igapatigayon nga State of the Nation address subong adlaw sa ang Lunes lao na pakigingutan pa nito sa aton dire ka mga partikular.
1: Tabos linya yung gautod-utod siya na. Okay. Ligid lang ha. Kadiferensya nga ton sininga kwan ho. Okay. Ligid lang ha. Balikan ka no si katropang kwan, katropang Elmer. Okay. Please proceed.
4: Para ito katropang Joven na pakigangutan ta ang pila na ton ka mga kuturan diri nga mga vendors subong man ang mga drivers naton nga sunod diri sila sila gid ang labing apektado sa sining sitwasyon karon kag ano naman dala ang mangin dugang nga promesa sa aton sining presidente man kadungan sa sining gipatigayon nga kalimang State of the Nation address subong niya nga adlaw sa nga Lunes. Now sunod diri sila katropa Joven apisar nga apat na ni katuig nga nagapungko nga aton sining presidente ang iba nga mga promesas niya wala gid na dayon no magluwat na gid lamang
1: lima na lima so, lima kay lima nang suna ya mo
4: Tapali ang una ya bi nga suna ka Tropal Joven na first 100 days so meaning ka apat pa lang sa katuig
1: ugli may duha pagli
4: oo and then sa Madrid nga ang mga promesas sa aton sining presidente nga mag-umwagid ang pangabuyanan sa aton sininga mga kulturan and even kita man mismo magaling do napaslawan ini katropa Joven kag isa pa gid ang ininga mas gin ano niya gid ni no ginanunsyar nga ining BPM rice pala ang binting pickup meron na no kasi din nga sunod diri hindi mo magani mabakal no sa pila naton diri ka mga or wala ganit diri sa may nagabaligya sa aton sa probinsya unless otherwise may mga nagabaligya pero kung saan o gilang kaya nga dipindi pa sunod diri sa mga local government unit nga mag-subsidize sa mumaniya nga programa dumdum ganit nila ya kung sa promisa ni sang aton sininga presidente sorbol na ni o galing may harap higali sa mga counterpart ang pilan man ka aton sininga mga LGU man. Na pumatihan tani bala ang kabayeng sa ngaton sining mga interview sa mga kutara na kundiring mga vendors kahit si Buma, si mga jeepney drivers na apiktado sa karon sa ngaton sining sitwasyon.
3: Ay, ang una na dapat tanang pantay-pantay lang, wala kontra, wala apin. Kaya ang kontra, ginapapriso. Kaya ang apin nga may sala, way mga ginapapriso. Maka, ano man Japon, do, may pinasayagid.
5: Ano gid ang abi, asin nga inugala, subong asuna, nga ginabantayan mo gid?
3: May krisis gid nga, wala ko. Tanang nga problema, yan na solusyonan. Kanawala yung tamo na gatamatay nga ginapangduna, ginapanglutang, wala aksyon. Dapat mo naman niya nga tutukan. Nagyang druga, druga matamat naman balik. Dapat kapasin ina.
5: Ay, sa apat niya katuloy nga pagpungko bilang presidente, satisfied ka man?
3: Hindi ko kung kay the way ni Miura. Mayo pa to si Duterte sa muna. Isang lockdown, damo Miura.
5: Yes. How about sa mga yoda?
3: Sigado.
5: Sigado, get? Ako. Kung...
3: Araw yung silat na ng bulsa.
5: Ay, kung mabatihan ni presidente, ano yung muluya, gipabot siya?
3: Ay, dapat ang tanan niya, kung iya man dapat tagaang aksyon. May damo mga Pilipino ka, ano na siya nga, kung iulat nga bulid. Ay, batas niya, iya ya, kung ato iya sa niya tutok niya, yung sa Senado ay natutukan, ilinaway na gani.
6: Good morning, Gali. Ay, good morning sa tanan. Party kay ang Sona. Sona, Monday, subong. So, Sona pala ni BBM, subong. Suga, expect ako ang iyang guru, ihambag, iyang mga achievement. Kagtapos, atong mga ginkasuhan, bala, nga sa gobyerno ng mga kawatan ambo una guro kag tapos ang future sa Philippines ang iya ginagusto nga tanan nga Pilipino ma-uplift ang standard of living hindi yung ano daw muna man lang ako gina-expect siya kay daw ang iyan man tanan niyan daw ginaobra daw ay mga achievement daw sa mga international nagahakot man sa mga investment diri sa Philippines. Oo, kagtapos ang ako na namin siya bis ka na no, ginabato siya nga mga malain daw gina-ignore lang kay ga-focus sa iyang trabaho.
5: Yes. Pero sa iya siniapal ka to yung pagpungko bilang presidente, satisfied ka man, sir?
6: I-rate mo ako 1 to 10, bali mga 8. Lapit-lapit na lang.
5: Kung may mga panawagan, kabi nga loyag ipaabot sa aton sininga presidente, ano na, sir?
6: Focus lang, sir, sa imong trabaho, kaintindihan lang ang mga ang imo sinakpan na ma-flip ang standard of living sa mga Pilipino.
5: How about naman, sir, sa issues ng flood control project? May ano ka, may komento kasi na?
6: Good luck na lang sa ila.
5: Pero may kinalauman ka nga iga-mentionar ni Presidente ng mga kumpagid, mga iba nga mga konektado?
6: Eh, daw damo man ang mga issues na sa ila, I can name them but hindi ko pwede i-mention kay Araman, makikita man natin sa balita, kita naman sa YouTube, kag sa mga Facebook kung nanihil mga ginapilang hambal.
5: Ito na, sir?
7: Amo man na Japon ni Hambal, ang kurakot, amo man Japon na, huwag man Japon mangyari siya.
5: Sapat?
7: Gadamo ang mga adik, ganyan da.
5: Sapat niya katoy nga kapungko, sir, bilang presidente, satisfied ka siya pagpungko?
7: Hindi, wala talaga. Puro lang kurakot, ay lagi na ubra yun.
5: Sa isyo sa flood control project, ginalauman mo na yung pagpatpaton niya ni Sangato sa presidente?
7: Wala, hanggang siya ang presidente, hindi na mag-attack, siya mga ipamuno.
5: How about sa aton sining sitwasyon karon sa Senado?
7: Sa Senado ta, ginakawawa naman niya sa piya. Dusi na lang, ginakawa nila, dapat hindi siya mag-intra ng presidente sa Senado ya. Kukuha na siya, dapat ginintrahan niya pa yun, nga wala na Senado kenda.
5: Sa mga presyo sa aton sining mga balaklo, napiktado niya, kibangon sa gasolina, ano yung mga puluya, kipalabot siya, sir?
7: Ipanagtag niya sa tao ang mga ayuda. Panubo na lang yung kuryente, mas mayo ang kuryente, mas mayo pa. Kasi ipanagtag niya sa mga tao ang kwartan. Panubo na lang yung kuryente ang gas para medyo may pulos-pulos man sa tanan. Ay, kung sila man lang ang, sa ilang man Japon, ay, away manyari. Ang iba nagatinamad na, iba nag-addict na, naman, may suporta.
8: Ay sa iya nga suna daw ay man Japon na pag tupa na iya nga tugan-tugan nga mga programa daw hindi Japon ang tupa. Mm. Mga Japon na iya programa?
9: Dapat niya katulig na pagpukuha bilang presidente. Kamusta? Satisfied naman?
8: Daw na hindi guru ko sacrifice daw ay Japon ka ng Pilipinas.
9: Oh, kirate mo abi si presidente ta 1 to 10 pilay mo si Rexia?
8: Ado, kung tapon do ay ko pagkuan sa 1% ay tao siya sa 1%. Yo. Ya do gid yang performance.
9: Mm. Ay, bilang behitor. Ano ni imo do ya kay panawagan abi ipalabot sa to sa presidente.
8: Ay ako nga panawagan sa presidente nga ya gid tani kanang panubuo ni mga gatong sa gasolina para mag pakita mo ito nga dyan ang pangabuhi ka mong salakyan, no? Tiyado, gidabya eh. Mahal pa'y krudo. Taway, namit ulit sa mong pamilya. Kaya ano nagilaan mo pa ulit? Hmm. Timbakal mong bugas. Hindi naman kabakal bugas.
9: Hmm. Pero mga yoda ka ba? Tod ka man?
8: Kaysa ka bisis. Tung sa, iyang naging taong 5,000 sa pan. So, nang POG ba lang, ano pa naman ito? Hmm. 5,000 ah.
9: Hmm. Ano abi mo reaction subong sa nagkakitabo sa flood control ni sa Senado, ano mo reaction sir?
8: Aday ko sa flood control, okay mo sa flood control kaya nabisto ang mga kuwan sa gobyerno, mga buhaya. Hmm. Nabalaan niya mga kung sino nagpangwa sa mga kuwan sa kabahan ng gobyerno kung di ka kanto, ay aras mga buhaya ka.
9: Huwag ka na dugang panawagan siya?
8: Nga lang, akong panamagan siya, Mr. President, ano eh, imuman po suso ng gasolina. Hindi na po palambutan sa isa gatos. At tapos, pukos ka sa kay para mga kami, makaago mo sing manami nga bayon, di o?
4: Kalit na katrabadyo, Ben, na batihan ng halo ng reaksyon sa nga tonsining ng mga kuturan, ng mga vendors kag drivers man, no? Sa Gyapon, nga ginalauman nila, ang kanang ihala ni Carlos Osuna, ya. Pani, puro naman ni promesa mera sang negatibo pero mas positibo mas kalabanan gidya sa mga reaksyon nga nagapatay sa ton ang negatibo ya katropa Joben may kantanan niya sa pagpanerbisyo sa ngaton sini nga presidente kag kuno nga diri sila do hindi sila ya satisfied dapat sa tuig nga pagpungko sa nga iya sini nga administrasyon kay man do kalabanan sa diri bias ang nagakatabo na binigid sa mga isyo sa karon bakit niya sa niya Senado man. Now, ang labing una niya mga problema sa kung sino nga mga nalarmag, sa kung sino nga mga napagigamutan, kung na direct ito pag Joben ay niya pagkakadigya sa niya produktong petrolyo, kay man apiktado bitanan nila sino nga pagginawi, apisar nga, kay man ay niya petrolyo, abi, kung gini mo, munigini ang produkto nga makaapekto man sa tanan ng mga balaklon ilabirigin sa aton sa mga merkado man katropang Joben. Kadua, ang pagtaas ang kriminalidad do, daw masiling sila gani daw hindi naging safe sa subong niya ng mga tinion unlike before.
1: Ayun, balsang pulis naton kag ni DILG Secretary Junbek Rimulya, mas safe kuno yung subong kumpara mo sang nagligad ng administrasyon.
4: Amo na gani.
1: Ay din ko mapati ang hambal sang pulis. Ang pulis siya may data na yamo. Oh, sang mga krimen nga nagaluntad sa bilog ng Pilipinas. Di ba?
4: Mambal sila ya katropa Joben nga safe sila si Freda mo sa bodyguard ko. Drive lang nila pa sila di sa Pildo kag sila di sa Dalong area.
1: Kung nakagula sila bodyguard no? Mm. Utod sa gulpi.
2: Bullseye!
1: Ah, tabo sa signal ka, kwan. Okay, balikan ta, dugay-dugay, ha? Daligid lang si katropang Elmer, ha? Sa kasing report, no? Isa sa mga na-mention, itong droga. Kung ano, kada ko damo naman ang droga, subungo. Oh, ah, ti sa flood control daw naman sin may ginalauman gid nga kwande kay ang pagpanglaga sa mga sa mga corrupt sa flood control daw may pinilian lang kuno. Oh, eh dapat lagson tanan hindi ako sinong kontra lang. Ako pang Elmer. Okay, daligid lang ha. Muna mga kwan, kaga ang presyo gadya sa Balaklon ng masamay nga ginareklamo sa aton nga mga kauturan. Ah, daw hindi naging ako nung magwantahan eh, ito'y subongo. Oh, why pa galing suna, pero daw, ako maglantaw ko ang mga economic managers, no, sa aton sininga presidente, galingo-lingo, ni mo. Ah, kahit ibig siya naman ihambal kag tinikan ni karon sa suna, pero hindi mo, wala may nahimo ang gobyerno sa pag, taas sa presyo sa produktong petrolyo, hindi mo ganyan mapapatin tao, maginhimo ka mo. Katropang Elmer?
4: Yes, tama ka dira, katropang Jubel. Isa pa yung direct sa mga ginanuman sa aton, sininga mga kusuran man, ining isyo sa nga flood control project, katropang Jubel, na uwi rin daw may information. Sila nga, or bati-bati, Manila nga, doon trikiti ibuyag-yag ni BBM man kung sino pagkita ang mga dalagkuan ng mga politiko or mga tao sa likod sining pagpangurakot sa nga flood control project. Sa Madrid sila, dumdum nila gani, dako nga bulit, iman suno sa presidente ni sa nga suna nga sa nga tinulita nga tuig 2024 nga 5,700 na ka mga flood control project ang naobra na kahit pa dahil yun pagiging niya magpatigayon or magpaobra sa panibago naman niya mga proyekto wherein niya munita ni ang isa sa mga rason agod nga malikawan na ang ining pagbaha man sa pila na ton ka mga area diriya sa bilog na pusod Pilipinas apang doon nagpalala pagani sa Madre sila katropang Juven kaman aside sa baha nagpamigado pagide kaman ang iba niya nagaminanggaranon ang iban man niya ang pigado, mas nagpigado pagid. Kasi corruption man sa tropa niya Juven. So, muna, ang mga reaksyon man nga ton sininga natipon sa padayon man at ton sininga pagmonitor sa sininga igapatigayon sa karon niya State of the Nation Address diriya sa ton sa pungsod Pilipinas sa ton sinig presidente. Now, katropa Juve, sa piyak na bahin, initially, may information kita nga na baton regarding diri sa ton sa lokal, no, sa probinsya, wherein alas 4 or alas 3 rather, may isang grupo sa nga hublag protesta nga magpasakop sa sining rally agreement sa siyudad sang Rojas. Initially pala ni katropa Juve, yung information na and daw sa Panisla eh, daw sa region sa Madrid yung nag-secured sa niya permit agad na magpatigayon sa rally di magkaton sa niya probinsya. Pero subject for confirmation na later katropang Jubel regarding sa niya information man. So para mo sila ngaton sa niya mga reaksyon niya natipon, at lang ngaton sa mga kuturan yung mga vendors, kagya, jeepney drivers, di man niya sa Shirag sa Rojas. Para sa pagpangalagad sa programang Busay, ako naman si katropang Elmer Simar, ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, marabong salamat katropang Elmer Estimar. Report na gikan sa mga kagreaksyon, na gikan sa aton sining mga katropa. May kang tanan mga kabinan sa sining, sona karon ni President Bongbong Marcos Jr. mga kabinan. No? So, sa pangkabilugan, kung naton sining basihan, mga kaabyanan, no? Ang mga gani, kung lang tawon mo, ang iba, nataka na sa inyo, promisa naman na, no? Pila ang natigayon, pila naman ang wala, mga kaabyanan. Kahit, kung naton sining lang tawon, mga katropa, i-simplify naton sa halinman sa mga kauturan naton nga ti adlaw-adlaw nagabaka-baka mga kabinan sa kabuhi. Nga bisan no katikal da sa aton sini nga gobyerno ang pamangkot malang nag-asenso bala kita. No? May pag-asenso bala? Nagmag-an bala nga aton sini nga pangabuhi mga kabyanan? Sa sining pagdumalahan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Kay ti bisan ano naton katikal da? Kaya ako ay do believe, no? Later on itikal na gid ni. Ah, ining paglago mga kabinan sa aton sini nga ekonomiya. No? Pero ining pagsangkad sa aton ekonomiya na feel bala o nabatsyagan bala sa aton sini nga mga kauturan? Nabatsyagan bala hasta sa grassroots level, level mga katropa? Kaya pamangkot sa aton yung mga kauturan, ang mga manggaranon, why na naya question? No? Kaya damo na sila yung kwarta, pero mga pigado. Nga mo na yung nagbaka-baka mga kabyanan, adlaw-adlaw. Nyate, kaya nagsangkad ang aton sa ekonomiya, nagbaratong pagkaon. Nan, amo na pamangkot. Kahit ilaban-laban, nagligad, ginalantaw na aton, nga ipabugal niya gidne. Ining upper middle middle income status mga kabinan, no? Pero may aram ang kitagyapon sa aton sining mga mamumugon nga until now ginakulang ang sweldo sa gawi sang ila pamilya. Diba? Sarong ginubra sa aton sining gobyerno. Nataasan bala kay Tisubungo? Ha? Grabe na kamahal ang balaklon. Pero yung sweldo katawo, sweldo sang empleyado, haluson wala, ha? Sang pagbag-o. Pila nang ginsaka sang produktong petrolyo, pila nang ginsaka mga kabinan sang presyo sang baboy, presyo sang isda, and everything. Pero wagid katong kaaw mga kabinan ng ang sweldo sa tao mo mong gyapon. Ha? Madamo mong gyapon sa aton nga mga pumuluyo ang nagapanglaghap mga kabinan sang ila sini nga kararuton at dawadlaw. Madamo man sa gyapon sa aton sini nga mga kauturan, mga bago graduate, ang nagakalaupod na mga kabinan na ila sapato sa pagpangita. Ha? Sang disente mga kabinan nga trabaho. No? Sa pila kalibo nga nagagraduar kada tuig, pila langgid kagatos ang mahatagan mga kabinan sa trabaho. Ha? Sa ginatos nga ng iban, di pa disente. Ang iban kontraktual mang gyapon. No? Amo yung gano'n siling ganin, aton di malain magtinikal ta. Kung ang aton ginatinikal mga kabinan, ang aton mga accomplishment kuntani, insakto man ang ginatawag naton mga kabinan nga patupa.
2: Bullseye!
1: No? So dapat ining mga promesa nga hindi dapat magtapos sa promesa lang. Dapat makita naton mga kabyanan, no? Nga natigayon, may mihura para sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Kaya muni sila yung nagabatsyag, no? O, parehas ang hambal nga ti, mangin barato ang bugas. Mangin 20 kilos. Ah, pwede ka bakal kita sang 20 pesos nga kilos ang bugas. Pero, sa pipila lang. Until now, hindi na mabatsyagan. Istorya ko nagligad, o. Kadto ko daw, kaya ako yung bakal ko yung pamalaklon kita mga kabinan dito sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Istorya ko ang mga negosyante sa bugas. No? Kaya nagligad, nag 58, nag 55. Oh, sila ko daw naglubo haw. Sinya sir, rambal sang gobyerno, papanubo ko no kami. Oh, ang gusto sang gobyerno, himuon 50 pesos ang kilo sa mga imported rice sa iban naka size ang bugas pero hindi madala. Ambal sa mga negosyante. Nya sir, magamuna ipanubo nila sa 50 pesos. Why nagid kami garansyahon? Laban nagid kami sa perde. Tihulog sa 55. Hindi gid kami mapilit. Kanya ayawan gid kami, gusto man tani namo na kapag makabulig sa mga pumuluyo ta, pero ginakapitalan namo ni. Ang amon siningin ng negosyo lang alaperdihan lang namon para lang magpagwapo, Ang aton sining gobyerno, kami yang mantos.
0: Ayoy.
1: Oh, libla. Samo na. Saan tawa niya presyos ang kuryente, no? Kung ikumpara naton mga kabinas na ginatinikal sa gobyerno. Isa sa pinakabugat pagid, siyempre, ang korupsyon. Diba? Pinakabugat, mga kabinas, nga topiko ang korupsyon ngo kung sa din sa nagligad nga sona. Ginatalakay diri ang flood control scandal nga ginbuyagyag sa aton sininga presidente, mga kaabyanan, mga katropa. Isubong ginahulat sa publiko, hindi lang dapat ang sermon, no? Kagpagpakamalaot sa aton sininga presidente, ang ginahulat sa mga pumuluyo naton resulta sa kadamo-damo sang imbolbado, pila na sino na ang nakasuhan. No? Sino na ang napriso? Nga man may ti, may pila dira ka mga personalidad ang daw kahapos malanggali lagson sang aton gobyerno. Para mga kabinan, pasabton sang sining kasalanan nila nga pagpangawat mga kabinan sa kaban. Pero ang iban nga malapit nga mga kalyado sang presidente, daw wala gihapon. Nga man until now wala nyo nakita si Saldico.
0: Ayoy.
1: Gin-cancela naman to balang passport niya, pero until now, why gihapon? No? Nga man gintapos dayon ang investigasyon sa flood control scandal. Amo na tong giho, amo na to tanan. So kung naton siningalan tawon mga kabinan, diri nga bagay. May ara mga kabinan, sang masaway ang aton sini nga mga kauturan. So dapat sa mga kaso pareha sini sang korupsyon, dapat ang gobyerno aton wala sang may ginasanto de. Pero pag kun amo nang hambal sa mga kauturan ta, pag kontra ka hapos ka lang kasuhan, pero kunapin ka damo pa etche boretche. Nga kikisyo nga hindi pa luto ang kaso, hilaw pa. Kung kontra ka man nga nagdampig ka, medyo ligwa ka sa kinasuhay mga kabyanan, nantaw yung katabo sa Senado. Mga nag-apin din, subong may kaso?
10: Bullseye! Bullseye!
1: So sa corruption ina, hindi makita sa publiko, subong, kung na-bullseye, gidman sa presidente, mga kabyanan, kaya kung si Mayor Benjamin Magalong pa nilibong dapat kasuhan, may mga congressman, pero subong pila lang niya kanahot. Mga kabyanan. Now, isa pagid sa mga dapat mabatian naton sa SONA, ano ang klaro karon nga plano sa mga sektor, no? Nga madugay na mga kabyan nga napabayaan. Agrikultura. Namo na hindi makaproduce, si import kita nga import. Hindi kita makaproduce. Permita lang ginahimo dapalan ng mga mangungupa, pero anong ginhimo ta para sa ila? 'Di ba? Anong ginhimo ta para sa ila nga ti mabuligan taning mga mangunguma, wala mang gyapon, taas mang gyapon na buno. 'Di ba? Kung may ara kita ginabulig sa ila, pangkuan lang daw, sugar coating lang. No? Pakita lang para kuno abi may ara man ah.
0: Ayoy!
1: edukasyon. Ano nang naubra sa aton gobyerno sa edukasyon? Kaysang una, damo pagatangla mga kabinan sa mga Pilipino, damo pa sa mga nagakuan nga ba eskwela diri, bangod nga ti taas pa nga aton sining standards, pero subong lang tawa nyo. Kadamo sa mga classroom, ang tinikal sa gobyerno, mga katropa, nga sa iya administrasyon na patindog, pila to, 40,000 nga classroom, tapos petik sintas, wala galis na may napatindog kung may nabalahubang flood control kagiban mga proyekto sa DPWH. Subong kanahingagaw nila ang 9,000 pa lang daw, hindi pa kaya.
0: Ayoy!
1: Sa edukasyon, ang tawa nyo. Palakasan system gyapon sa pagkwansang mga maestra. Ahaw libro sa mga kabataan daw hindi masyado ma-provide. Palain-lain ang system, mga kabyanan. No? Kadamo sa gyapon sa problema, gaya na pangtubang ang aton sining edukasyon. Masunod, ang aton ay kayong lawas. Diyan ka kita ang membro ka sa PhilHealth pero limited lang imo access sa mga ospital. No? Diyan ka kita membro ka sa PhilHealth pero kung wala kay knockdown sa ospital, mapatay ka lang!
0: Ayaw!
1: Mayo kung batunon ka sa ospital. Hindi mo ma-kwan? Ma-credit niya membro ka sa PhilHealth? Di blaka tropang Jason? Husto? Sa iba nga pungso, diya, pagambal mo nga membro ka, hindi ka sa akong gobyerno. Ginabaton ka na yun, Andrea, sa Pilipinas. May karta ka na? Ha? May karta ka na? Wala akong why? Hindi mo pwede patad yung pilhit man ko? Hindi pwede. Dapat ko pera-pera lang. Damo pa ta issue mga kabinan sa aton pag-abot sa aton sining healthcare. Mga pasilidad na ton, mga ospital, kulang-kulang sa doktor, kulang-kulang sa bulong. Kagmadamo pa nga iban. Ahaw ringgilya kung pasyente ka, kinanglan mo pa backloan kung nara ka mga kabinan sa ospital sa gobyerno. Ahaw paracetamol, daw kinanglan mo pa backloan sa guwa. Ahaw gloves, kinanglan mo pa backloan sa guwa. My goodness. So kadamo, tada buho. Pag-abot sa ikayang lawas, mga kabinan. Pag-abot sa health services, mga kabinan sa ngaton sining mga kauturan. Trabaho! No? Damo, giniya, subong. Nagkakinanglan sa trabaho. Amo na ganito, mabasol lang iban. No? Kay kulang kita, mga kabinan, sa ginatawag naton oportunidad. Diriya sa aton sa pungso, damo ka graduate, pero wala oportunidad masyado sa trabaho. Tamo ng iban ga-engage sa mga illegal nga mga buluhaton. Ha, mga kaabyanan. Transportasyon. Problema nila subong. Kamahal sang gasolina. Kamahal sang krudo. Hindi, mga kaabyanan, pwede nga ayuda lang ta pirme. Hindi pwede nga ti ayuda lang pirme. Isa kwanta, ha? Ang solusyon ta, ha? Sa kaimulon, mga kabinan, band-aid lang ta, tapal-tapal lang ta da. We need the system, no? Nga makahatag sang tulid, mga kabinan, nga solusyon asa madugay na nga problema sa nga ton sa nga pungsod. No? Te oportunidad para sa tanan nga ti makatrabaho. Oportunidad para sa tanan nga ti pagabot mo sa ospital, why ka na kinanglan nga magkaladasma ka para nga bulungon ka? Oportunidad mga kabinan para sa tanan nga mga kabataan nga makaiskwela? Oportunidad para nga ti mga buhi kita mga kabinan nga may ara sang dignidad.
11: Bullseye!
1: Ha? Amo na ginapangita naton kag dapat mangin focus mga kabinan sang aton sininga mga lideres sang aton sininga pungsod. No? Hindi lang niya kati, ha, matinikal tada, tapos ha, palakpakan man ta sa mga into ng mga politiko. No? Pero ang Pilipino, hindi mo ganyan mapapalakpak, ya? Tiyan mo na dahi, karon bati naman ta palakpak na, may tinikal naman na palakpak naman, doon sa mga into, doon sa mga utis.
11: Ay!
1: Tandaan na ton mga byan. Hindi niya pa damo-damo palakpak ang sona, mambal ka damo palakpak, ti taas man grade mo. Ha? Kaya ko na lang taon na ton, kita, kamo, ha? Ang mga politiko, malang nag-into anay. Sa sulod na sa plenaryo karon, ha? Sa kongreso. Hindi niya palaba-laba speech. Ha? Para magbalik mga kabinan ng pagsalig sa publiko. Ha? Sa aton sininga gobyerno. Ang kinanglan ta di resulta, mihura, mga kabinan. Kinanglan ta diya, ha? Ang gobyerno, ha? Nga may balatsyagon para sa tanan. Hindi para sa pila lang, mga kabinan. No? Samo na yung tsakto nga report. Amo na yung tsakto nga sona. Mga byan. So, bantayan tani karon na. No? Bantayan tani mga kabyanan sa gihapon. Tutok man kami gihapon diri sa 106.5 XFM. No? Kay dulong na to ni na kaupod sa nga ton sinay. Ha? Sa bilog ng puwersa sang XFM Philippines.
12: Bullseye.
1: Okay, 9:45 diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, katropaleta na ta.
13: Mga katropa, exciting dito.
1: Okay, ang aton sining para Paul Subong, syempre ang isa sa mga ginapabugal nga kape. Sang Yes to Health Incorporated ang premium D3 coffee mix. Ang iyong gabay. Sa mga katropa naton nga mahilig magpangape kagong gusto niya may sipa ang kape. Ari ang aton sininga premium D3 coffee mix. Ayara kaya mga gusto nila yung isog ang kape mo. Ari o premium D3 mga kaabyanan. Kami ang katropa mo, exciting D3. Amo na na nag-comment, mga nag-comment katropang Jason. Kung si Jabanunoy, pang wish ko lang kay PBBM, dapat may term of extension pa siya kay para may selected justice kagilayon nga maluoy ikaw. Daligid lang ha. Daway ko ka time check kay na ho. Daligid lang. Ihabyog ko lang time check ko. Daligid lang. Oras naton last 9:47. Ang inyong oras, builong gagadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
12: Bullseye.
1: Okay, ready na? Katropang Jason, ang aton sining roleta. Okay, bawa mo lang yung mga nag-comment to. Mal ko sa inyo kayo na eh. Para sa mga nag-comment, may aragid ka mo. Ay, kayo nag-comment ka mo. Aring tirada nyo.
13: Mga katropa, exciting dito.
1: Katropang Jason, sige, spin mo na yan. Sa mga bay nag-comment da ya ti why man eh. Di ba sa mga nag-comment ara da ngalan nyo eh. Si Eric Bering ginahulat niya kuno tani madayon ang barangay and this kay election. Pero gina-expectar nila nga i-announce ang hindi madayon. Isa ka premium D3 coffee mix para sa mga nag-react. Amin, nag-react ka lang, nanalo ka pa. Di ba? Sa mga nag-react. Ringin nyo ay, sa mga nag-react, ari na, sinuayhan ang mangin mapalaron. Nga mga naghatag sang ila reaksyon. Okay, congratulations Ma'am Elma Hinyon Bantes. Nag-react ni siya kay Inay. Arangalan niya, pero dapat kung naghatag ka sa reaksyon, maka-react ka man gilayon.
13: Mga katropa, exciting dito.
1: Si Ma'am Elma Hinyon Bantes, dapat maka-react ka man dayon, ha?
14: Papangiti ka kapag XFM na ang kasama.
11: kasama ang iyong gabay sa araw-araw.
1: Oh, may isa ka minutos ka, ma'am, to react. Ara na! Ara na si Ma'am Milinyon Bantes. Oh, ma'am, kuha lang din mo sininga premium D3 coffee mix. Ah, so congratulations! Hey! Oh, congratulations sa kay Ma'am Helma Inyon Bantes. At makamunag-react-react ka lang. Tapos may premium D3 coffee mix ka na. You know. Ibabagin nyo mga reaction nyo. Basa-basahon ko, anay. Okay, sige. Tani madugangan na kung kapi ba. Si Kwan. Si Mab Anis ko niya, the best kaya dyan si BBM mag-resign. good morning, katropang Joven. Na-late ko kay may ginakantuan ko. Thanks, Gid, sa radyo. May ginadala-dala na kung kag may ginapamatian da sa lipunan. Good morning na na kay Ma'am Dasnil, ha. Dire sa may Bugasan area. Ganila, nog ta daw. Ipatunugala na radyo mo, mama. In terms ng security and safety, not to brag, pero mas safe ya ang past administration. Kay subong daw, hindi kaya makahala nga safe. Anytime, pwede ka matripan o madisgrasya sa mga kamot, sa mga ambot na lang mga tao. Tsakto na. Sanguna ya, kung may ginakulbaan, ang ginakulbaan niyang adik. Di pala? Ang ginakulbaan niya, mga tunto. Subong ya, ang mabaskog buot ang mga adik, ang kagang ginakulbaan ang mga hindi tunto.
0: Ayoy!
1: Kita mo lang gid na. Sige, si Ma'am kay may Marilo Arcan, Ma'am.
12: Good morning.
1: Kumusta ang mga order tada sang tahong kag talaba? Grabing order sang tahong kag talaba ni Ma'am Marilo Arcan, no? Galabot at Metro Manila. Sa bagay, ginalantaw ko lang mga post niya ni ga panagitlon lang ko kag di ba? Sige ah. Iyaman cabinet sir, mga kurakot man. ESPN wala man gina kasuhan, pero kung kontra niya, kasuhan niya. Dayon mga senador nga kontra siya. Si Saldico sir, base na lumos na to sa Sabaw nga wala na sa nagabutwa. Muna mga comment ni Mama Hilma Inyon Bantes diho sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan. Okay? So, di ko nag-comment kayo ni Mayara kagid. Okay, Rex Castillo Ramirez, good morning katropang Joven. Okay? Kagkay Stanley Serviano Barla II. Good morning Sir Job, watching from Cuartero. Pariko Jobs, why naklaro nga Pinas mag-umwad? Sino pa magpresidente?
0: Ayoy!
1: May chance man na depende lang galing sa nagahulag nakuha gani sang Singapore. Akag sa ibang nga pungsod kita pa. Nung galing kay ti ang mga nagapungko subong balingag mo. Ha? Tindi man na sila kapungko kung hindi man balingag ang nagboto.
0: Ayoy!
1: Di ba lang? Tsakto, katropang Jason? Hindi man na magbalingag ang kapungko. Da ko na gayon, tsakto, kag hindi balingag ang mga butante. Tingnan mo, nakapwisto sila da. No? Kaya hindi man sila kabuti. O kung mushroom ang nagtuhaw lang da sa kongreso. Nagtuhaw lang da bilang presidente, vice president. Di ba lang? Sino nagbutang sila da sa pwisto?
12: Bullseye!
1: Kay Lynn Delgado Alvarez Villases, good morning. No? Wala labot sa adik ang kululbaan niya, may ara pa nga mga buaya.
0: Ayoy!
1: Si Ma'am Marilo Arcan, morning sir. Shout out sa mga suki ko sa Roa City sir. May delivery ako karon alas 3 mamana. Basi may gusto pada magpasabay. Salamat gid. May ari ko diri sir Rosimo. Pwede mo ni ma-pick up sa Rizal. Abatod ka. No? Ito naman to. Ito sa may tubang sang Picha Junction ko, no? Ay, IPM lang ko, mama. Kitilaw naman ta sa manamit-namit. Sinika.
0: Ayoy!
1: Okay. Thanks Sir Jobs, Santon Plus na kuda kahapon, thanks get sex FM. Okay, sang una ang Shabo naghagan-hagan, sang si Tatay digong pa. Yanda maskin diin ka lang, may gabalidya. Binulto na gani ang balidyan na isubong, way na ang mga sasay sa Shay, way na naiyagin na sa pak subong mga katropa. Daligid lang. Oras na ito, last 9:54, ang ining oras, builog man niya ginadulong sa inyo, sang Im Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
14: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige, ari, para sa tanan naman, no, isa pa gid kape. O, ari naman, Santon Plus Coffee Mix. O, para sa, before kita mag-end up sa ito niyo program, subong.
13: Mga katropa, exciting dito.
1: O, ready na dang isa mong karuleta, katropang Jason. Oh, para sa isa ka Santon Plus Coffee Mix, mga kaabyanan. Oh, si Kenneth Pasete, siling niya, good morning Sir Jobs. Oh, mas okay man ka na akon sa PBBM, ah. Kaya may 20 pesos nga bugas na sa NFA. Oh, si Jabanunoy, pa-deliver ko, Mamarilo. Ah, dumalag area lang, ah, tunga sa kilo. Thanks, makatilaw ka naman sini Parikoy Alukababa. Aga PM, mala na si Mamarilo, Arkansako, no? Okay, sige, bautani, mabunutan man ha, sa katropaleta, ang balin sa Irex. Okay, sige, katropang Jason, spin mo na yan.
15: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng
1: Bali Cristal o sa niya, Tani Skincare naman. O, damo kami di, Jesus. May mga sabon kami din ng mga produkto.
13: Exciting dito.
1: Bali Ma'am Edna, sa niya, bawa, kabay pa ako na ina. O, isa ka Santon Plus Coffee Mix, ha? Mga katropa. Wala gid na isang maayo nga presidente sa taong double ang paino-ino. Okay, hinay na ang aton silinga ruleta. Lantawon naton kung sino ang matuunan, mga katropa. Pero karon na, toto ka mo karon sa hapon na. Ikaw po naton ang aton silinga XFM Mega Manila sa pagdulong mga kabinan sa mga latest update may kang tanan sa zona. Okay, congratulations! Ay, gali. O siya naman. O, galing mama, nagdaog ka na kay ina, siguro kay doble na subong. O, ihatag ta naman sa iba na. Siya, grabe nga sorte ni Mamilyon Bantes. O, kay ina sa mga nag-react siya, nagdaog, subong siya man, pero doble na. O, ihatag ta lang anay sa iban ha, mama Kwan. O, isa-isa lang anay para at least makatilaw man ang iban. Sige, isa pa ka-spin. Ha, katropang Jason. Sorte kaya si mama Hilma Inyon Bantes. O.
13: Exciting dito.
1: Oh, sa isa kadlaw, dapat isa lang magdaog, ha? Oh, okay man ko na si Ma'am Helma, ay tag-tag ta para at least hindi man magsunggod ang iban. Oh, tani, may magpapitsa ko, no? Ang bali, katropang Christine de Anropa. Oh, sino da? Oh, Maalwan, papitsa ko, no, kamo? Di na ako may magtupa, eh. So, damo gali balinga gulo sa Pinas. Ati daw laban daw mo. Okay, sige. Sinong next winner? Sinong winner na Tons Bong? Are, gahinay pa lang ruleta. Taho, ah. Damo naging sila subong, no? Okay, tapos yan mo na bigi hapo, no? Okay, congratulations! Sa Irek sa Gihap! Oh, pero dapat makariya ka with 1 minute and 22 seconds. Now na! Band ni Meb Sanisco, mayo pa sa XFM, may ayuda kay BBM, wala. Oh, congratulations, Irex! Okay, winner na ton, sang Santon Plus Coffee Mix. Oh, ginmanipers niya kay Ina, siling niya, dapat, niya, tanik ka daog ko ba? Oh, tiyari kido. Oh, ara daw sa ruleta ang pitsa. Oh, daw pitsa tuod. Galing gamay-gagmay nga slice.
0: Ayoy!
1: Celine Delgado, Alvarez Villase, sinya present, Char, Becky naman. O, ma'am, pasurte-surte din sa ato, na. Tingin sino matuunan, namumula ng ginapanghataga na mundi ho. Kita nyo man ang ruleta, ha? Kung sinong winner na. Okay, sige, nawala nga lang, gitsyempota, dari sa aton, sininga pagpangalagad, mga katropa. Kita.

0: Nakasamon. Ayoy! Ayo. Laruhin mo yan, Mamarilo, ha? Huwag kang ganyan. Kasi makanto siya sa may Pizza Junction. Good morning na, aga pa magpamati na ng mga stops ng Pizza Junction sa XFM, oh. Balan ko ginadayon, magkanto ko da, kaya nagayuhom-yuhom, gid sila dayon, makita nila ko. Nanya, sir, ari ka. Nara ka pa sa radyo kay Nakag. Oh, sige, ah. Sa mga taga Pizza Junction, da, mayong agalan sa inyo. Okay, partner ko, technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, impunto, las 10.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
2: XFM.
3: Wins.

0: FM.
1: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santhol Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
5: System Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
0: X-F-M. X-F-M.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Hala! Ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
2: Santo Plus Gold.
3: Santo Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sang Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika.
2: X FM.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: X FM.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, napalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
13: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact.
15: gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: X FM.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
19: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
18: Santan Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain.
22: Ang sakit.
21: Mag-assisted pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-assisted pain.
21: Pangkarang pain.
22: Fast and safe.
21: Assisted pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sister Pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
24: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
25: Mga katropa, excited!

0: masakit sa nawong kung aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sa biyaksin na. Hindi ko mahimo nga kaugdan ka. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan

Para na. Tapos nang ginhimo ko ng sulat para kay Christy. Pilon ko ini, kagibutang sa sobre. Dason, isira ko. Kagiduhol kay kulit.

0: Sulat?
1: Oo. Palihog hatag sa pakaisa mo.
0: Damo ko bala pakaisa. At haga kung kay sino ko ihatag. Kay posi bala kay kung sino ko lang ihatag karon.
1: Sa pakaisa mo nga bakasyonista.
0: Ha? Kimanang kriste?
1: Oo. Aprob.

0: Kabay pa nga batuno lang ni Christy ang pagpangayo ko sang patawad. Bisan pagi lang sa sulat. Tungod, nauya pa ako magatubang saya. Kiba si konsinggitan niya ako. Kasakit sa mga tinaga ng ginbuyan ko saya. Kag nakahibala ako, naging kaakigid niya ini. Apang nabuhat ko lang ato, tugod sa pagpanginsulto niya sa akon.
1: Kag sadayon mapadulong ang pagdayaw, ma? Sa pagpangaluyag?
0: Ari naman. Nagabalik naman sa kaisipan ko ang ginambal ni Christy. Kagamato nakasakit sa balatsyagon ko. Kaya ganong problema. Kung nang akong pagdayaw sa iya, mapadulong sa pagpangaluyag. Tao lang ako nga kasubong niya. Sultira ako. Kagdalaga siya. Apang ugaling, manggaranon siya. Kag ako, ano ako? Nahatag na iha ni kulit ang sulat ko kay Christy.

0: Nang Celia, nakita mo ba si Nang Criste?
1: Wala. Base ko na to siya sa kwarto nila ni Tita Emilia. Panoktok lang dito.
0: Oo, Aring nila kwarto. Manoktok ko. Uy, wala sang may nagasabat. Manoktok ko biliwat. Wala gihapon sang nagasabat. Abi, iduot ko abi ang akong dulungan sa pertahan. Pamatian ko kung may nagahulag sa sulod. Wala? Kalinong sang sulod siyang ila kwarto? Buot silingon, wala sang tao sa sulod? Ay, ang mayo pa. Isa-isawon ko ang pamalay diri sa amon na. Ang tananamon ng mga pariente. Kaduan ko. Basi kung sa isa sa ila, ang kaduan nila ni Nang Cristi kag ni Tita Emilia.

Ang siwan ng Kristi? Si Tita Emilia lang manunakita ko sa ilan ni Tito Armando. Kung wala man siya makahibalo, kung sa diin naglagaw si Manang Kristi. Ay, husto! Sa may baybay gali! Dito ako matiritso ah! Makadto ako sa kabatuhan. Basibala kung ato siya dito nagapulupong ko. Ay, galing. Kalayo sa kabatuhan. Kagdasun, wala na kami gani nagakadto dito. Kay may nakita dito nga mag-asawa nga si Rina kagsyukoy. Nga nagapanguha sang bata. Kay wala ko no sila sang anak. Pero sige lang ah. Mapasimpalad lang ko.

Nadok ba? Basig bala kong hinali lang ah. May magpulhot niya si Rina. Kagbutongon ako pagkadto sa dagat. Bay! Sinang Kristi! At tumutuod siya oh! Nagapungko siya sa dako nga bato. Kuktason, kinapabayan lang niya ang iyang atiil nga mabasa. Nga nagadapya ang balod. Kagang iya malaba nga buhok, kinakuyop sang hangin. Dusun, nagatulog siya sa malayo. Pero, tuwala siya makahibalo sang nagakatabo siya palibot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Gary, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: na ginabuhat mo, diri?
1: Kay naku pa ikaw ginapangita na. Nga nga nagkatukod diri ngay sa anon. Wala ka makabalo? Nga may mag-asawa nga si Rina kag Syukoy na nagapanguas ang tawo? Agad nga buhato nila nga anak?
0: Ay, kung matuo din na, hindi na nila ako pagkuhaon. Kaya dako na ako eh, para buhato nila nga anak. Karon sugiri ako. Nga ginapangita mo ako. Ginasugo ka bala ni Mama?
1: Wala ah.
0: Oti, nga ginapangita mo ako.
1: Kay may hatag ko sa imo.
0: Ano naman ina?
1: Madali lang ah. Kay kuoton ko sa akong bulsa. Ariyo?
0: Bah, sulat?
1: Oo nang, kuhaan na.
0: Abi? Ay, kay sino nanggalin ng sulat nga ini?
1: Sa abyan ko ah.
0: Sa abyan mo? Sino nga abyan mo?
1: Si Oliver.
0: Ano? Oh, ang bagay sa sulat nga ini, hisikon pareho sini.
1: Hala, gising-gising niya ang sulat. Kagimpalit din isang hangin. May, nang, nga nga gingisi mo ang sulat, ah.
0: Silingon mong abyan mo. Hindi ko kinahanglan ang iya sulat-sulat, ha? Kag, hala, palayan sa itsura ni Kulit. Duakig siya. Kulit, akig ka ba na sa akon?
2: Kulit, madali lang! Masagulanan kita! Kulit!
1: Nalainan ako sa ginbuwat ni ng Kristi. Akig ako! Nga ginkisi niya, ha? Tani, kung hindi niya gusto nga basawon, ginbalik na lang niya sa akon, eh. Bisan nga wala ako makaibalo kung anong unod siyang amo nga sulat. Apang nakaibalo ako, nga importante ato kay amigo Oliver.

Naglain gid ang buot ni Colette sa akon. Amog sina kalapit sang buot niya kay Oliver. Istoryahan ko lang siya karon ah. Kung magkita ay kami sa balay.

0: Kalimti na lang ang sulat nga to ah.
1: Akigo yung siya?
0: Hindi. Hindi ka magkaakig saya.
1: Raging gisi bala niya ang sulat mo.
0: Sige lang ah. Hindi lang siya gusto nga makabaton sang sulat halin sa akon. Kung nga nabuhat niya to.
1: Bisan pa yun eh. Kuntani, ginbasa na lang niya anay. Antes niya gingisi. Ginpangabudlayan bala nato na to. Ikaw ya, ginpangabudlayan mo ato nga sulaton. Ako naman, ginpangabudlayan ko nga mangita sa iya. Tapos, amo lang to ang buhaton niya. Basta, okay kuya siya. Suplada siya gali.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Tama na yun ah. Hindi ka na magpangakig pa. Para mo lang to, makikigid kay Christy. Wala na to sa ako na. Ah, ang mayo pa, magpauli ka na. Basi kung nagkakao na sila subong sa inyo.
1: Hindi ko to anay magpuli ah. Hindi lang ko anay ah.
0: Ote, sinong kaupon mo dali karon kung maglakat ako sa kagahon? Nakibalo ka naman. Nga nagpanagat kami ni tatay mo, hindi bala?
1: Nakabalo ko ah. Pero, wala mong kuya na adlok na magpabilin diri ngay sa anon ah. Diri sa payag mo. Pero, hindi bala, mahapit ka man sa amon, antes ka mo magpalawad?
0: Oo. Ote?
1: Kundi, pukaon mo na lang ko eh. Tapos, dungan na lang kita nga malakat. Sa amon na lang kumapadayon sa kakon pagtulog.
0: Damo ka kidyaraso, no? Pero sige ah. Ikaw nang bahala sa inyo ha. Ikaw nang bahala maghambal sa inyo. Sugiran mo sila sang rason kung nga nga wala ka nakapauli. Hindi ako gusto nga makigan ni nanay kag ni tatay mo eh.
1: Oo ah. Akong bahala.
0: Ah, sige. Madali lang ha. Kailan taon ko nga akong tinigang kung luto na. Kay makao na kita na yun.
1: Ano sudaan mo?
0: Ano pa? Kundi ang karne sang halo nga nadakpan ko kay ina sang aga. Ginadubo ko ah.
1: Amo ginayang rason. Kung nga nga gusto ko diyan nga magtinir dito sa imo. Kay man, permi namit ang imo sudaan.
0: Ah.

0: daw wala pa si Kulit. How?
1: Wala pa ka mamaanad sa bata nga to? Sigurado, ato naman siya kay Oliver.
2: Do, mas gusto ni Kulit ka makaupod permi si Oliver, no?
0: Ay, ambot magani sa bata ngayon na. Nanamihan, gin siya magupod-upod kay Oliver.
1: Kay ginaaway man si Abby sa mga katubo-tubo niya nga mapakaisahan namon mo kay kakulit gid.

Colette. Ginahingalitan ni Oliver ang closeness nila ni Colette. Ginahimo niya ini nga sa lugoon. Siguro, si Colette man ang ipadulong niya sang sulat sa kahit kung sino nga babae na matipuhan niya. Buwas, istoryahon ko siya. Sawayon ko siya sa ginahimo niya sa pakaisa ko. Ngaaw! Wala ba na siya sang bibig para siya mismong mahambal kung anong iya na batsyagan? Kag kung anong gusto niya nga ihambal? Ay, paagi pa niya sa sulat-sulat.

0: Madamos ang babae nga naluyag diri kay Oliver nang. Kag-isa na ako. Ugaling. Dautod lang ko nung pagkabig niya sa akon. Gani, ginkalimtan ko na lang ang feelings ko sa iya eh.
1: Sa iba niya? Dautod man ba lang pagkabig niya?
0: Siguro. Kay bisan isa, wala man siya sa may gimpangaluyagan diri. Malayo siya sa mga babae.
1: Nga ako no.
0: Ambot ah. Wala man kami makahibalo. Pero mas gusto niya nga makaupod amo si kulit.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
14: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Wallier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Wallier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Wallier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: This is XFM 106.5 Rojas City.
1: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Orasak sa pamrohas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:53 na sa aga. Kagini nga oras ang buhilo ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga banwa siyudad sang Rojas, Provincia San Capiz, Western Visayas. Nagap lang na platuntunan Centro.
1: Centro.
0: 3 sa 106.5 XFM Roa City Capiz. Ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Sa bungadlaw sang Lunes, Petsa 27. Sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. And of course, sa mayong aga na sa mga katropa nato ng ka-standby na ka-monitor na katutok na gapulo pamati. Sa ato singa 106.5 MHz, FM band sa inyo dira nga mga radyo. At the same time, sa ato singa YouTube channel kag Facebook live streaming. Sa subong aga mga katropa, mangin ka upulin YouTube to alas 12 in punto sa udto. Ang inyo talus nga lagad katropang Christine Dayan Ropa. Kita naman ang magatalakay sa pilaman kung mga nagapanguna nga talalupang doon. Nga luyag ninyo may baluan sa subong adlaw. And of course, dugang naman nga mga balita ang igabalita man o kung iga-render sa atong singa patrol with katropang Elmer Direche Estimar and katropang Zoldy Aguihap Jr. Sa ilang mga singa padayon nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay, sirima niya sa atong singa bugos nga probinsya.
1: Centro!
0: Standby man ka mo mga katropa ka, kaya may pila kita diri ka mga Yes to Health products. Ang ari sa kundi ang tubang ho. Nag-wave-wave na ni sa inyo.
3: Ho. Ayoy!
0: So gani, i-power share na, i-power like and follow. I-power subscribe na ang atos ni nga mga digital platforms. Ang aton nga Facebook page, i-like and follow na mga katropa. Ang aton nga YouTube channel, i-power subscribe na. Kag i-power share na ang aton nga pagpangalagad sa subong nga aga. Agud to nga makita nga may sharer badge ang inyo sini nga comment. Mag-comment man mga katropa kung bisan ano bala kadamo ang inyo sini nga comment sa amon sini nga programa o kung sa amon sini nga live stream. O at kung waay man sang sharer badge, o at kanugon lang. Ha? Kanugon lang mga katropa.
3: Oh no!
0: O, dapat gina-share nyo gid. Tapos naka-public mga katropa.
3: Wow!
0: Para makita namon di ho. Kay may pila diri ako ka mga nakikita ho. Wala ta na sang sharer badge.
3: Ayoy!
0: O, kanugon man na. Tigal laom-laom ka mo yung ara ka mo sa kwa naka-encode ka mo sa ruleta naton. Tapos huay gali yan. Kay bangod, wala ka mo sharer badge.
3: Wow! Oh no!
1: Centro!
0: Paano katropang tin magkwan? Mag-shirer badge, shirer badge? Ari mga katropa, i-power share anay. I-share ang atong singa programa. Dason, i-public nyo.
3: Wow!
0: Pagka-public nyo, comment ka mo dayon. No? Kay makita man na namon di ang inyong singa mga pangalan mga katropa. Kaginabutang na dason sa atong singa roleta. So ganin hindi ka mo magkatingala ha? Kung wayang inyo pangalan.
3: Ayoy!
0: Check care nyo, anay, kung naka-share o kung naka-public ang atong sininga programa dira sa inyo sininga mga timeline, mga katropa. Para sigurado, daog ang mga katropa. Anyway, sa inidani nga programa, ang builog gidulong sa inyo sa nga dekalidad nga nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 coffee mix nga kung sa diin may kape ka na, may santone kag vitamin D3 kapa.
3: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, yari naman karon ang ginpogpong nga pwersa sang santone kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix.
3: Wow!
0: Ang premium D3 coffee mix ang mayara sang mangustin nga saranggin nga makabulig agud nga tunawon na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties ini. And mayara man ini siya mga katropa sang vitamin D3 nga nagabulig man agud to nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. Kag ang pinakamanami pagidiri kag pinakapaboritong part no sang aton sing mga katropang users sa premium D3 coffee mix.
4: Sana
0: amo ang yes ni nga katamis mga katropa.
3: Wow!
0: No? Kay bangod ini siya ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man control sa imos ni nga

Con happy happy birthday kay Ma'am Maria Judy Bernas, ang tagpamaba sa DNR copies. Happy happy birthday gid mama, ari ho kantahan ka namo no.

0: Metro.
1: Sa liwat, happy birthday kay Ma'am Judy Bernas. Sangi ENR Capiz. So, di may mayo, gid sa di nga balita man sa ako, no? Wow, heart-heart na naman ang mata ni Katropang Tin.
2: Ayoy!
1: Sige, enjoy your day lang, ma'am, ha? And kabay pang mas damo pagid nga blessings ang mag-abot man sa iyo. And of course, belated danuman, happy fiesta sa tons ni nga banwasang sa PR.
2: Wow!
1: Ay, sa pagkasadya lang gabi.
2: Ayoy!
1: Gabi lang ko nag-join to. Kaya kagabi lang man nagka-oras. Actually, wala sang oras. Pero ginatagan ko gid sang oras. Kay bangod man, syempre.
2: Yahoo!
1: Medyo, ano taman, mga idol-idol taman ang nagbisita. Ito nga nagkanta.
2: Wow!
1: Sa sining Tilibugan Festival 2026 sa pinakaulihiman ng gabi. Sa nga celebration, mga katropa.
2: Wow!
1: Jamia lang naman. Jamia lang naman. Ang nagbisita to, nag-perform. Oh, grabe ba? Enjoy, enjoy. Good sa katropang
3: team. Sana all.
1: Why labot? Bisa nag-abiya na puli. Worth it, worth it man ah.
2: Wow!
1: No, no, ras ka na natulog. Alas 11. Alas bugtaw, alas 4. Ay, perte!
2: Ayoy!
1: Kundi subong medyo galoding ako. Sige lang, sige lang.
2: Ayoy!
1: Anyways, mga katropa, sato din nga mga balita, diri sa tons din nga pagpangalagad. Isa kalalaki naman, arestado sa ginpatigan nga drug bypass operation sa Banwasang Ivisan. Dugang at idali, mga katropa, tutukan diri sa tons din nga pagpangalagad. Samtang si Papa Natondri nga balita lokal. Oy, baligyaan sang e-bike mga katropa ho. Ginransak sang kawatan.
2: Oh no.
1: Ginaligar masobra 190,000 pesos nga balor sang kwarta ho nataban mga katropa.
2: Oh no.
1: Tunto ito. Sige, tutukan ta na diri sa atong pagpangalagad kag dugang pagid nga mga update mga katropa. May kang tanan to sa mga biktima sang sunog sa talilikdan ng adlaw sang Sabado sa may bahin sang Sitio Looban, Plaridel Street, Barangay 8, sining siyudad. Kumustahon ta man ang ilas ni nga mga sitwasyon to. Kay knowing, ara sila nag-tiner sa daycare center kag multipurpose hall
0: Centro.
1: Sang ilas ni nga barangay. Pero kudos gid kay Kapitan Biale na
0: Centro.
1: Nagpaka superhero sa ko nagligad to nga Sabado. Dinggid nga mag-risk man sa iyas ni nga kabuhi para lang ma-save ang iyas ni nga mga constituents man nga affected sa tong sunog mga katropa.
2: Wow!
1: Kaya salute gid kay punong barangay Bialen. Alright mga katropa, ini nga mga balita tutukan sa ato si pagpanumbalik ka. At this time mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom.

0: please stand by.
1: Centro.
2: X FM. XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero ito rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable natural na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako si Angie.
9: May bukol ako sa breast ko.
8: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
9: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
8: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
9: Salamat gid kubala kay
8: matama to na dula ang bukol.
0: Santong Plus Gold. Amakan sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape.
11: Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santong Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
0: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka.
18: We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin!
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain?
25: Ang sakit.
24: Mag-assistive pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assistive pain.
24: Pangkalang pain.
25: Fast and safe.
24: Assistive pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Assistive pain.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
27: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Alas, las 11:15 na sa aga. Kagininga oras ang ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Sentro. Alright mga katropa, pabalik din sa Platuntunan Sentro. Kagsigapon, kaupunin nyo inyo lagad katropa nga Christine Diana Ropa. Kagangining man nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw.
1: Wow!
0: Gani katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sa aton resistansya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibong pagpangabuhi. Bangod mga katropa sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
1: Yahoo!
0: Yes mga katropa, available na ang ato sing Santon Plus Herbal Capsule sa aton diri nga mga leading drugstores, partikular sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo man nga madto cart kung place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Sentro. Alright mga katropa, this time lagat-lagat tuntang ato sing patrol. Dris ato sing pagpangalagad mga katropa, unahon ta si katropang Zaldi Agihap Jr. May kang tanan sa siningagin patigayon man nga drug bypass operation sa Banwas ang Ibisan.
2: Sentro.
0: Kung sa diin may isa to ka lalaki ang nadakpan ho.
1: Oh no.
0: But before that, good morning gid nanay kay katropang Lloyd Di Navales. Oh, pasensya gid mga katropa, ang nauna nagkomento. Oh, sa atos ni nga Facebook live, sige lang kung sino lang ang malabutan diyo ah. Kay katropang Manilyn Villar, good morning. Kay Ma'am Helma Inyon Bantes, bao naka-power share na kuno siya. Thank you good ma'am.
2: Sentro.
0: Kay Ma'am Nene Bakas, Nene De Latina, good morning. And of course kay Ma'am Marge Berico Bitoon, gapulo pamati na sa yes nga fixed radio sang XFM Rojas.
1: Wow!
0: Hello po katropang T nagapamati sa imo Subong. Wow, thank you good ma'am ha.
2: Sentro.
0: Sa kay Ma'am Flor Abelio dira sa may Banwa sang Panitan. And shout out na kuno sa Abelio family, good morning.
1: Yahoo!
0: Kay katropang Zyron Ordas Agiha. Kay katropang Aira Haimeg Arsiga, tiambal niya ho mga katropa. Kung wala ko di tsansa, basi sa ruleta may ara.
1: Ayoy!
0: Balan mo katropang Jason, ato sa to sa kwan, sa passport to. Sa Civic Center.
2: Sentro.
0: Tiambal niya to, basi malamalamas ako no, kay 300 lang ang kinangulo.
1: Ayoy!
0: Tiambal ko puli nati. Ate, kung why that chance ha, basi sa ruleta to.
1: Ayoy!
0: Ate, kay naadlawan na sa tukad to. Balan nga mag-aga pa sa. Ate, laban-laban sa Iloilo, kagidyaging ma-process.
1: Ayoy!
2: Sentro!
0: Pagbisita to na sa Iloilo, balan. Good makasunod ka.
1: Ayoy!
0: Lungalong lang da ah. Kay katropang Toto Val di San Escalada, good morning, happy birthday tol Tintin may lumpia. Anong birthday? Fiesta to yan.
1: Ayoy!
0: Kag malayo to sa amon. Ay Diyos may malayo yang Banwa sa Barangay Bilaw. Alright, ara na sa piyak nga linya si katropang Zaldi. Alright katropang Zaldi sa report, please proceed.
2: Sentro live report. Live report.
3: Nasigop sa ginpatigayon nga drug bypass operation ang isa ka lalaki sang Station Drug Enforcement Team sang Ibisan Municipal Police Station sa bahin sang Barangay Kudyan, Ibisan Capiz, alas 10 subong aga. Ginkilala ining suspect kay alias Benji, 36 anyos, kag residente sang Barangay Ilaya, Ibisan sa nasambit man nga Banwa. Nakuha sa paginakop sini katropang Christine ang tatlo tanan ka sa Shea siyang ginapatihan Cebu tagang 500 pesos na ginagamit bilang bypass money. Ginabulubanta naman nga nagabugat sa mas o minus 5 kagramos ang nakuha sini nga suspected Cebu sa iya kaga sa karon nakahunong na inisyal yes Benji sa parcel sa Ibisan Municipal Police Station para man sa nagkakaigo ang disposisyon sa mga pangatubang sa kaso. nga paglapas sa Republic Act 9165 upo ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And dugang galing nga information sini, tutukan lang kaya initial pa lang nga information ang atong sininga na baton kinahibalo ta pa ni kung ano gidang trabaho sininga nasambitan nga suspect. Regulan taon sa katropang Christine manayo-nayo na ang ano ni ang ginaistaran sa suspect sa lugar o sa dinimisya na tapigayunan sa nga drug by bus operation or nabaklan sining inigyan nga droga. Pero initially sa information today isa inisya ka driver na katropang Christine, pero ina subject to confirmation pa nagikan man sa aton sini nga mga kapulisan. Ini nga balita ang builog nga gidulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga may ra sa maka kag labuwas ka herbal extract nga popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabasog sa enerhiya kag nagpataas ang libido level sa aton sining lawas. Sa mga mister dira kag sa mga nakalalakinhan gamitan niyo ni 30 minutos anti sa labing-labing kay misis kay sigurado gira nga nagatapok ang agi. Pabakal sa mga sukli niyong butika sa inyo sining lugar. Pabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee sa TikTok Shop. Para sa Waro 6.5 na XFM News, Zal de Gap Jr. ang katropa mo.
2: Live Report, Live Report Centro.
0: Wow, thank you good kay katropang Zal de Gap Jr. Si Esin yung gidulong man nga balita dari sa ato siyang pagpangalagad.
2: Centro.
0: O, nagdungan man si Angkol sa Sona ba? Ati, ano na lang ni Karon?
4: Ayoy!
0: Ay, ginalagat-lagat naman to ang balita sa ngato si nga presidente about sini nga Lapnagon karon nga kaso sang droga sa pungsod Pilipinas. So, tindumugang pagin sa numero si alias Benji.
4: Ayoy!
0: Isa naman mga katropa ka lalaki ho ang nadakpan sa Banwasang Ibisan partikular sa may barangay Kudyan
2: Centro.
0: Sa ginkasang drug by bus operation sa ngaton sining mga otoridad
2: Centro.
0: At nakumpiskar diri sa iyas nga paginakop ang tatlo ka sa chase sang suspected shabu. Lakip na ang 500 pesos nga by bus money.
2: Centro.
0: Though sounds familiar. O, tika hapon, 500 pesos man to, no?
4: Ayoy!
0: Affordable na gidya subong ang droga, ya, no? Bisan diin ka lang alugan.
4: Ayoy!
0: Maguro, bisan 20 pesos, may kakasaw. di ba la? At ikaroon, mga katropa, ranay ni sa Kosudias ang Ibisan Municipal Police Station. Ang ini nga nadakpan
2: Centro.
0: Kag natala naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Centro.
0: Sa dugang nga detalye mga katropa tutukan pa ha. Diri sa to si nga pagpangalagad ukon diri sa XFM Rojas.
2: Centro.
0: No? Kaya initially driver kuno ni sa.
2: Centro.
0: Ginapahayag driver mga katropa ang ini nga nadakpan.
2: Centro.
0: O, taga Barangay Ilaya ba? O Diyos me.
4: Ayoy!
2: Centro.
0: Alright, si Ban Panatondering balita. This time, lagat-lagat tuntaman si katropang Elmer Diretso Estimar. May kang tanan naman mga katropa sa sining update.
2: Centro.
0: Sa mga affected families no sang nagluntad nga sunog sang tinalikdan nga Sabado sa may bahin sang Sichulooban Plaridel Street Barangay 8 Rojas City
2: Centro.
0: At sang naghalinta to ara to sila sa daycare center mo no gina ano pa gina record then subong ara na may may reported na nga yara sa pulo ka mga panimalay ang totally burned kag isa naman ang partially burned.
2: Centro.
0: At ang isa dito mga katropa boarding house pa no nga may pito ka mga boarders.
4: Oh no.
0: At sa initial sining nakuha na tuntong information at suno man sa mismo nga tag-iya sang balay nga ginaligar ha gintunaan sang sunog o sang kalayo o tihalin sunog diri sa kwan sa ginsaksak nga extension wire
2: Centro.
0: Nga nag-i-grab mga katropa.
4: Oh no.
0: Delikado gid katama no lalo na kung mga ang imus ni nga extension wire mga katropa inang made in China pa.
4: Ayoy!
0: Uman, ginayaka, delikado. Alright, sa update katropang Elmer, please proceed.
2: Live report. Live report.
5: Katropa, Christine, nagpabilin sa Decal Center sa Barangay 8 ang duwa ka mga senior citizen, duwa man ka mga PWD, kag-tried sa pagid ka ibang pang mga individual nga biktima sa sining nagduntag niya sunog sa nga tinalikdan niya Sabado nga adlaw. Now, sa ton sining nga paga pakigangot sa kay Barangay Kagawad Roth Gregorio sa nga Barangay Otso. Sunod diri siya katropa Christine ang sila man sa barangay ang naghatag naman sa nga pauna nga food assistance sa mga kautoran at ng mga biktima dira sa nasabitan man nga lugar. And then ang ato sining city government na nga naghatag naman pinagi sa kalatapan sa nga DSWD sa lugar naman yung food assistance. And katapag Christine, bilang temporaryo man nga pag or puloyan or dalayunan sa nga nasambit man yung mga biktima sunod rin sa kay Barangay Kagawad, ginaplastar na ni Karoni, punong barangay, Hulse Galin, kaya sa city government, yung ginapalapit na ni Agod Balang Matagad, man sa sining relocation site, ang mga biktima. Now, sa informasyon ta ni, ang lugar nga ila sining ginalinan, o sa dinagaluntad yung sunog, mayara niya sa ang nagpanagiya, ini nga duta, kag ginadumilian, sunod rin, nga magpanumbalik ang ining mga biktima man. Kaya amuni nga ginapanawagan sa karon sa mga barangay officials man sa nasambit nga barangay nga sa nagapangayo sa Gapon sa ang dugang nga bulig sa may mga binulawanon sa tigipusoon nga mag-donar katropang Christine. Ang agakatabo galing katropang Christine kung sino ang mag-donate sira ang ilatin ng mga pagkaon tingob ini sila tanan nga ginalutuan sa nga barangay ilatin nga pamahaw panyaga at sa panyapon ang kay mismo ya ang naghatag ng ilatin nga pagkaon man kay Tropa Christine.
0: Oh, Katropang Elmer, pila na sila tananda ang nagatiner sa daycare center man?
5: 36 individuals kay Tropa Christine. Laki na dire ang duha ha, kaya mga PWD kay duha man kay senior citizen. Mayo na lang, wala man sa mga biktima bala nga under medication or may super hair nga balatian. Kaya kinanglagi na nga isitarari. Katapag ito yung nirikam sa niyara sa mga subusan ang mga ibakwis sa aton sininga mga biktima man. Sa dugang sininga kasayuran po, matian sa ninyo kabahin sa aton sininga interview sa kay Barangay Kagawad Roth Gregorio nga mumanang nagabulig ang sister. Kagkaupon sining mga barangay headwalker sa muman niya lugar.
2: Sentro!
6: Ay, okay man, gipamangkot ko man sila kung ano ila, ano, ginakin ang landry. Okay naman sila kung okay. Gasululubra man ang blessing nga gatag sila.
7: So, par man pila ni kayo pamilya, gindi nga rin, subong kaga pila ni kayo individuals, no?
6: 11 families na day, 36 individuals sila.
7: Ma'am, Luyek, di baloon, sa parts ng barangay, may mga gimpunan, tanan niya, gipanghatag ni mga food assistance, ma'am?
6: Oo, oh, may araw man, sir, ang ginasecure ta mga makakaon sila, makapamahaw, kag kung ano, ginlaki ng landi, sir.
7: Sila, sininga pag-tener di ma'am, until when gini dapat?
6: Ay, subong sir, hindi ko pa masabatin na nga pa ma'am ko, kay gahulat pa ma'am kita sang, kung ano ginang makansang bulig sang babaw, sir.
7: Pero inasali na gini, no, ano na ni si Kapitan kag si Mayor ni?
6: Siguro sir, gusto rin, pero wala lang ko idea, gina ba sir?
7: Pero aside sa city government kag sa barangay, may mga nagpalabot na di bulig, ma'am?
6: Damo naman sir, mga councilor, si Kong, di taman may isa, pero dumadamo naman sir, gano'n.
7: So far, wala man din sa mga individual nga may ginasuperar nga balatian or under medication, ma'am?
6: Wala naman, sir. Kaya gina-check man natin kaya ginatag ng mga medicine kung ano ilaki ng lancer.
7: So meaning, ang ilasin na yung pagkaon niya, isa lang yun ang luto sa... Isa lang ang luto, balik mo lang ito.
6: Oh, ang barangay, ang gakuan sila, sir, pagkaon, kung may nag-donate nga pagkaon, ginatag naman sa ila.
7: Okay. So... sa part na to, ma'am, bilang Barangay Kagawad, sa Barangay 8, may mga panawagan gabi, ma'am, sa mga posibleng maghahatag ko yung bulig?
6: Ginapanawagan ko, Gid Subong, kay sa hindi taman nga ginapangamuyo nga na tabo sa ila. Ginapanawagan ganyan may kung sinod ang may puso nga makabulig sa ila nga makaumpisa gid nga financially kag importante gid ang balay sa nga makakwan sila nga matagaan gid sila sa city.
2: Sentro.
5: Nabatian si Barangay Kagawad, Rod Dilgurio, Katropa Christine, sa nga Barangay Utsuman. Nga mugini sila ang nag-asisto. Kay na sa ila, sini nga mga pagkawal, sila nabutan ito gani. Kay na, nag-pulo pamahaw din sila. Asay sa kaldo, may haraman sa nga kwan, kanon ka, sudaan man. Nga gidulong to, Katropa Christine, ito, kanto ito, mabulubod na ito ang sitwasyon. Pila sini nga lutuan. Aside sa Dicker Center, yaman kay ting sini nga opisina ang opisina sa mga BSW kag Office of the Senior Citizen. So ginusipay man to tanan sa mga ibang fishman sa Trapang Christine. So tatlo tanan sa mga pasilidad ang ginatanay sa barangay agod nga matagananay sa temporary yung dayunan ining mga biktima man sanya sunog magluwas kili gindo gani kay nani barangay Kagawad magluwas kili sa talatapan sa nga barangay and ni mayor ni Tatibas nagatagman sa nga bulig ang talatapan man ni First District Congressman na Howard Ginto kag iban pa may mga nakita to gani kay nga actually ay si Maria P no si Ma'am Maria P pinagi siya sininga ni gusto man nga ukay-ukay na gatag to gina sa nga binandol to nga mga ano din ang kuambala ng mga panapton na katropag Christine nila sininga ni Obliga ng dalagkuan po nga sa ako eh actually nakita to sa kaina kaya mumato ang nila sininga subject for gatunga-tungaon pa katropag Christine sa pinanaton dito ng makuturan kaya ang area medyo gamay pero sana siling to sa mga kotoran na to yung mga biktima nga komportable sila may haraman sa kagulingon nila ng mga higdaan ng mga pumpagani ang iba ni kaya ang iba niya pinagi man sa ila sa bulig sa nga, mga naghihatagtan nagtanay sa ila sininga kalwan man sa Tropa ang Christine. So far, Tropa Christine naman sila nga to sila yung madulong update or dugang tala lang siguro ka Tropa ang Christine ang ining natabo nga isa ka e-bike o isa ka pagpangawat na nagluntad dalas may barangay Luwaan ni Reyna ang isa ka e-bike nga balaligyaan ang ginsulod sa nga una pa makilanan nga kamatan kaga nataban ang masobra 190 mil pesos nga binta 190,000 nga sulod iya sa kahanaw sa aton sila nga initial nga information nga nakuha sa ginakandak ni nga investigasyon sa nga Soko sa subuman sa aton sila nga Rojas City PNP nga ini nga suspect sa pagpangawat sa pagsulod ang nagsulod iya sa muman nga malaligyaan takna alas 3 sa kagahon tag nagwa ini pasado naman alas 4 sa kagahon. So, okay, nalanggit ni na tulupang dan sa ngaton sini nga mga kulturan din ang nagabantay man sa muman nga balaligyaan sa ini sila ang nagsulod sa store. Kaya dito na diskubre ang katropang Christine niya ang perta sa nga ila sini nga daw si Pirombala ang gimbringka man. Pero initially, nabringka na niya nga daan. Kaya sa additional nga lap gindringkan naman hiwat kaya dito sa taga sulod kay Tropa Christine ang yabi-abi siyang kaha nagkaunay eh so easy money ah sa para sa kawatan kaya madating lang niya sininga nakuha ang ining bintang na nagbalor sa 190 mil pesos sa postura naman sa sininga suspektado pati naman sa nakita sa kuha sa CCTV camera mataas eh nga maniwawon ugali nga mayara ini sa ang kuyong katropang Christine kang bayo ng tabo sa mga siya bayo to serve bilang kumit niya agad nga hindi siya ma-identify sa pila man sa mga kuwa sa CCTV camera. Pero padayon po ni Karana, ginakandak investigation sa nga to sining mga katapo sa mga kalidad sa pag ihibaluban or pagkakilan lang sa sining na suspetado. So, doon ang tanagaling mga informasyon na binamigyan po sa ex-chapter Rojas kay BC pasusubong eh. Nga to silingan yung presensyonad kay man may sa deployment plan kaya ginapagay na doon para naman sa seguridad sa state of donation address kaya to silingan nga presidente. So, para mo sila nga to yung mga balita nga natipon sa padayon niya pag monitor sa sunad man sa Rojas. Para sa 6.5 XFL News, inyong si Katropang Elmer Estimar ang Katropa mo. Live report.
0: Centro. Alright, thank you, Kitki Katropang Elmer Diretso Estimar sa sining mga balita. By the way, sa mga katropa, natunda ha, ang may mabinulawanon gid nga tagipusoon nga may extra gid bala or may mga use ng bayo pero hindi man itgutay-gutay ha? Ang mapuslan man sa aton sininga mga victims sa sininga sunog dire sa may barangay 8 Sentro. Sarang nyo gid nga ma-donate na ina no sa ila gudto nga may gamiton man sila mga katropa. Sentro. Not only ang mga bayo, mga hygiene kits. Sentro. Mga hygiene nga mga for example mga sabon, mga Colgate. Sentro. Mga toothpaste, rather no, bago gin-mention ko. ano pa, ang mga babies ba kita tato mga katropa sa mga nabiktima sa sininga sunog. May pila to ka mga ano man mga bata nga gamay. Sentro. Nga nagakinahanglan pa mga katropa mapasuksukan sang diaper. Ati isakupon ta man sila ah. Sentro. Pwede kung pwede lang man ta maka-donate sang mga diaper, mga lampin. Para sa ilang mga katropa, mga gatas. Sentro. No, kaya ahay, no, daw mga 1-year-old pa lang to yung mga katropa. Sentro. So, donate lang ah, no, kay doble man na ang mabalik sa inyo. Sentro. Kay sinuhiatag ang mga used clothes or ukay-ukay. Marami dun sa bahay, ipadala ko na lang. Sentro. Pwede man siguro, Mother MJD. Sentro. Madari mo na lang ipaagi sa amon. So, ipadala nyo diri sa amon para kami to ang makwan man, no? Madulong sa mga nabiktima man sa sunog. Sentro! Okay, kita man diri sa XFM Roas, may man ta nagakwan, nagaduha-duha sa pagbulig. Nagadonate man ta sa mga katropa naton yung nagakinahanglan man. Sentro! Sa aton sini nga bulig. So, ganis sa mga katropa naton da. Kung may mga luyag ka mo ipalabot, ipa-donate sa mga nabiktima sa sunog. Sentro! Okay, diri lang ah. No, naga-standby diri ang mga katropa nyo or makita nyo ang patrol, padala nyo ba lang? Ah, oh, ati easy lang na dayon. Sentro. Sige mga katropa. Oras alas 11:37 na sa aga, kagininga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Sentro. Alright, this time magabiyog ko danay sa pilaman ko mga pahanumdom. Kindly stand by. Sentro.
4: XFM. XFM. 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
8: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline. XFM. XFM. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
4: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magaan.
11: Salzon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako Galis Elisa.
14: And I'm proud Sister Pain user.
13: Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
15: Sa mga butika.

0: Santro.
1: Pabalik din sa platuntunan na Santro. Kag sige hapon, kao po din nyo inyo lagad katropa nga Christine Diana Ropa.
0: Santro.
2: Katropa Leta.
3: Katropa Leta.
2: Sang XFM Network Philippines.
0: Santro.
1: Alright mga katropa, balik na. Kayari na magpili na ta sang mga lucky winners. Kay Esa with S.
4: Ayoy!
1: Lucky winners! Sa ato singa katropa, leta subong adlaw sang Lunes.
4: Wow!
1: Sino bala ang magmadinalagon sa subong adlaw? Pero dali lang ho. Mapasakita na isang damin-dami.
4: Ayoy!
1: Kaya buwas nga adlaw, namumuro mga katropa ang big time nga pagsuluktan o kung taas singil sa presyo sang petrolyo.
4: Oh no!
1: Kung sa din mga katropa, posible nga maglapaw sa 7 pesos. Nadula. Ang sa kada litro, o kung sa 7 pesos kada litro ang dugang presyo sa diesel, kag 4 pesos kada litro naman sa kerosene.
4: Oh no!
1: O tayari mga katropa, o ang effective na nga pagtaas o kuntugang sa presyo sang petrolyo. O sa din sa diesel, o 7 pesos and 32 centavos kada litro. Magataas man ang gasolina, ngayara sa 6 pesos to 80 centavos kada litro ang igadugang sa presyo. And of course, ang kerosene, yara sa 4 pesos and 22 centavos ang igadugang sa kada litro.
4: Oh no!
1: Ay, halin sa Department of Energy, mga katropa ho. Habang nag-amat-amat na karon si katropa, si Presidente Bongbong Marcos Jr. panami-nami to sang report niya about this energy, about this sa gasolina. Kaya rin naman!
4: Ayoy!
1: Sige, balik ta sa katropaleta. Sige, sa para sa unang produkto naton sang Yes to Health Incorporated. Ari mga katropa, manami-nami. Santon Plus Herbal Capsule.
4: Wow!
1: Basi katropang Ira, diri ka na madaog. Kung pwede lang.
4: Ayoy!
1: Wag ka nang umasa dyan. Ayaw na magpaluiluoy na.
4: Ayoy!
1: Mari mga katropa ha. Ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule Food Supplement. Okay na katropang Jace. Alright, para sa ato singe unang audnat sang katropa leta para sa platuntunan sentro. Alright katropang Jason, spin mo na yan.
4: Wow!
2: Katropa leta.
3: Katropa leta.
2: Sang XFM Network Philippines.
1: Kung mag 80 plus pagyed, mabisikleta na lang.
4: Ayoy!
1: Amat-amat na dabala patughong katropang zero. Hindi ako mapatughong man ko karon.
4: Ayoy!
1: Abay, tamat-amat na nga naghihinay ang roleta mga katropa.
4: Nani!
1: Ano bala ang mangin na madalagon nga duag sa subong nga adlaw? Mapapula ayan, blue, verde, or yellow. Para na mga katropa, Oy, congratulations kay katropang Robert Jude Padilla! Yay! Oh, katropang Robert Jude Padilla, may ara ka sang bao the YD out. Oh, sige, ari na lang ah. 1 minute and 22 seconds katropang Robert Jude Padilla.
2: Katropa Leta.
3: Katropa Leta.
2: Sang XFM Network Philippines.
1: Aray na lang gali.
4: Ayoy!
0: pa.
5: Dodi na ko katul ka lagpat ba?
1: Comment present if you are here, ha? Katropang Robert.
0: Katropa mo.

0: Mga katropa, exactly.
1: Oh no!
2: Ate Y na ko, men si katropang Roberta T. Liso, liwat katropang Jason.
3: Katropa Leta!
4: Katropa Leta!
3: Sang XFM Network Philippines!
2: Skin mo na yan!

Hindi ka tropang zero ba? Duha gid ang aton subong ay pakat

0: Congratulations ka, Tropang Eric. May 1 minute and 22 seconds ka para mag-comment present.
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Ay, dasig pa sa launa ba?
1: XFM!
0: Alright, congratulations katropang Eric! Another winner naman, Santon Plus Coffee Mix na si Gunta. Dali na! O, katropang Jason, spin mo na yan!
2: Katropa Leta!
3: Katropa Leta!
2: Sang XFM Network Philippines!

0: kinanglan ko na gid vitamin C. Nakita mo lang si Katropang Aira.
1: Ayoy!
0: Man, ano ka? Stupid!
1: Ayoy!
0: Laulaog kaya, Meg. Guro may agimat ka. Managidya basta swerte. Or blessed pagid. No? Para na mga katropa, matawat na nga nagahinay ang roleta for today's video. Sino bala ang mag-comment man sang present for today? Ay! Daw sa yellow, or sa blue, or sa green. Basi sa red?
1: Ay!
0: Ay, di bias ha? Ang katropaleta, di ang nagpili. Okay, congratulations kay katropang Mama Virginia Taglay Ropa! Comment present lang kunari ka di ha? Sige.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: May green.
2: XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan.
0: Oh, kay Pitik ni Boss, good morning.
1: Ayoy!
0: Dali lang, ginapukaw po sa

0: mo.
1: Comment present, comment present na. Asap, asap.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko.
1: Daw pero may daog sa rapo
2: lang. Katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko.
1: Daw may nagidya ang way ko naman na sakon mother dear.
2: Katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko.
1: Tulog na siya.
3: Mga katropa, exciting!
4: Katropa Leta!
5: Sentro!
1: Dawayo!
4: Sang XFM!
1: Alright! Toy, nakaabot, nakaabot!
6: Ayoy!
5: Sentro!
1: Baldaman ko tani ba? Sige, sige, congratulations sa ato sing mga winners, subong, adlaw! Oh, nagambal ko katropang toto. Val nga, hindi ako ang nagpili. Sino? Swertehan ng ginaya katropang toto. Val?
6: Ayoy!
1: Sige, thank you na. Tama na. Mambal naman ka mo ihaw.
6: Ayoy!
1: Paksiw. Tama ginaya, Mother MJD. Tani magdaog kaliwat, no? Para may mang inasal na.
6: Ayoy!
1: Alright, there you have it mga katropa. Madamugid nga salamat sa inyong singapag pakigbahin sa tons ni nga Lunes. Ngayon di siya sa Platuntunan Sentro.
5: Sentro.
1: Drigid lamang sa 106.5 XFM Rohan.
5: Sentro.
1: Bas naman nga, adlaw, away na ta oras. Standby na lang kay katropang Airada sa may kwan.
6: Ayoy!
1: Ay, by the way, mga katropa, tutukan ng ato sing coverage sang State of the Nation Address 2026. Ang ikalima nga sona sa ato sing presidente subong adlaw sang Lunes. Siyempre, kaupod ang ato sing mga katropang sister station sa may bahin sang 99.5 XFM Mega Manila. Dagod man tong magdulong man sa mga update development. May kang tanan sa sininga Sona 2026 sa sulod kag sagwa sang venue mga katropa o kung sang batasang pambansa.
5: Sentro.
1: Titutok lang diri sa XFM ha. Ya magbuhi. Di ba si Wide na karon si katropang Ira. Dati na sadya sa subong. Pero why man sige apon to ka pa pre-verify. Malito katropang Jason ga paluiluoy na lang sa to. May basi maluoy man kuno sila.
6: Ayoy.
1: Yan balan ka nga magkadto ka launa pa lang sang kaagan ho. Ay kagid na mati mo.
6: Ayoy.
1: Sige, stupid.
6: Ayoy.
1: Alright mga katropa, standby na sa ato sing madason nga programa ang XNN. Bas naman nga adlaw, same time, same encore. Alright, sa mga winners naton sa katropa leta, claim nyo lang ang inyos ni nga managdagaan ha. Dirigin lang sa ato sing istasyon. At sa mga katropa naton nga nagpamati online, kag subong man sa ato nga 106.5 MHz sa lilisuan sa inyo drang radyo. Iya, pagpulupanyaga na kamuda.
5: Sentro.
1: Partner natin sa technical katropang Jason Anonoy and sa patrol katropang Zol Diagiap Jr. Katropang Elmer Di Recho Estimar. Kaga ko na lang inyo talus nga lagad ang younger woman katropang Christine Diane Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo.
3: Exciting!
5: XFM
7: XFM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Coffee Mix. Ini ang may mataas nga level sang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at sa...
13: Exciting time, mga katropa, alas 12.
14: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaimpapawid sa

0: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacañang.
1: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
0: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
1: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, investigasyon isinasagawa na.
0: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
1: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
0: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
1: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
0: At sa sports, Scotty Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, posibleng abutin ang isang oras at 20 minuto ang panglimang Sona ni Paolong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan ay inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na Sona ng Pangulo noong 2025.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa Sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protokol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa Sona ni Pangulong Marcos.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang ina-expect sa Sona ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ang ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa Sona. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa Sona. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa Sona ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito anya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng Sona. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Sona, Sona Live Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahandaan nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue.

0: Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations kasama ni Artes sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, QCPD. Tiniyak naman ang mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pelcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo Ulabay na XFM Mega Manila.
1: Zona Live Report.
3: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Zona 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device sa natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jocno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng Zona. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
1: SONA 2026.
4: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ang ikalimang sona ni PBBM sa pinakamahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan ang mga naunang pangako ng administrasyon.
5: Napakahirap na hirap itong zona nito para kay Pangulo Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako na karang zona dun sa mahiya naman kayo. Hirap na hirap siya sa totoo lang. Hindi namin alam kung magsasabi siya ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado, hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
4: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
6: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla kong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan niya ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalanan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
2: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
4: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
5: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, at mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, I think sasabog yun sa kanyang mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bagitin niya yun kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, pinupit namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
4: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
2: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Ito naman katropa, yung pong trust at performance ratings ni na Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
7: Bumaba sa wala pang 50% ang national trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Dayo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igreed din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacañang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, sumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
4: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang balitang regional.
4: Meron pong Antiquenyo Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
8: Ang karangalan sa Pilipinas ang Antiquenyo Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail Category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magtulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: 11 kabahayan at 2 istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, Katropa. At Katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
10: Umabot sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Molye, Luni City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria, kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhi ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2 palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2 palapag nakapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng pasusakan niya nga palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan niyang malubhang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
4: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
4: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
2: Samantala, inaasahan ding unti-unti nang hihina ang habagat na makakapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
4: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahang lulubog alas 6:27 ng gabi.
1: Balitang regional.
4: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
12: Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
4: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsan ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ang kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa mahakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Anggara Mathay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
4: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Hindi pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Na-

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: So? Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit diryo.
2: Ay, dali na.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
4: Sakit ng katawan? Mag Xanthon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Xanthon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthon Plus Herbal Oil. Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Xanthon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
4: Xanthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sister. Pain, dasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Oy sa akong na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Madayat na kumuwasa.
4: XFM.
11: Patropa mo!
2: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan sa ninyong mga suki nga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyong lawas? Kamusta nga ito sa ninyong paningkay-singkay? Kabay pang ang tanan may mayad lang pang lawason, ha? Amoning purpose ko nga aari ang ito sa ninyong programa para nga makipag-share kita sa mga good practices including habits. Kalakip na mga sikrito sa mga ginakaon ta kon bala anong mga madulot sa sining nga kaayuhan sa lawas ta kag kon anong mga pagkaon nga makadulot sang hindi manami sining nga kondisyon sa ato sining nga lawas. Tandaan ta ginapermi mga sugary drinks, abi ilimit abing pag-inom sina. Ang matamis bala nga mga pagkaon. Pagkatapos ang bisyo, naibaluhan ta natin, ito naman matudluan ang kanabanan sa inyo, labi na ginamay mga bisyo. Pero hagan-haganan nyo na lang kay sa ulihigin ang paghinulsol as always. Pero sa ato sa ringa pagparagad, ang ato sa ringa gina-impart sa inyo, ginapakigbahin, amo ini mga mapuslanta sa mga ginakaon, taanon to us kung kaysa gausap lang kita para kuno abi to satisfy sa ato sa ringa mata, para makatilaw kita, ano na meet man run. Pero ay gali kita kahibalong dako kon kaisa sina ang iya sini madulot mahatag nga bulig para sa ato sining lawas para makalikaw kita sa mga pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa Negros Island region. Basi kung may mga concern ka modra, feel free sa pag-message sa ato sa text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa kundin man kamo nga XFM station nagapamati kay forward lang na nila dari sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga marelate sa ato sa ring consultant kag mapasabat sa kutob sang iya sa ring masarangan. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad, upod man sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Nga sa diin sa ring edisyon sa aton pagpangalagad, mag-discuss na magkita, no? Para sa ila, kaayuhan, sa aton kaayuhan, kag syempre kung may mga ginabatsyag sa lawas, Sir Josiel, ari naman kita sa paghatag sa pila ka mga suwestyon, rekomendasyon, pinaagi sa mga pagkaon, mga maayo, kag pwede imnon sa ila sa mga ginabatsyag ang makabulig, but especially pag-abot niya sa prevention, kag ang padayon syempre nga pagtukib na ton sini sa mga sikreto sa likod sa mga tanom nga may dako nga benepisyo kun sige-sige kagabalo kita magamit sa aton ikaayong lawas.
0: Kag subong ari mang ipo naman kita prutas. Prutas ting ato sa nga mangin topic ko today. Ini nga prutas actually bisan di ila ni gatubo kay kun kaisa mahambal nga kun mangitigan ng dikol. Sa amon may iwik kami ginatawag na mga turamis, amon ning paborito nila sa ning hapunan kag kaunon, mambal kun di ina mangiti laban-laban didto na man siya mamuhi. Gagmay ang iya sining bunga, pero manayanaya tanawon labi na gid kon halos nagapulula ng bunga iya sini Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, no? Kag actually hindi lang mga pispis man ang paborito sini. Kadamo sa isang kilala ko Sir Josiel nga daw hindi mahimuos magtanaw lang.
0: Tao.
1: Kung nagkutob sa malawot, mabuyok gid sa sanga mo.
0: Ah, laban gid kay one time nga ni kita nakapagimaras. Nang dawhat ta paki sinisang luto ya. Anay kay nagpuli ko to sa aton to sa tercer distrito Doc Leo. Ginregaluhan ako isa gid ka salmon.
1: Maya ka wagin mo isa ka kabo.
0: Pero manamit ni sa usupon. In short sining iban gani ginahugasan gidit mayo kwaon lang daw star sa buli e sining matiga pagkatapos ginausap pating panit Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Ma kulukad hat gamay ang panit, maulo upload gamay. Pero ang unod dyan siya ni, sus ka nami, bala kon magdiin ang imo sining ang ipon, ning gagmayab lang aliso, nga nagalinagatik, bala kon kadton mo, Doc Leo, sa pagkanami sang pamatsyagan mo.
1: Correct Sir Josiel, no? Kag timawili ka man eh, nag-ausap-usap sa niya. At the same time, mayara ka man sa ni sang health benefit nga makuha.
0: Abita, pis-pis lang sini yung makapulos. Gali kayang tao, dako man ang pulos sini. We are referring sa ginatawag sini, sumul na kakabalos ang tawag sini, Jamaican cherry, ang hambalan to subong yang dahon niya, ha?
1: Mm.
0: Cherry leaves.
1: Actually, Sir Joss, silti magambal kita sini sang bunga niya sini, sang Jamaican cherry, daw, hindi naman gini kinanglan explicar sa Diyos ilang sabor kagang kanamion sa ni, no?
0: Oo. Oh.
1: Kay kadamo sa makauyon sa ni. Pero suliton ko, ayan may ibang hindi makauyon sa ni. Pero diri kita, Sir Diyos, sa, I don't know kung ano kadamo ang nagagamit na sa ni, kag nakatilaw na sa ni. Pero kabalo ko nga may ara nagagamit na sa ni. Kasi traditionally, may mga nakatesting na sa ni. I don't know lang, sa panahon sumukong may ara gyapon, aton, Sir Diyos, balikan ang mga kahapon na sining kahoy kag parte sa sining kahoy pag-abot sa ato ni Kayong Lawas.
0: Oo. Jamaican cherry sino sa inyo nakahibalo ko na no ang tawag sa ato sini locally. Ang kalabanan niya tawag sini kun sa mga Tagalog pa para maintindihan sa mga Tagalog. Aratilis, no? Dakleo?
1: Correct, Sir Josil. Sa Bisaya, Cebuano, sini,
0: oo.
1: Natawag nila na nga mansanitas.
0: Mansanitas. Mm-hmm. Sa aton may local term pagid ni diri sa Panay, ha? I don't know with the Negros. There's another term nga ginatawag nila mo ning chirisa, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, chirisa, sarisa, sirisa, depende kung anong tripo pagtawag sa niya.
0: Oo. Actually, ining tawag naton nga sarisa or chirisa. Amo ining nakapadaog sa international study sang bugal sa mga Ilonggo, taga Iloilo National High School, dito iya sa United States of America, if not mistaken, ang iya sining study kung ano ang madulot nga benepisyo sa ikayong lawas ang tao sang dahon sang aratilis o kung ginatawag na ito sining sarisa, Dok Leo.
1: Pero Sir Josil, nakapangayaw na ni si Banya Pungsod pag-abot sini sa pagpasundayag sang kapasidad sini sa ato ni Kayong Lawas.
0: That's why nga since then, it was taken notice sa Department of Health kagsang Department of Science and Technology nga ila sining ginatun-an ang mga posible pagid sini madala sini nga kayuhan sa Kayong Lawas sa tao sa paggamit iya sang ginlaga nga dahon sang sarisa, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kago naton man gid padalman te ang mga ginagamit, Sir Josil, sa pharmaceutica, halin man ni sa mga tanom eh.
0: Mm.
1: Mga bioactive compounds nila dere nga nangin kabahin o kung nangin sangkap sang mga bulong nga ginareseta sa aton sa mga medical doctors.
0: Mm-hmm.
1: Waras nga susubong iya aton na kantuan o kung nang aton na pagkatunaan dere, more iya sa ginatawag makuha naton direkta mismo dira sa mga tanom, Sir Josil. Kagun ano ang aton pamaagi sa ni para nga mapasulod naton sa aton sining lawas. Kagang importante, kid, ano bala ang yari dere nga makuha naton kung gamito naton siya?
0: Ang preparasyon naman ay pinaka-importante para ma-preserve naton sina yung mga nutrients nga pwede naton makuha, Doc Leo.
1: Correct.
0: Pareho sa bisang mga produkto ba lang ginamuno naton sa Masami Santon Plus Gold Capsule, may isa man da Premium D3 Soft Gel Capsule na or Vitamin C. Actually, ning Santon Plus Gold Capsule, ini siya ang unod puro gid ni mga utanon halos na preserve ang iya sa ning mga nutrients. Kay may special ini nga proseso nga dapat i-observe strictly labi na gid sa laboratory para ma-preserve ang mga nutrients niya para nga pag-inom ta ang aton lawas is assured of nutritional value sa kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule and the Premium D3 Soft Gel Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Though may ara man niya sang mga natural compounds nga makuha naton sa mga tanom nga bisan ginainit naton iya, Sir Josil, ara lang gyapon sila.
0: Oo.
1: Mabuhin-buhinan man pero hindi kasubong iya sa mga heat sensitive sani nga mga bitamina. Example naton diri vitamin C nga tuman gani ka sensitibo sa init, Sir Josil, na kundi kita kabalo magbudobanta sani kag gusto nga metodo sa pag-prepare ang ginahuna-huna tanga vitamin C nga makuha sa aton sa nagiginluto, why nagali ko naton siya nga ma-init kapin pa kung di naton masunod ang gusto sa nga metodo sa pagpreparar.
0: May ara man niya nga kalanunon, prutas man, kararuton, nga kung hindi tapag initon, Doc Leo, we cannot extract sang iya siniginatago sininga nutrient, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pariyo sabi sang ara sa carrots, mm-hmm. ang beta-carotene.
1: Okay, ang beta-carotene na gina-convert sa vitamin A kon kauno na ton.
0: Oo.
1: Yung kinanglan na anay initon para nga maglutaw dito sa carrot. Abi, kung naman ang source na ton.
0: Mm-hmm.
1: Para nga magamit sa ton sa nagalawas. Amo man, pag-abot man sa ginatawag kamati, Sir Josil, namit man magkaon sa raw nga luto nga kamatis.
0: Oo.
1: Butang naton sa vegetable salad na binaton. Pero kung gusto naton makuha sa ning lycopene, kinanglaman naton sa initon.
0: Mm-hmm.
1: May benepiso sa aton korason, may benepiso sa prostate gland sa mga kalalakihan.
0: So amo ni dapat naton na maintindihan na up to that extent. Agud to nga hindi kita mag magsalig bala false hope. Ang bala kakaon na kuya Carlos nag-urab na ko toyo tatlo siling yagi kakaros na ubos ko for the day mo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya ti I am after gapangita kuya sa beta carotene. Ang beta carotene basic gamay lang na proseso sa lawas. Kay kinahanglan nimo sini nga initon just like for example is steam para mapalutaw mo dang beta carotene ang vitamin A, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, magluwas pa kinahanglan mo sang good fat para maabsorb ni sang aton sa ning lawas.
0: Mm.
1: Pero one is certain. Isang sigurado natin, Sir Josil, nga area solid-solid, ganyan nga vitamin C mapasulod mo sa lawas kung ang ginatumar mo, Sunthorn plus vitamin C.
0: Oo.
1: Sunthorn vitamin C, Sir Josil, tipuro niya nga vitamin C. Manami pa kay hindi ka nag-worry sinisa posible nga paghilab sa imo tiyan. Kaya ti alkaline siya mo.
0: Mm-hmm.
1: Nga mo ning concern sa iban nga daw nagapangalagag magamit sa vitamin C. Kaya ang problema, bala natin, hindi makaproducer ng vitamin C aton sa ringalawas. Paano na lang kita sa ginatawag vitamin C deficiency? Kung gusto mo man, kay may problema ko, issues kasi ni sa imo sa ring digestive system, ginakabala ka anuman, kaya basi maghilab karon kung mag-inom ka. Which is, ang isa sa ring makabulig hatag sa itong 70 piso, kagsabat, Sir Josil, ang alkaline nga vitamin C kasubong sa aton Sunthorn vitamin C nga makuha gyud nato ng puro nga benepiso. Kag magluwas ba, Sir Josel, base sa pagtuon, ang glutathione bala kag ang collagen may ari ni siya sa ginatawag reproductive system benefit. Ang glutathione nagabulig ini para nga magnami ang kalidad sang sperm sa kalalakihan kag egg cells sa kababayenhan.
0: Oo.
1: Ang collagen nagabulig na para magbakod ang aton sa digestive or reproductive system organs. Kwan gid niya bagay kag ginanglanon gid ni especially sa mga mag-asawa gusto gid makabuo bala, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kun na maintain na maayong reproductive system function kag ara ina sa kafe, Sir Josil.
0: Tao.
1: Like sa aton sa ring Sunthorn Gold herbal or Sunthorn Gold coffee mix kag bisan niya ginabubuan mo na, yan, Sir Josil, sa mainit nga tubig arala na sila gihapon nami gihapon ng ila sa ginatawag blending kag ang kombinasyon sa mga sangkap, Sir Josil. That's why damo ang nakanotara, Sir Josil, nga kanami sang blending sang sabor, pero hindi lang sa sabor kundi lakip na sa benepisyo.
0: Amo ni sa mga kalalakinan, nabi, kadamo sa mga kalalakinan nga bangod sang mahina nila sininga sperm count and sperm cell per se, kadamo sa ilang hindi makabuo. Tawag sini may problema, ulihin na lang sila magpa-check up, ulihin na lang nila nahibaluan nga maluya gali ang ila sperm cell, at the same time limitado ang sperm count, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang isa nga makabuli gali riya ang dira is ang glutathione eh.
0: No.
1: Kung may nagkakaigyo kita sa ring glutathione sa aton sa ring alawas nga may benepiso sa aton reproductive system. Kagti, na-mention ko di bala, actually medyo medyo madugay-dugay ng mga binulan. Nakambal ka ng kilala kung sino bala pare.
0: No.
1: Sino bala pare yung mag-una-una sa pag-inom-inom mo sang kape, gali, may benepiso ang reproductive system na aton sa ring.
0: Mm.
1: Instead ng hambal, yung instead nga ginahambal sa iba na ginanerbiyos na nagapalpitate man.
0: No.
1: Pero depende ni sa ginatawag aton nga lifestyle sa pangkabilugan. Ang punto lang naton, kabahin lang ini. Ang point, kung tong karon gid naton, hindi man gid naton malikawan kag mauntatan ng pagpangape kasubong sang madamo na naton experience ko din pagani, Sir Josel, ginapunggan mo pa dito pagani naga kwan dito pagani naga huru-hurong do ginasunlog kabla.
0: Mm-hmm.
1: Ginapunggan mo hindi ka na magkaon, hindi ka na maginom, dito pag ginasunlogon niya ka o ari na lang kun di mapunggan di ka mo magpangape, try niyo Sunthorn Gold coffee mix.
0: So ang Sunthorn Gold coffee mix, aside sa collagen, glutathione, may mangosteen, may palaya, may malunggay, may garlic kag may spirulina, makabuligid sa aton sa ninga ikaong lawas. Inaya isa pa lang ka variant sa aton kape, ha. May isa pa kita kabarian sa kape nga may vitamin D and vitamin D3 nga nagabulig agud tong mapabalik ang insulin sensitivity sa ato sila nga lawas. In short, sini mapabilin yang insulin sensitivity, ini na kita kalabot pa sa insulin resistance, and that's premium D3 coffee mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagkun nga may insulin resistance sao, nagadamo ni sila subong, bangun sa ato sila nga mga pangginawi. Magluwas sa ginakaon, na ginainom na ton, Sir Josil, nga nagpinatuyang lang kita, kulang kita sa pagpasilak sa adlaw. Kadamo sang mga tao nga hindi ko maintindihan ba, Sir Josil, anong palabihon ang inyo sinigin na apply sa panit o kung ang pagkabilugan ninyo sinigin health tungod nga hadlo ka mong pasilak sinis sa adlaw. At li, ginaatag na to, hindi mo siling na magpabatok kita sa silak sang adlaw, ah. Like on mga puti imo sa nga kolor, like mga 5 tub-tub 10 minutos sa nga pagpasilak sa adlaw, igo na
0: 30 minutes kaya ko na aga pagbutlak sa adlaw bi mga 6 o'clock at around 7 to 7:30 or between 7 to 8 Doc Leo. Hindi pa natama kasakit ang silak sa adlaw, eh.
1: Pero manami, Abisar Josel, base sa ni sa mga pagtuon, may mga suggestion nga manami, kung makapainit kita sa adlaw, dira sa ni sa mga alas 9, alas 10, hasta mga, dira sa oras, between sa mga oras, sa alas 9, alas 10, hasta mga alas 3, alas 4.
0: Oo.
1: Hindi sila na magpabulad kita halin alas 9 at alas 4 ako nasa alas 3, ha? Kundi pag medyo makabatsyag ka nga daw nagpula-pula na panit mo, pasilong ka na. Muna ba lang ginahimo sa mga Caucasian bala, Sir Josil?
0: Oo.
1: Nga nagapatan bala sila. Pagpula-pula sa alas 3 nga panit, pasilong man sila. Pagkatapos na silakan sila sang adlaw.
0: Awan nga konsugon, gani ka mo ni nanay yung mabakal sa Changi, sang Kamatis, ini na ka mo magsakay sa tricycad.
1: Mm-hmm.
0: Laktan nyo na lang, especially mga amo na nga oras. Kiti, what is 5 minutes, 10 minutes, sabi, back and forth, nga lakat ni Modok Leo, nga may makuha ikaw sa nga benepisyo sa silak sang adlaw. So, sa magsakay ikaw sa tricycad, ay gasto ka pa subong 30 pesos, 15 pesos ang latest sikad one way. So dako ang bulig ya sini, maka-exercise pa nga to sini nga lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Pero, kung hindi, kaya po ninyo inamahimo, te ang iban sini masiling natin, total, may ara man sang premium D3 soft gel capsula. Makabulig, bisan pa ano, no? Kay mahatagan kita sang kinanglanon na to niya vitamin D. Kung hindi na to, mahimo nga magpasilak sini sa adlaw, nga ang vitamin D nami, Sir Josel, sa kombinasyon sini sang santhon na rin sa panit sang mangustin, nagabulig para ma-maintain ang aton sini nga insulin sensitivity. Kag ma-improve, kung nalimbawa medyo nagahina na, mabuligan niya ma-maintain or ma-improve pagid mapanami, pagid, kung may ara sang kombinasyon sang santhon, kag vitamin D3 dira sa aton premium D3 soft gel capsule.
0: Problema sini sa may mga edad-edad na labi na gid kon na pariyosi masami na nagaulan, malamig ang ato sining klima, ginaabot sang ila sining arthritis, tamara na sila maglakat kay nasakitan kuno silingya kalain silingya kon maglakat, ako daw ka uncomfortable katama kay nagasakit-sakit na kon sininga tuhod, ginasagod nila Doc Leo hambal nga diri lang ko anay nila ko anay magway nila ko anay maghulag kay sakit ang kon tuhod, why nila ya ginalakat-lakat kay ginaul exercise Doc Leo.
1: Depende man abi Sir Josel sa kondisyon sang aton sininga joint, ano? May ara gyud na kondisyon sa aton sining mga lutalatahan na kinanglan mo gyud man ipahuway kay hindi mo pagpili. Pero sa kalabanan, Sir Josel, inibalang pasugtan mo ang gamay lang ng sakit. Kumbaga, hindi mo na paghulag-hulagon, hindi mo na pag-i-ehersisyo, nagka-affectuhan ang circulation, Sir Josel, nagalala nga nagalala. Muna nga dapat may ara kita sa mga pamaagigid or may giya kita kung ano dapat himuon, kung ano ang specific na ginabatsyag na ton sa ton sa nga lawas. Like for example, bala, ang simple lang ang paggamit sa mga products, Sir Josel, pang-api-kapi ka lang. Like, gainom ka sa premium D3 coffee mix, gainom ka sa isang premium D3 soft gel capsule, kapin pa kung hindi kagid iya mahiligon, magwa. Kung adlaw bala, Sir Josel, kada mo sa benepisyo mo sa kagisa nga mabuligan, nga ma-prevent sa ni, of course, upod man sa aton sa nga healthy lifestyle pagid, amo ang insulin resistance nga nagaresulta sa type 2 diabetes ang kadamaan, Sir Josel.
0: May mga dahon sang kahoy, sang prutas. Nga actually, ang iban sinay, dumduman lang nila kung nagamasakit na. Dumduman lang nila kung may ginabatsyag na sa lawas. Pero unknown to us, makabuli gali ini from time to time, kung sigihon naton man sinisang intake. Let's say for example, aton sini masaming imnon depende sa gina kinahanglan man sa ato sini nga lawas. Balik kita Dok Leo parte ni sa tawag nato sini nga sarisa.

0: compounds or plant compounds nga radara. Ano ang ma-harvest sang lawas ta Ducleo? Sa dahon iya sang sarisa.
1: May mga natural compounds sini nga makuha naton Sir Josiel ano, sa usto sini nga metodo sa pag-prepare arang flavonoids, arang polyphenols. May tannins, may saponins, alkaloids, terpenoids, may natural antioxidant man siya. Actually, ining ma-compound, Sir Josiel, nagabulig ini para protehiran mismo ang lawas o kung ang kahoy mismo.
0: Mm.
1: O kung ang sarisa mismo, batok sini sa mga insekto, batok sini sa balatian. Kag kadamo sini ginatunaan, Sir Josiel, sa tao nga may amuman nga benepisyo. Kung may protection gani, muna ginahambal sa ibang blan, Sir Josiel, na kung may protection gani, tanom siya sini nga kugalingon, dako man ang potential nga may benepisyo man ni sa tao nga makaprotect man sa tao.
0: Mm. In short, sini kon ang isa ka kahoy abi tama ka resistant sa sakit no Cleo but tamalon sini nga dako man ang iya sini nga potential nga mabulig sa ato sini kayong lawas.
1: May ara gid Sir Josiel. Though may iban sini nga mga grupo man nga negatibo sila sa amo ning theory Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kay para sa ila proteksyon niya na sang tanom sa iya sini nga kugalingon nga kun konsumoon sa tao makahalit na sa ila.
0: Mm-hmm.
1: So depende na Sir Josiel sa kung anong krusada sang isa sini ka grupo kun sa mga nagadala sinang ginatawag mga health advocacies, Sir Josiel. Ang punto lang ka rin, hindi ka dali kita sini sa naturopathic medicine, especially pag-abot sini sa phytomedicine, isa man isang aton sini nga ginatunaan, or isa man isang aton sini padayo na ginatukib, ang kapasidad sini sang tanom sa pagbulig paayo sa aton sini nga lawas. Magluwas pa, nga tesang balanon bala Sir Josiel nga sa umpisa, sa ginsuguran, sa duta, kita sini naghalin mo. That's why ang masustain sa aton sa ningalawas ang produkto nga halin man mismo sa duta para nga match sila.
0: Oo. Ang dapat lang naton to kibon kung paano naton i-preparar kag kung daano kadamo ang aton sa pasudlon sa lawas naton on a daily basis sa adlaw-adlaw nga tanan.
1: Correct.
0: Speaking about mga health benefits sa bisang again dahon ha sang sarisa Ducleo. Primarily, anong una yung sininga mabuligan, Nabi, sa aton sininga lawas? Or, ano ang ato sininga ma-harvest ng mga health benefits, Doc Leo?
1: Amuning kadamo, subon Sir Josiel, sang mga problema nga ginaangot sinidere.
0: Mm.
1: May angot ini sa inflammation, especially chronic inflammation. Always, hatag na ito, emphasis sinin, hataga na ito sinin isang ginatawag pagpathagid ang about sinin uko na hanungod sa chronic inflammation. Kikadamo sa badatian, Sir Josiel, nga ginaangot dere. Samantala, ang sarisa gali, ara man lang. Kung may tanong kita sa aton sining palibot dira, likod balay na ton, kilid balay na ton, may anti-inflammatory property ini siya, Sir Josiel. Magambal kita ng anti-inflammatory property, amun ang ganyutralizing inflammation dira sa aton sining lawas. Ang inflammation actually, Sir Josiel, sa mga tagpalamati na ton, this is our body's natural defense against injury or infection. Amun ang ginatawag na ton sining acute inflammation. Nagabanog aton sa nga joints, nagapula aton panit, nagapalanghubag aton sa nga muscles, nagakahilantan kita sa ni Sir Josiel kung may ara sa ang ginatawag acute inflammation o kung infection susulod sa aton sa nga lawas. Ang problem lang galing Sir Josiel kung nagapabilin ng inflammation, ginatawag na naton na chronic inflammation na ginaangot iya sa arthritis, ginaangot sa diabetes, ginaangot sa heart disease, ginaangot sa nisa obesity. Samantala sa mga pagtuon Sir Josiel, mga research nagpakita ang Jamaican cherry leaves o kundawang sinisang sarisa makabulig reduce ang inflammatory chemicals. Kag sa pagtuon man sanino, though kinanglan pa ang dugang pag-insining pagtuon sa mga tao, pero nagpakita Sir Josiel sa mga nagagamit sini sa mga natunan, especially traditionally, na nakabuligid pakupo sa may mga arthritis na makabulig Sir Josiel, ano, parang ang blood sugar sini bisan paano, no, hindi basta sini mag-sigi sang timbuok, especially sa mga tao yang may ara na nga dansang insulin resistance.
0: Now, kiti ang iban sinigani kung magsakit ang ulo, ginagaan sang nanay nila, ginikanan nila, upod na sa balay, sang daon sa sarisa. Ining sakit sa ulo, always coupled din isang palanakit man sa lawas eh. Makarelieve man, makabulig relief sa pagpalanakit sa lawas sa Ducleo, pag inumta sang linaga nga dahon sang sarisa Ducleo.
1: Yes Sir Josiel, kay nagabulig sa reduce ni sang inflammation or inflammatory chemicals. Paras bala,

0: ang masami nga ginapamangkot sa ngaton sa ni mga tagpalamati, mga viewers naton, sa may mga arthritis, may mga migraine headache, may sore throat, sakit likod, sakit abaga, sakit hawak, sakit sa ni ang mga tudlo sa tiil kag tudlo sa kamot, kung anong maayo. Tamo ang ginahatag ni naton, ang ginasuggest ni naton, basi madala pa malang sa Bulubalanyos. Try nyo Santhone plus herbal oil. Pero kung daw hindi kid gani, nagadisturbo gid ang pagpalanakit nga nagahatag si mo sang dugang sining stress, pwede ka sini makatumar sang cess the pain. Kag samantala, kung narimbawa gani, kung magtry ka mo, may sarisa man lang dira sa inyo, itry nyo, basi pa malang mabuligan ka mo.
1: Oo. So, isa ni sang pamagi ha, to relieve sang natawag nato sining pain o kung pagpalanakit man sa ato sining lawas. Pero kung paano ini preparar, dugay-dugay tuluan kita ni Doc Leo. Pero dire kita na sa mga health benefits nga makuha nato na. Number one gid nga nagadala sa aton sa balatian niya actually Doc Leo is bacteria mo.
0: Mm-hmm.
1: So ang lawas naton constantly. Amo nang constant sa sulod sa lawas ta. Away bacteria gina permi gina tubang or viruses man or if not fungi man. May ara, Doc Leo, sang mabulig to fight bacteria that causes bacterial infection sa aton ang pag-inom sang dahon sang sarisa, Doc Leo?
0: May ara, Sir Josil. Pero antes sina, kung nga nagahina immune system naton, Sir Josil, basis sa pagtuon, tungod kulang sa training ang aton immune system.
1: Mm-hmm.
0: Ang katinlo, kinanglanon man naton, Sir Josil, ano, para ma-preserve ang aton sining health and hygiene, kinanglanon ginaton. Pero ang way man sa lugar, Sir Josil, nga pagpaninlo, nagapahina gali sa aton immune system.
1: Amo na hambal nila nga sobra ko ng katinlo, niya basi magmasakit ton ka man.
0: sa pagtuon, Sir Josil, nagamasakit ton ng isa katao bangod sa kagaw, sa sobra nga paninlo, hindi tungod sa katinlo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tungod sa kakulang sa presensya sa bakterya nga mahimo praktisan sa aton immune system.
1: Oo. Kung sa mga nagatiro-tiro pa, why sila sang target sa target shooting na, practice?
0: Na, namun ang pinakapunto. Dira, that's why pag-abot sa isang tuod-tuod na yung kaaway, madali kita sa tapikan. That's why, as much as possible, mintinuro na ito ang katinlo, Sir Joslo, pero gina-encourage na sa mga ekspertong likawan na ito na maisog sa mga disinfectant.
1: Mm-hmm.
0: Nga mahimo makapatay sang madamo nga klase sa mga kagaw nga mangin part yung tanay sa pag-train sang aton sa nga immune system. Pero hindi naton pag i-neglect ang pagpanilo, layo naman niya Sir Josel ang kadamak ha.
1: Uh-huh.
0: Nagresulta man na sa problema kon balatian. Parehas layo na sobra nga pagpanilo, sobra man niya kadamak.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man mayo sa aton lawas Sir Josel.
1: Hindi man kamo magdinamak sa punto bala nga ilaga na lang ang nagapanghingo ko sa inyo. Kaya nga nagakabilin pa bala kon kay isang isa ka kihad sa kamo mot nyo. Pagkagabi, talupang dan nyo lang, inakagat na sang ido ang inyo kuko.
0: Sadya sa na Sir Josel, kung pati sa ni mo sa nga baba, nadalapan sa kuring lang.
1: Kapala namgo, ikaw nga, kung naabi daw, diin ikaw to nga, sino naghalok sa akon man?
0: Naginahalokan ka sa artista ko namin.
1: Oo, galing mo kay Bulldog, nagligadilap sa... sa ti, inaha sa mga kauturan, kung kisa may punto man, why lang fully ma-explain ang inatawag nila? Nga, siling nga ang gamay nga higko kung kaysa makapayo man sa aton lawas. Amo lang na abi ang mabatian naton kung kaysa nga grabe man katinlo, nga sobra nga katinlo, na dali ka man magmasakiton, wala lang fully gin pa atag sa aton, nga kinanglanta man ang aton lawas matrained sa mga challenges ya bla makilala ya mga kontraya bakterya ya o na control dosage kay pareho sini kon kontra na gani sa lawas nato ng viruses kahibalo kamo ang sa mga nagapa-vaccine ang ina-vaccine sa aton amo ini ang control dosage sang very virus para makilala sang lawas ta.
0: Correct Sir Josil, part na sang aton sa immune system training.
1: Mm.
0: Liwaton ta, liwaton na mo Sir Josil, hindi ang katinlo ang nagapamasakit sa aton kung sobra ang katinlo. Kundi ang kakulang sa mga kagaw dira sa sige naton pang disinfect. Nga amo ang rason nga way matrain ang aton sa immune system.
1: Pagsulod sa ato sa ring lawas, ang ato sa immune system hamal pa. Hello, galing mo kay kontra na.
0: Nagkulang, Sir Josil, sa ginatawag training o kung paghana sa imong system na ton. Pero, sa bulig, yes, Sir Josil, sa Jamaican cherry leaves, makabulig gali nga mabatuan na to ng bacteria. Ang mga pagtuon, nagpakita nga, especially sa mga laboratory studies, nga nakita nga ang pila sa ka mga bacteria nga nangin kabangdanan sa infection, mabuligan, Sir Josil, nga matapna ini, pinaagi sa ni sa dahon sang sarisa. Lakip na diri ang mga kagaw nga nagaresulta sa skin infections, wound infection. Tamong iban, Sir Josel, gamay lang nga bakiras nagadako, gamay nga samad sa ni kadugay magpali, kag even certain digestive infections ning may mga problema bala sila sa ni nga tiyan hindi mapahamtang bala, Sir Josel, and even may mga ulcers, Sir Josel, kung ma-infect pagid na dito sa sulod, madugangan pagid na nga aton sa ni hindi maayo nga maginabatyag sa aton sa ni nga lawas, particularmente sa aton sa ni nga tiyan. Timuning isa sa makabuli gali sa ato, no, ang pag-inom sini sang nilaga nga ukon ginlagaan sini sang dahon sang sarisa, kun paano ina karon na gamiton, paano naton ina karon na i-prepare diri ni sa aton sini nga pila ka mga question. Pero siguro, Sir Josel, hindi naman sila mamangkot siguro. Kung na rin bawa pag-abot sa panit, sini pag-abot sa pag-protect sa aton sa nga panit bala. Buligan aton batok sa mga kagaw nga nagamuad dira nga halinan man sa skin infection, halinan man, Sir Josel, sa body odor. Do talagsa man lang siguro, Sir Josel, na mangkot nga paano ko nagamito ng Santhon plus herbal soap man?
1: Basi la gaon niyo ah.
0: Ate bukal-bukal ba ba?
1: Ginapang habon lang ah. For external use only.
0: Correct, no? Kagta ang bal lang, Sir Josel, nga pabukalo niyo sa inyo sa nga kamot.
1: Hindi kaysa kaldiro.
0: Pabukalo niyo sa nga kamot ni kaldiro kag i-apply sa inyo sa nga panit, especially sa may mga pabalik-balik, bla, Sir Josel, nga skin problem bala or mga katol-katol bala dira. May nabaton gani kita, Sir Josel, sa nga kuan nga private message. Saya sini nga lanag bala. Gingamit niya ning Santhon plus herbal soap. Saya gintsaga-tsagaan ko do kay daw tuig na bala, pabalik-balik lang. Mga duha giman kasi man nga gamit niya, Sir Josel.
1: Nagmala.
0: Nagmala ang iya sini nga mga tinungan sa iya sini nga tudlo bala.
1: Tawag na to, Sir, singi-singian.
0: Nag-report gid siya nga tikanami sang epekto sa iya sang paggamit niya sang Santhon plus herbal soap.
1: Ti vocalist na sa galini na sa guitarist, no. Kay ti kon na may lanag kag guitarist kamo. Kay sagi mo ka kuskus. Kay makatol. Ya kon banda kon no, ya guitarist kanya kon may lanag. Tama gid niya katol, kay samtang no bala ginahinahinay mo kahapuha bala bao pamatsyaga mo do ganamit pagid ang kakatol niya. Pero speaking about our immune system, pagpapagon sa immune system, Nucleo, anong ginahimo or ano ang mabulig dari sang pag-inom naton permisang linagaan sang dahon sang sarisa, Dok Leo?
0: Makabulig ini, Sir Josel, no, indirect ang ila sa ninga bulig. Tungod nga may ara sa sang ginatawag anti-inflammatory compound. Abino kong nano, ang isa nga nagapahina maran sa aton sa ninga immune system, ang madamo bala nga inflammation susulod sa lawas, kag ang padayon nga inflammation dira susulod sa lawas. Tamo ang simple mala nga pagbanog sang parte sang aton sa nga panit or pilas na to na, Sir Josel. Normal lang nga mabanog kung mapilasan kita mo. Pero nagaayo lang, actually nagaayo lang na bisan pabayan mo. Maayo lang na saya kay kabalo ang aton sistema susulod. Pero makabulig ang mga gina-apply na ton. Like for example, ang ginabutang bala na ton suno sa pagtuon sini, makabulig ang dahon sinisang sarisa. Kaya may anti-inflammatory siya. Pero notarin nyo bala, kung pabalik-balik bala ang pagbanog sa inyo sini nga samad, maayo bala sang madali, or nagadugang ang inyo sa nga damage sa panit. Amo ang problema ko nagapabilin dira ang ginatawag inflammation. Ang isa man sa mga resulta sa ni Sir Josel, nag-overreact ang aton sa nga immune system. So ang ginaubra sang sarisa o kung sang daon sang sarisa, kung lagaon mo kag imnon ang iya sa nga ginlagaan sina, may anti-inflammatory compound din eh, nga nagabulig strengthen sang aton sa nga immune system, magkalma sila, hindi sila mag-overreact, kag instead nga magpaayo, makadamage pa sila sa aton sa nga lawas. Kag manami gid yung updan pagin naton sang good nutrition, maayo nga pagtulog, ehersisyo, kag i-manage na to na aton nga stress. Kag kining lanon gani, Sir Josel, ting iban sa din naga-recommend pa gani sang vaccination.
1: Pero kumo kay intake na to ni Doc Leo, ang mga internal organs na to, ang external organ na to, ti pare sa mata, pare sa dulungan, ilong, baba, arasagwa, makitanta, kung may damage, pwede ta kapang ispiho, magtanaw. Pero ang mga internal organs na to, mga vital internal organs, pare sa abisato, sining heart. May mabulig man sa ato sining heart health ang pag-inom sang linagaan nga dahon sang sarisa, Doc Leo.
0: Driman Sir Jocelyn, ano, saya sining anti-inflammatory compound ng mga pagtuon nagapakita nga makabulig sa reduce sa oxidative stress, masuportahan ang healthy naton sining blood vessels kag ma-improve ang aton sining circulation. Pinaagi Sir Jocelyn sa pagpanami sa aton blood circulation or manami nga blood circulation kag manami nga condition sa aton kaugatan, tuma na inakadako nga pabor sa aton sining kuras. Balan mo kung gagamay ang alagyan sa dugo naton, gakitid ang alagyan sa dugo sa aton sa nangyakaugatan tungod sa nagkarinhain sa nga mga rason, tuman ni kabugat Sir Josiel sa aton sa nga heart. Kay mas mag-exercise ang pwersa para nga mabumba ang dugo. That's why kung gamay ang alagyan sa dugo sa aton sa nangyakaugatan ang aton sa nga heart sa sigi-sigi pero amat-amat nag-enlarge ini Sir Josiel. Ang ginahimo sang ginatawag dahon sang seresa bangod siya sering anti-inflammatory compound, ma-reduce niya ang ginatawag oxidative stress, masuportahan ang healthy sering blood vessels kag ma-improve ang ginatawag blood circulation. Pero syempre hindi ni Sir Josiel talosa sa mga ginainom niyo nga mga maintenance medication na dira. Pero kung may gusto kamo iyang magamit, magluwas sa bisa sarisa o kung sa mga hindi makauyon sang sarisa, Sir Josiel, no? Bungas ang sarisa, ginamin na to na, much more pag yan ang dahon sa sarisa. Pero sa mga hindi kauyon, rimasuggest naman ni Sir Josiel sa inyo, pwede ka mo makainom sang Sunthorn plus coffee mix. Kung kurason, kagkaugatan ng aton sininga, ginatawag target, na mabinipisyuhan. Kaya nga man, ang soya nga ara dira sa ginatawag Sunthorn plus coffee mix, ang protein nga ara dira Sir Josiel, ano, kay may complete protein ni, makabulig sa reduce ang LDL cholesterol. Kag ang isoflavones nga rin dira sa soya nga sangkap sang Sunthorn plus coffee mix, makabulig pabakod sa aton sa nga endothelium, akong hapin sa aton sa nga kaugatan Sir Josiel, nga nagabulig mapanami sa aton sa nga blood circulation. And of course, ang mabinipisuan gin sa naamong aton sa nga kurason man.
1: May isa di ka pamangkot, Doc Leo. Siling niya, na-notice ko bala, permi, siling niya daw daw gina-LBM ako. Nga masami, siling niya daw nagaburot ang akon nga tiyan, sang hangin. Siling niya, kabulig ayhan ina, ang pag-inom sang dinagaan nga dahon sang sarisa, Doc Leo.
0: Kung madumduman sa mga may edad-edad na, hindi na mga tagulang, gina, mga may edad-edad lang, Sir Josiel.
1: Nakauna-una na pag-isato na.
0: Ang termino sa iba, sinimang nakaunas duyan, nag-aboy-aboy. Determino pala Sir Josiel nga aboy-aboy na, daway na sa mga kakilala, mga ligtubo eh.
1: Away na, maghambal kang aboy-aboy, bisang duyan, gani, daway na sila kakita eh.
0: Okay, kamang gani Sir Josiel. Mga edad-edad Sir Josiel, kung nag-batsyag sila sa unas at siya, asang tiyan bla, may mga discomfort sila sa ila sa ringa tiyan, daw medyo nag-basa ang ila sa ringa itsar higko, pasensya ha, di sila matunawan, impatso. Ang ginaubra sinisa mga nakahibalo Sir Josiel sa mga kahoy-kahoy, o kung mga dahon-dahon, pangwa sila sang dahon sang sarisa. Isa sa ginakuha nila, tapos lagaon, tiyagya painom.
1: No.
0: Kaya makabulig ni traditionally sa stomach discomfort, mild diarrhea, kag indigestion.
1: Maghambal kita indigestion, hindi ikaw matunawan. It's either nga ang kalabanan sini sa hindi matunawan, yung nagsalalakot na bala. Especially kung may acid reflux ka, pagkatapos damo ka sang silalakot pag niya ginkaon, kung kaisa kung sa mga nung pabla, sa mga halambalanon, pas niya gasala man siling yatyan mo, kung din una, yarig asun ba?
0: Resulta ka na Sir Josiel, gasala man ang guluwaan, sinang kung...
1: Pinuna-una sila gwa. Amo na may mild kitawan sa mga diarrhea, nga mabatsyagan. Basta mild lang ha. We're not saying ka turong-turong na mata ninyo dira sang ano, bala, dehydration.
0: Correct.
1: So sobra iyang LBM, mambal pa ko, basi madala pa lang ni isang dahon, isang sirisa. Ina iya, kung iserbi tubig ninyo, maybe, hambalan ta na karon. Ha? So, diarrhea, dako mabulig yun, stomach discomfort. nang gani nang guok permi ang chandok layo machagan mo daw daw mautot ka permi nga way ka man ulututon discomfort na sa stomach mo.
0: Oh kag inigi komportable Sir Jocel sa pangkabilugan ng pamatsyag mo sa ni daw di umintindihan na may something sa sulod nga di ka man kabalo kon anong ara dira.
1: Sir mahambal ka nga daw may magwang ebidensya kadto ka sa CR hangin man nang gali.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaisa hambal mo hangin lang ni iutot kong dalakon kaisa inangya mo. So, that can be considered also as a form of stomach discomfort.
0: Correct, Sir Jocel, no? Which is, masalaot ko lang, Sir Jocel, kaya damo nasang nagahambal sa rin nga nabinipisuhan gan sila eh. Sa may mga stomach discomfort, sa may mga indigestion, sa pag-inom bala, Sir Jocel, sa ngaton sa rin nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm.
0: Damo sang nagtawhay sa rin nga pamatsyag sila sa rin nga tiyan eh. In fact, damo man ang nagnami tulog sa ni Sir Jocel. Kag damo, kung damo man ang nabuligan sa nga, nagnami man ang ilan sa nga bowel movement.
1: No.
0: Exclude lang naton Sir Jocel, daring mild diarrhea, ha?
1: Mm.
0: Kay why niya makuan? Why sa may nag-report sa aton, daring nabinipisuan sila, daring kay kalabanan nga nag-report sa aton, daring ang may mga hindi komportable nga pamatsyag sila sa nga tiyan, daw may hangin-hangin, why matunawan, kabalo man sila kung anong ilagin kaon sa ni Sir Jocel.
1: No.
0: Kay nga man, pag sulod ko na amuman, pagwa ko na amuman. Kabalogid silang wagid matunaw eh.
1: Uh-huh.
0: Which is nagabulig, Sir Jocel, ang kombinasyon sang turmeric kag cinnamon bark diri sa aton sa Sunthorn Gold Herbal Tea para magnami aton sa nga digestion, magnami ang nutrient absorption kag magnami man ang aton sa nga bowel movement. Gusto ka mga mabuligan nga magnami tulog nyo sa gabi, unahan nyo ang pagkondisyon sa inyo sa nga tiyan.
1: Mm.
0: Gina-consider o kung gina-suggest na ton Sir Jocel, 1 hour before bedtime, pwede ka mo kainom sa isa katasang labaab sa ni nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Budlay balan kung may stomach discomfort ka, muna ganing hambal ta, abi mo kung kaisa may magwa, gali kay ti utot man lang. Mm. Naruya ka, nagbangon ka, kadto ka CR, pagkatapos nagwa lang ang hangin. Na masakit sini kung kaisa, kay hambal mo daw mautot lang. Ang nang pinakamasakit, tigid kon may upod na yung ebidensya. So, munang ginamuno ni Dr. Leo, nga para, in order to have a good sleep, we need really nga i-condition gina nga ito sila nga tiyan before bedtime.
0: Correct, Sir Jocel. Sa kaoras, antes ka mo maghigda, magtulog, inom ka mo isa katasa sa isang malabaab nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Oo. Sa skin problems naman niya, Dr. Leo, rashes, iban sila allergic reactions, may allergy sila sa gilok, kadto ka sa umaron damo dagilo karon sa ano pa lang alagyan pa lang dahon sang kahoy dahon sang hilamon mas lawid mo may gilok may mga skin problems ang linagaan niya dahon sang sarisa Dok Leo makabulig ay hal
0: makabulig Sir Jocel no diri naman iya sa anti-inflammatory kadamo sa ginatunan sa ni Sir Jocel sa sarisa about siya sa nga ginatawag binipiso sa lawas pero diri sa anti-inflammatory damo sa binipiso nga makuha ang aton sa nga lawas lakip na sa pila sa nga mga minor skin problems kung may anti-inflammatory Sir Jocel hindi basta-basta mag-rashes so mag-react ang aton sa nga panit magluwas pa nga kung kaisa Sir Jocel nag ka problema kita sa panit tungod sa kagaw.
1: Oh.
0: Although, may mga kagaw gin man kita sa aton sa nga panit hindi tala makita niya no. Pero kung magmuad gani amo nang problema dira Sir Jocel, may antibacterial property man ang ginatawag dahon sini sang sarisa nga makabulig halong sa aton sa nga panit, may anti-inflammatory properties man din para makalikaw kita sa minor skin infection or irritation, dira, minor rashes. Kung kadton ka balasang sapat, nga dira lang nag-umpisa sa gamay sa nga kinagtan, kadto sa lamuti, pakadto sa sa pagdako sang damage sa aton sa nga panit, kag small skin irritations, makabulig diri iya ang dahon sang sarisa Sir Jocel. Kung kabalo kita sa niya magagamit.
1: Mm-hmm.
0: Pero, abi mo kong nanon, Sir Jocel, sa tagpalamati naton, may isa ka pamaagi, galit dira, Sir Jocel, nga ining mga minor skin rashes, insect bites, nga nagresulta, Sir Jocel, sa skin irritation and dagko nga mga problema, lakip na gani ang balatian sa ni Sir Jocel eh.
1: Uh-huh.
0: Kung halimbawa, ikaw sa ni makadans sa sapat-sapat, may simple malanggali nga pamaagi, Sir Jocel. Ang iban sa ni nagabakal sang mga mosquito repellent, sang mga insect repellent. Nga ang iban na nagreklamo man nga kung daw hindi kaaya-aya sa ila sa nga ginatawag panimaho, daw mainit sa ila sa nga pamatsyag.
1: Mm.
0: Samantala may ara gali Sir Jocel kita ma-recommend no nga makabulig para nga malikawan naton ang insect bite nga makalikaw mo kita sa rashes kag skin irritations pala abuton Sir Jocelyn.
2: Oo.
0: Kaya makalikaw mo kita sa dengue. Amo ni ang paggamit gali sang Sunthone Plus Herbal Oil Sir Josil.
2: Dala pa na pala nakit sang lawas mo.
0: Correct Sir Josil. Nga daw nakainom ka lang siniya sang dahon sang sarisa.
2: Mm-hmm.
0: Porte ari hindi mo niya pag-imnon Sir Josil eh. Ibanyos mo niya ang Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Oo. Banyos niyo sa lawas ninyo Sir Bia sa insect repellent. Ang nagalutaw lang ang parte sa lawas ninyo kung magtulog ka mo para sabi ko may nagapajama punta sa inyo sa ninyo tiil or kung nagapalamoy po ipagid ang inyo sa ninyo pusog-pusugan pwede nyo pagid mabanyusan ang inyo sa ninyo likod ang inyo sa ninyo kamot ha? Labi na ginagagwa parang hindi makutot sa lamok kung gabi especially during daytime at may threat kita dara sa dengue carrying mosquitoes kagiban pagid sa ninyo mga sapat-sapat so banyusin ninyo sa Santon Plus Herbal Oil actually initanan pati ang mga ano ni ha mga tawag nato sini tanum prutas utanon matudluan kamo sini kalakip pagid kon ano ma dapat ninyo likawan yung mga pagkaon kung may ginabatsyag na kamo sa lawas may masakit na kamo kaganong mga pagkaon niya dapat unahon ta sa pagkaon pasunod bala ang sistema sina actually makuha nyo pagid na kung magkadto kamo sa clinic mo may clinic si Yes to Health dari sa Iloilo City ara da sa A Young Building Yulo Street ato bangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper libre da ang konsultasyon wala sang bayad tudluan kamo kay ginapamangkot man kamo dara kon ano ginabatyag ninyo pagkatapos anong may ara sa inyo tanom kag pagkaon or tanon prutas tudluan kamo da sang program of supplementation para isbala sang ina tudlo man diri ni Doc Leo sa inyo nga kun magkaon kita generally unahon tang prutas kag utan and then isundan ta sang tawag nato sini protein and then ang carbohydrates amo na dapat kun taning pasunod so makuha nyo man sa my clinic sa Yes to Health Wellness Center sa my Yulo Street Iloilo City proper bukas na from 9 o'clock in the morning ara da kompleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated pati na ang mga program of supplementation ang manami lang niya sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated kay ini duly approved sang Food and Drug Administration sang FDA sa Bacolod City basi makaagi kamo dira bala sa mga gusto iya mag bakal tingo bala ara da kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store ara na pahamtang sa Lizari Street Barangay 39 Bacolod City atubang ina sang Marayo Bank kompleto dira produkto sang Yes to Health Incorporated and we would like to announce nga ang Sunthone Gold Coffee Mix ha ang Sunthone Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drug Store nationwide in short din man kamo nga lugar basta may branch ang Mercury Drug Store sigurado kita may stock dira sang Sunthone Gold Coffee Mix inaya as promised by Mercury Drug Store datang Sunthone Gold Coffee Mix mangin available sa tanan nila sa mga branches bangod sang demand
0: mas gin pahapos pagid sa mga consumers o kung sa mga nakauyon kay sa mga gusto magtilaw pagid sini Sir Josil
2: oo iti pwede niyo ni mabakal iban pagid niyo produkto ha magluwas sa Sunthone Plus Gold Sunthone Gold Coffee Mix Sunthone Gold capsule ara man da Sunthone Plus Gold capsule ara man da sa Mercury Drug Store hindi lang sa Mercury Drug Store ha. Sa Rose Pharmacy Araba na sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy sa Generica, sa Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. So amo na ang mga branches kag mga chain of drug stores nga available ang ato sa ninyo produkto. Now diri kita sa pamangkot ninyo sabton ina ni Doc Leo. Paano ipreparar ang dahon sang sarisa Doc Leo to address sang kinanglanon naton sang lawas ta para makakuha kita mga health benefits sa ginpang discuss naton Doc Leo.
0: At dali tuman lagi ka sa simple ini Sir Josil kag bagong tanan mas manami ko nalibas sa preparation naton may ara kita sang kulon. Kulon na ton gamiton. Actually, may mabakal pa nga mga kulon sa Bonsor Josila. Sa mga merkado, kadoblak mo, makabakal pa ka mo sa kulon or during market day, may mga nagabulante sa Sir Josila.
2: Ang iba nagsiling, natin stove yung ginagamit namo na pwede gihapon ka makagamit kulon.
0: Oo, hindi lang ni masunad sa mga induction stove, no? Pero kung gamit ka mo kahoy, gamit ka mo LPG, pwedeng-pwede gid. Amo ng pinakamanami na ton nga laagaan. Pagkatapos, anong himuon nyo? Gather ka mo sa ni isang mga lima tub-tub na pulo sa ni kapanid nga dahon sang ginatawag sarisa. Fresco sa ni nga dahon, hindi laya ha. Kundi fresh sa ni nga dahon sang sarisa. Pagkatapos, hugasan nyo. Pero may naka-prepare na kamungadaan dito, Sir Josil, sa kulon. Sang duha kabaso sa ni nga tubi. Nga ginasunad nyo na kag pabukalan nyo. Pagkatapos, pagbukal na gani, ang ginhugasan nyo, kung malimpyo nga lima tubtub na pulo, sini kapanid nga dahon sa sarisa, ilunod nyo dito, kag pahinayan nyo sini ang pagpabukal, sulod sa mga 5 tubtub 10 minutos, or kutob 15 minutos, pwede pa Sir Josil.
2: Oo.
0: Pagkatapos, inyo siya nga, i-back-it kung matapos na ang 10 or 15 minutos, pwede nyo siyang inumon maalabaab or pwede nyo siya inumon nga room temperature na. Pero mas manami, siyempre kung sa laon nyo anay, antes yung imnon, parang away sa gabal sa ni mga dahon nga nagalutaw dira sa aton sa ni nga linaga.
2: So, as simple as that, pero may best time to drink, Doc Leo.
0: May ara gid Sir Josil. Manami sa ni, kung halimbawa, gusto ka mo sa ni, no? Isa sa pamaagi sa ni, sa aga, pagkatapos sa isang pamahaw, pwede ka mo makainom sa isang isa ka baso. Ano ba lang benepisyo? Makabulig siya para nga, especially kung nakakaon ka mo sa isang madamo sa mga carbohydrate ukon damo kanon or iban pagid sa nga carbohydrate based sa nga mga ginkaon ninyo, makabulig. Sir Josil, parang paano mo bulubalansin nga atan sa nga blood sugar makalikaw sa sugar spikes.
2: As always, may best time to drink and best time to consume. No parius balay na sang turbo dietary supplement for men. Best time to drink dra is 13 minutes before ang loving-loving. That's the best time to drink para ma-maximize mo ang iyaman sininga bulig bala sa pagpukaw sa imugana bala sa sexual activity.
0: Correct Sir Josil, no? Mablang hambal na sang, mablang hambal sang kilala ko. Actually, full size eh. Pero doon may plano sang magkuha sang pagka-abugado. Sinya, hara na pari ang ebidensya. Abi patinduga ang preba.
2: So, tiyan mo na, as always, ginapat na itong tandaan. Ara gina pa ano gina pa tiempo in short sini ang anytime you can consume, anytime you can drink, pero the best time to drink and to consume may ara gina pareho sini in the morning after breakfast and then in the afternoon or if not sa gabi pwede man himuon mo daw tea Doc Leo, no?
0: Correct,
2: after
0: sir,
2: panyapon.
0: Correct.
2: Okay, now ang intake, may recommended ini nga daily intake as much as possible. Dira ka lang bala confined ini nga patamaan mo man naman bala. Ti sa kupon ko lang para buwas sa aga, ah. Na, Doc Leo.
0: Kung pwede, malagin na Sir Josil, tama kita ni kahapos eh.
2: Tanikin sakop ko na ako, anti-lifetime ko na.
0: Nga, ang astalan sa buwas man.
2: Uh-huh. Oh,
0: pero pinakapunto, sina, ang lawa sabi na ito, no, pag-abot sini sa mga requirements, pag-abot sa vitamina, minerals, mga bioactive compounds, kinanglan Sir Josil lang adlaw adlaw nga pag-sustener sini. Bisan ginagmay lang sa nagkakaigong kinahanglanon pero sige-sige. Hindi isang one time, big time, Sir Josil, kay hindi ina pwede. Naman na siling na sa kupon mo ang parabwas or sa isa ka simana, hindi kita na pwede matabo kag hindi ina ma-presar sa aton sering alawas. Tungod nga, hindi kita nagasunod sa ustos sa nga metodo. Sa isa ka adlaw, ang pag-inom sinisang isa ka baso kung isa ka cup, okay na Sir Josil.
2: Oo. After meal, ha? After breakfast or if not, after dinner o kumpanyapon. So, that's it, ha? Kabay pa sa mga kauturan ta, kung may ara man lang daon sa siris or sarisa, it's up to you sa paggamit sina. Pero ginahambalan na naton kamo, kaginapahibalo naton kamo, nga dako sina ang benepisyo nga makuha sa ato sini nga lawas. Parius man bala sa mga, ano bala, sa mga kauturan ta? Nag-suffer na subos ang
1: irreversible na subong eye condition ng Leo. Buta mo naman sakit sa mata. Abin nyo ko na nung pag-inulsol nila. Nyo tani, sang una, sila niya may ara na sang Visionix Plus, no?
3: Mm-hmm.
1: Tikay, why pa at the time sang Visionix Plus, inabusuhan ng mata, ti subong, ang iban sinig, hambal nga, ayos niya po ko, din dampi baston ko. Pati baston niya, hindi sakita kundiin. Kay kon na may Visionix Plus na nasang una sa ila, Dok Leo, laban-laban sila na una nagkonsumo sang Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josil. Kaya balan mo kina-recommend na to ng Visionix Plus bala nga ini, especially sa mga nag-edad, Sir Josil, 30, pataas. Kaya sila ni ang mga tao, bala Sir Josil, nga nag-amat-amat na accumulate kung supot na sang mga sangkap, halin sila sa maging kaon.
1: Abi ko, amon na ning edad niya, numero uno, kabusadors mata.
0: nag-amat-amat na Sir Josil, hina sining sistema na to na, no? Tungod sa pagka-overload na. Sa nga ton, sa nga system, halin sa, imaginable, halin sa pagkatawo mo, pagtuon mo ng kaon, nag-introduce ng solids, hasta nga ikaw na mismo, sini, ang nagabalik-balik, napasulod sa mga kung ano, ginapasulod sa lawas, nga nagapahina sa nga ton, sa nga sistema, kag, nagkakakulang sa sustansya, Sir Josel, kung imbalance ang ginapasulod na ton. Like for example, pag-abot sa mata na ton, kabalo kita nga ang pagkaon sa kalabasa, makabulig ang makapanami sa ton sa nga mata. Di sinuhaw ang berme nagkakaon sa isang kalabasa. Ang pagkaon sa karot, makabulig man din na. Pero, tungod sa ton sa nga mga pag-abusar, Sir Josil, sa ton sa nga mata, especially kung may cellphone kita, may gadget kita, pila na lang kataong, why siguro subong sa amo sa na, Sir Josil?
1: No.
0: Palapulaw kita. Why kita nagapasilak sa adlaw nga pagpabakod mo sa ton sa nga immune system? Palakaon kita matamis. May bisyo pa kita. Di na karoon ang ginatawag lutein, di na karoon ang beta-carotene, di na siya santhin, di na karoon ang iban pag ganyan mga sangkap, vitamin E, abi halimbawa, nga nagabulig pabakod sa aton sa nga mata. Pero kung pangitaon, Mr. Josil, ang sugar, artificial flavoring, iban pagid sa nga mga sangkap, Sir Josil, iban gani, hindi mo namin tsindihan sa pakete sang ginabakal mo, na ginakaon mga instant o kung gina-preparar mo dalang abuksan mo dalang kag-urabon, kumusta ang aton sa nga eye health sa pangkabilugan, Sir Josil?
1: Oo. Amunin kaya halos tanong to my cellphone na mo, pati gani ko ng mga, why mo gina-expectar lang magka-cellphone, hambal nga, ay, di ka makantos niya, mabalik takun. Abi ko, kag-abita, nalipatan niya ang kinali dito ng banayan, kag-kinali, sini nga ubi. Ano nalipatan mo to, kinali nga banayan, o kun ubi? Siya, hindi, lipatan ko akong silpon.
0: Oh, pinsar ko nalipatan niyang bao.
1: Wow, ay, may nakita siya yung Fabi. Kabay pa nakahatag kami ni Dok Leo sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga tips and information, ha? Again, ang dahon sang sarisa dako mabulig sa aton. Kung wala ina mga abyan, pwede gid mangin consistent sa pag-inom 1 to 2 capsules sang Santhon Plus Gold Capsule daily or indigan ni premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C. Updan nyo pagid kon mangapi kay ti da nakagawi ana gid man aton ina ang pagpangapi nga may nutrition kita makuha Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 Coffee Mix. Quality products ang Yes to Health Incorporated available sa mga suki ninyo mga butika kag pharmacy. Lastly, kuwanta na lang sa'yo sa nga parting words sa ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Ang punto na ito, dari ka goal nga mong mapabakod ang ito sa nga lawas. Hindi lamang pagbulong sa balatian, kundi pa kung paano na ito na ni mahimo ma likawan. Gani ang papel sa isang nutrisyon ang tuman gid ka malahalon. Kung hindi man ito makuha sa mga utanon, mga prutas, nga kinanglanon kanon na ito adlaw-adlaw, pwede kita sa nga magtumar sa ito ng ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para ang kakulangan aton mapunaan kag mga balatian mahimo naton malikawan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring partner, sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias. XFM News.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes, to health!
5: XFM. XFM.
6: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: XFM. XFM.
13: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: XFM. XFM.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang maga-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
6: X-F-M. X-F-M.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mayong hapon, banwa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag na ang atos ning special coverage sang ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa subong nga hapon, mangin kaup din nyo inyo lagad ang inyo anchorwoman, katropang Christine Diana Ropa. So, samtang wala pa ang atos ning linyada, so, po ang atos nga sister station man, halin sa 99.5 XFM Mega Manila. At ako ang inyo anay sininga makaupod temporaryo mga katropa. Sa subong nga hapon, nagudtong maghatag man sa inyo sa mga update. May kang tanan ang test. Magsugod ang ininga State of the Nation Address 2026 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga katropa. Pati kapanyaga na ka mo. Ready na bala ka mo.
1: Ayoy!
0: Pati sa liwat-liwat tontang at tosing nga pamangkot sa inyo kagina aga ha. Sa subong State of the Nation Address na naman sa nga tosing nga presidente. Pati ano man ang inyo sininga luyag nga mabatian. Halin sa aton sining presidente mga katropa? Ano ang report? Ang inyo luyang masambitan no, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pinalikdan ng mga zona niya, waygit na gakadula mga katropa ang isyu sa korupsyon, no? Kay for me, yung number one, ginaya mo.
1: Ayoy!
0: Batang inidanay nga programa, mga katropa, ang builugid na ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. Nga kung sa diin, mga katropa, may kape ka na, may energized, gag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Wow! Yes, yari karon ang aton sininga perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mayara man sang natural and calming herbal ingredients pareho sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kag premium coffee nga puno gid katropa sang health benefits. Perfect blend gid, agud to nga ma-refresh ang atos nga energy. Nagasuporta man sa aton nga kayong lawas. And of course, nagahatag man sang natural glow sa aton sininga pan. Wow! Gani subong pala mga katropa, cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix. Available na mga katropa ba? Available na gid sa atos nga Mercury nationwide, ha? Mga katropa, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Wow! Hindi na gid ka mo mabudlayan, labi na kunara ka mo sa city. Hindi gid ka mo mabudlayan, pangita sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Okay, bangod, available na sa atong sing mga Mercury Drugstore nationwide. And of course, available gid sa atong ring iban pa nga mga leading drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, mga katropa, sarang nyo man nga ma-to cart na kag ma-place order sa idara nga mga Shopee kag TikTok siya. Balaan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Nagapabulig man ni nga ang mga wala-balaga pangapi. Nagakabalo na magpangapi. Tested and proven. Ginaya mga katropa. Kaya may mga double cards man ako. No? Nga wala nagapangapi. Pero kung offeran mo sang Santon Gold Coffee Mix, ay, gadawo, giduha, kakamot, ilang mga, ano, mga katropa. Wow! Kapangapilang sang Santon Gold Coffee Mix. Kaya ang bal nila, nami, no? Nami ni, katropang tin, no? Bisan, pala pa ko kabes magpangapi sa sakadlaw, ay gid ko kabatsyag sang palpitate nga ginatawag. Unlike sa iban nga mga coffee. No comment.
1: Ayoy!
0: Tuod-tuod na yung mga katropa. Gamigin man nabi tuod, no? Aside sa makakuha ka sang health benefits, ay magagwapa ka pa, magahamis pang panit mo bangod sa collagen, sa glutathione. Wow! So, san ka pa? Dito na, sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. And by the way, may available man dira sa may ano balaho, sa may Robinsons. Sa mga gabaligya, the herbal supplements, kag herbal coffee. Wow, kitaon gida ang premium D3 soft gel capsule. Ang Santon Plus Herbal.

0: sige, basahon tangin nyo din nga mga komento na sa comment section. Pero good afternoon, gidanay, kagatropang Crystal Maria Joely Bordo. Ari na, nag-upload sa ato sige pagpangalagaan. Oh, abi niya nag-X-rated program. Kaya ang iyas ni nga comment, so, katropang Aira, kuno kagatropang Joy.
1: Ayoy!
0: Time out lang anay, ha? Sa X-rated for today's video, mga katropa. Kaya labing importante man ini nga malantaw ta, mapamatian ta, ang balita, literal, sa nga ton sa nga presidente man mga katropa sa yes nga State of the Nation address today. Good afternoon naman kay katropang Toto Val Dizan Escalada. Number one kuno. Wow! Ari man si katropang Zyron Ordaz Agihap. Good afternoon. Good afternoon XFM Nationwide kag mga katropa worldwide. Subong ambal di katropang Melbs Anisco. Nakatutok na ang Pump Creek Boys, direktoda, tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag ang class members. Thank you, gida.
1: Yahoo!
0: Balcha niya, ho? The best, the best, the best, the baby M. Resign?
1: Ayoy!
0: Ano daw, abi ko, okay na, ha? May sumpon pagaliya ka, tropang Mab.
1: Ayoy!
0: Ayaw pagid ang isa, ho. Bal ni katropang Toto Valdizan Escalada. BBM! Mm-hmm, pa rin hanggang
1: 2027.
0: Ayoy! Ambal man yan ni katropang Eric Bering ang sabat niya sa ton sininga kwan, nga pamangkot. Ang luyag ko mabatian kung madayon gidman ang BSKE o kun ang barangay sangguni ang kabataan election. Di pamatian ta nakaron ka tropang Eric ko na no gid ang plastada da. Agud to nga hindi man mag tawag sino magunay bala ang mga ba sa mga nakakasugata naton nga mga kagawad kag kunsi ano na nang kapitan. Layo pa lang gangirit na.
1: Ayoy!
0: Gusto namin ibaba na yan sa pwesto abawa.
1: Ayoy!
0: Subong nga mabal ni Ma'am Liza Digala. Ang gusto ko mabatian sa sona niya ay pagnubo sang bugas. Tumpak gid. Ma'am Liza, be pamatian talang nagaling karon ah. Kung ano ang update about dira, Ma'am Liza. Hindi lang sang bugas, siyempre sang mga karne, ma'am. Sang isda. Nga isda nga daw mas mahal pagani sa karne. Dati, nami-nami pa magkaon isda. Kasi siyempre, ang ba mo, ay barato ka nami. Daw hilway, imo ka, kwan. Daw ara ka pala sa peace of mind, yung ginatawag. Pero subong niya. Makabakal ka isda, sang kilo. Dako na nga buhin sa allowance mo.
1: Ayoy!
0: Ahay na lang. Okay, katropang Melb Sanisco, report ni Baby M. Damo-damo na mga buhaya sa gobyerno, mga adik, kriminal.
1: Ayoy!
0: Grabe naman yun.
2: Aray ko!
0: Grabe naman yun, katropang Mavs. Ma'am Aira, X-rated na, where na you? Ako lang anay bala. Okay, Ma'am Emmy Villagracia Tandog, thank you good sa imo sing pahopya, Ma'am. Ha? Kanami gid kaayo. Okay, katropang Rafael Digno naman, hindi ko gusto mabatian ang tinikal niya na soson na kag ang pagtilindog kag palakpak sa mga buaya.
1: Ayoy!
2: Aray ko!
0: Gani no, bisan wala man sa punto katropang Rafael. No? Napalakpak sila yan.
1: Ayoy!
0: Based lang sa observation ko ah. Last year, last year pag...
1: Ayoy!
0: So, para sa ilabi, may punto na katropang Rafael. Kung ikaw man yang

0: concert, tapos gin-review mo, naway man to punto. Okay, Tita Elma Orda, sige, have good afternoon. Shout out lang kay Siron Ordas Agihap ah. Sa radyo lang ko nagpamati si Ma'am Emmy. Sige ma'am, pag gusto ka lang da.
1: Wow!
0: Shout out lang sa Salbakuta member diri sa President Rojas. Salamat gid. Sige, thank you gid sa mga katropa naton da. Katropang Joey Catalan, good afternoon katropang Tintin watching with to like share idol. Sige, thank you, thank you. Asa pa ka mo kung mababa ang balaklon sa Pilipinas?
2: Mahiya naman kayo!
0: Uy, basi, balang mapatian ta ni Liwa to.
2: Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino!
0: Okay, katropang Ponce Lens! Mayong hapon, Ma'am Tin, kag mga katropa BBM. Mahiya naman kayo.
2: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Ayya!
0: Tuntugid ka mo. Ibaba ang presyo ng... Dali lang, madula. Ng... Fishball, ibaba ang presyo ng kikyan.
1: Oh no!
0: Ganino? Mahal-mahal niya? Hindi nakabakal piso?
1: Oh no!
0: Focus on the health for every Filipino as PBBM Sona. Let's see, katropang Lloyd D. Navales. Thank you, Gidsay, masing nga pag-monitor. Mayo pa sa XFM, may dagon ka pa mamati. BBBM Sona, bow ambot na lang. hindi ko na lang naipag-i-mention inyong mga ginpang ano di, ha?
2: Mahiya naman kayo!
0: Kay katropang amin yung CB Marbebe, hi po, pag-greet naman sa akong gumangkon nga si Starla Buday. Happy birthday! Oy! Happy, happy birthday kay katropang Starla. Okay, thank you, guys. Idol ko gid na ya, Ma'am Tin mo. Mahiya naman kayo.
2: Mahiya naman kayo.
0: Anyways, ate matag lang tas ang gamay nga recap liwat ah. Sa mga wala nang kalantaw kagina sa kwan.
3: Sa kinasabi namin.
0: Mhm, sa Bullseye. Ate ari mga katropa ang promisa to nagligad to nga sona ni PBBM ho. Promisa kag prioridad. Saya pinakaulihi nga sona 2025 mga katropa nga kusa diin. Ginapakigbahin sang presidente ang iyas ni nga mga nagapanguna nga programa kag promisa nga pagatutukan sang iya administrasyon sa iyas ni nga ika-apat to nga sona nagligad. Nga ginhiwat Hulyo 28, tuig 2025. Kinakragan diri pagtamod sang presidente sa speech mga katropa ang pagpadasig sang serbisyo sang gobyerno, pagpanubo sang presyo sang pagkaon, pagpamuad sang ekonomiya kag mas hugot nga kampanya kun mas strikto nga kampanya batok sa korupsyon. So, isa diri sa mga nagapanguna nga ginpromisa sang presidente, una-una ginto, ang pagpalapad sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pwede sunod sa iya mga katropa na pamatudan na sang gobyerno, nga posible galing nga mapatuman ang ining programa nga wala nalulugi o kung nagakapyerde ang ato sing mga kauturan nga mga mangunguma. So, bangod sini ginlunsyar niya ang madamo nga mga kadiwa centers upod man sa bulig sang local government unit. Agod to nga mas madamo sunod diri ka mga Pilipino ang makapulos sang barato nga bugas. Kagkadungan sini nagpandaman ini siya mga katropa sa rice traders kag mga smugglers. If ever nga imanipula nanda o kunila ang presyo sang palay kag sang bugas, igakabig inisilabi lang economic sabotage kag magapangatubang sa nagakaigo nga kaso.
2: Mahiya naman kayo!
0: Dugang pag impromisa man ni Presidente Marcos ang padayon nga suporta sa sektor sang agrikultura. O, kalakip diri mga katropa ang ginpakigbahi niya sa Zona 2025 ang pangpatukod sang dugang irrigasyon sang dugang pa ang mga farm to market roads, ang rice processing facilities, kag pagpanagtag sa mga makabag-ong mga kagamitan sa pagpanguma kag mga baruto naman nga fiberglass para sa atos ni nga mga kauturan nga mga mangingisda. At ikatuyo andri sa administrasyon nga mapataas no diri mga katropa ang produksyon sa mga nagapanguna nga produktong agrikultural agud man panubo ang presyo sang pagkaon sa merkado. At sa isyo naman sa trabaho kag palangabuyanan mga katropa sunod diri ha kay Presidente Marcos Jr. base sa yes niya pinakaulihi man nga fourth zona sang 2025 magapadayon ang pagbuligan sang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry kag Department of Social Welfare and Development. Agud tong nga maghimo mga katropa sang mas madamo pagid nga oportunidad kag trabaho. So gani nagpromisa ini siya sadto nga palawakon ang suporta sa mga magagmay nga mga negosyo pinagi man sa manubo nga interes nga pautang, libre nga training kag bulig pinansyal para sa mga luyag mag sugod ug magumpisa sang ilas nga kaugalingon man nga negosyo. Isa man sa gintalakay sa ito mga katropa o kung sa ginpakigbahin ni Presidente Marcos Jr. ang may kangtanan sa pagbato kontra korupsyon. O, partikular na gid mga katropa ining flood control project.
2: Mahiya naman kayo!
0: Kung sa din ginmanduan diri sang presidente ang maid-id nga pagripaso kag pag-audit sa mga proyekto nga ini. Agud masiguro mga katropa nga nagagamit sang tama ang pondo sang bayan. Ginatagan pag idiri pagtamod nga pagasabton ang sinuman nga mga mapamatud-an nga imbolbado kun ulamid sa korupsyon kag ginsiguro nga pasangkaron ang transparency sa pagpatuman sa mga proyekto sang gobyerno. So ina lang ah, no? Ang brief recap naton sa nangin na promisa kag mga programa nga ginmensyonar sang presidente sang tinidikdan nga Zona 2025. Pati karon nahibaloon ta kon may mga progreso gid man ayhan. Mas labi na sa sining issue sang korupsyon kag flood control projects.
2: Mahiya naman kayo.
0: Wala tonta ni kung may update siya kay Zaldico. Sa mga opisyales nga ra sa pwesto nga imbolbado kun ulamid man sa sining flood control anomalies. Tutukan ta na dulungan ta mga katropa. Kay Subong, no, nga ikalima na nga State of the Nation address ng aton si nga presidente mga katropa. Di ginalauman dari nga igapakigbahin sang presidente ang pila niya ka mga nahimo man nga aktibidad programa. Dugang na ang mga ginpanglatag to nga mga prioridad nga hagna nga layi para sa iya sininga ulihi nga duha na lang katuig sa iya sininga termino mga katropa. Kag ang mas ginakwan pagidiri, mas ginatutukan man sa mga Pilipino, natuntanan. Ang may kang tanan sa sininga labor issues mga katropa?
1: Oh no!
0: Kay kaupod tadi ang grupo nga partidong manggagawa nga mamati man mga katropa, bikon may update ni. May kang tanan sa lima ka mga dalaguan nga labor policies kag labor issues sa sining patigayunon nga zona sang presidente. No, kay subong nagataas naman ang numero sang unemployment kag paglapad o kung pagdako na naman sang contractualization mga katropa. Dugang pa ining mataas nga presyo sang nagapanguna nga balaklon. Nga hindi gid malagas ang sweldo mga katropa.
1: Oh no!
0: Be, kung may action sa sine, di ba la, katropang zero? Dugang padiri ang tuman kadako man nga gap sa tunga sang minimum wage kag pagtaas sang cost of living allowance sa bilog nga pungsod. Oh, dali lang sana all in. Ara pa sa listahan ang saliwat ang flood control. No? Kag iban pa nga mga public infrastructure projects nga tuman man nga nagakaapekto sa mga kubos.
1: Oh no!
0: Tadi rin man sa kwan ng pinakakwan pag inaton, pinaka ginaabangan. Ang mga crisis man sa kada sektor mga katropa.
1: Oh no!
0: Na daw kaangay napabayaan na sa ngaton sini nga gobyerno. Yaw ginakalipatan na sa ngaton sini nga gobyerno.
1: Oh no!
0: Ati dululungan ta na ibaloon mga katropa. Drisaton sini nga pag pangalagad man subong zona 2026. Tani puro lang good news eh. Ambal ni PBBM tani di na magtaas ang gasolina kay makaluluoy gid kita nga may mga motor or salakyan. Ibaba ang presyo ng kwek-kwek at ukoy.
1: Oh no.
0: Tunto kagid katropang Zairon. Paano hindi sila magpalakpak kay Paldo, mga buaya, lipay, pati mga adik kay BBM bangag.
2: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Ay gapamati si katropang Bernard B. Villanueva ho. Eh, sir, ganda na yung radyo. May saksakan ka da. Katropang Manilyn Villar Basa, good afternoon. And of course kay Ma'am Senaline Finiquito Tabige. Tesubong gani mga katropa, ginliwat niya naman to, no? Ang iyas niya ginpatuman man sa nagbigad nga zona nga wala na sang red carpet to mga katropa sa sining venue. Pati kung matandaan nyo, nagligad, wa ay man sang red carpet, kaya hindi man na kinanglan. Di ba la? So, ini na ang ikaduha nga kay gayunan, nga wala sang may ginplastar nga red carpet, sa batasang pambansa para sa 5th State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subong adlaw. Kag may pila naman kita to ka mga kauturan nga nagapatigayon sang hublag protesta. Batok ka. Kaya Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pati karon kamusta unta na mga katropa ha? I-kabit na naton ang aton nga koneksyon sa aton nga XFM 99.5. Dili lang magdugay. Sa Mega Manila na. Pati girl power tayo for today's video. Kay ang makaupod naton amo ining sanday katropang Erica Balagtas kag katropang Melanie Ocampo sang XFM 99.5 Mega Manila. Di man ta magpaperde, no?
2: Diyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Mabato tayo. Girl power tayo for today. Ready naman ang aton sininga batasang pambansa. Ano na to? Preparado na mga katropa. Para sa patigayunon man nga zone. Pati yara sunod diri sa 1 hour and 20 masobra 20 minutes ang ini nga patigayunon nga zona and as sunod naman sa spokesperson sa aton sini nga presidente ready na si PBBM nagpractice pa to siya gani kahapon naghatag pa siya sang daw ano ho tawag siya teaser sang iyas ni nga speech mga katropa ukon State of the Nation Address.

Ay, nagapulo pa mati man subong si katropang Doy Arturo. Dito sa may West Villa Flores, maayon ka, peace. Good afternoon, good sir. Kay katropang Aleth Guzman Rabor, good afternoon. Lipay gid ang mga animal nga mga dugwa kay damo na sila kurakot na kwarta. Pag ingit gid si katropang Zyron ba?

0: Bayaran ang utang ng Pilipinas amat-amat kay wala pa ako apo sa mga anak ko. May utang na sila, amugid.
1: Oh, no!
0: Ha? Dako na ang utang. Way panahimo, pero may utang na.
1: Oh, no!
0: Imagine, wala ho. Daw ka worse kita na kundiri mabuhi ang bata. Bata pa lang may utang na.
1: Oh no!
0: Ay paginahimo may utang
1: na. Oh no!
2: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Ma'am Tin, gagawa pagitan na sa imo. Abaw, gitan na ako. nakatutok na. Mayong hapon sa tanan gali ah. Sige, thank you gid kay katropang Hazel Paderes. Thank you gid sa pagtutok diri sa atos ning special coverage sa aton nga State of the Nation Address 2026. Idol gid ni katropang Ponselens ang ho.
2: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Ay, paborito mo gid na ha. Namin na sila paiptan sa pison kag pang dunuton. Ikalma mo. Abansita.

0: At isunod naman diri kay Senator Mig Zubiri, mga katropa. Pila kami nutos o kung pila ka oras antes ang pagsugod sa State of the Nation address ang presidente. Luyag sini mabatian nga talakayon sang presidente Marcos Jr. ang ginapahayag mga issue sa korupsyon sa pungsod. Subong man mga katropa ang mga nagapanguna nga ginahanglanon sang mga Pilipino. Kay bangod sunod diri kay Zubiri nagapati ni siya mga katropa nga man naganubo ang trust rating sa ato sa presidente bangod nakukulangan ang mga Pilipino. Sa salita o kon words salin sa aton sining administrasyon mas labi na sa issue sang corruption.
1: Oh no.
0: Omsim mga katropa. Kay kadabi nga may issue nga magatuhaw about corruption. And sige, dami another issue naman nga kung sa di natatakpan ng mga katropa ang ina nga issue. Di mas nag-focus na naman to sa another issue instead nga tapuson anay ang isa ka issue. Oh, di bala? Tapos why na ginabalikan? Oh, daw kan man bala, daw pagpalangga. Untak ana sa isi mo, bay an ka dayo.
2: Mahiya naman kayo.
0: Subong dapat mabatian ta na ang side sa ato sa presidente kung paano niya gid na matap na hindi lang puro wakal kundi dapat may action man. Ang mga issue about sa droga nga super lapnagon gid sa iya sa administrasyon mga katropa.
1: Oh no.
0: Layabi, sige lang wakal, sige lang tinikal, wala tupa, wala aksyon. Di ba lang? Gani, daw budlay na magpati, daw ginatubuan na ta dahil stress issue. Kaya wala aksyon. Ang flood control projects may na-preso na ha?
1: Ayoy!
0: Sino ang ragid, ang dako nga tawo nga ra dira sa likod sang flood control anomalies nga na napreso na.
1: Ayoy!
0: Si Zaldi ko din na.
1: Oh no.
2: Mahiya naman kayo.
0: Aton niya dani bala nga luyag ko haon sinako nga mga sabat balaho no? Sinako nga mga aksyon pero ang ginahatag ng sa aton sang gobyerno mga katropa daw sa shay lang yan pita pita
1: ayoy.

0: sige mga katropa, i-pasa na taton ang connection sa tons ning sister station. Sa XFM 99.5, Mega Manila, tupod sanday katropang Erica Balagtas kag katropang Melanie Ocampo para sa dugang nga mga updates. May kang tanans na gabadayon nga 2026 SONA special coverage sa XFM Philippines.
1: Pa nila sa lake, oo, ayan, sa Taal Lake.
2: Sa Taal.
1: Oo, na hindi mo alam kung yung mga buto ba talaga ng missing sa Bungero or buto ba talaga ng mga tao yun. Mm-hmm. O kaya naman hindi buto ng mga tao, mga buto lang ng mga animals.
2: Kung ano mang buto yan.
1: Oo, kung ano man buto yan, pero ang daming buto na na-recover ng ating PNP. Ayan. Next naman, water supply. Ito. Nabanggit din po sa SONA 2025 ang water supply. Ito, nangako nga po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na aaksyonan ang problema sa kakulangan ng tubig. At binalaan din niya ang mga opisyal na mapapabaya ang serbisyo sa publiko. Alam mo, yung water supply sa Cavite, ha?
2: Oo. Kamusta naman ang tubig?
1: Sa Cavite, lalo na sa Dasma. Ako po hindi taga-Dasma, pero yung water supply nila doon, kailangan pa nila magising ng madaling araw dahil doon lang may tulo.
2: Ay, nako.
1: Mm-hmm. Tapos, syempre, ito, El Nino, di ba? Mm-hmm. Sobrang init. Kapag walang bagyo, sobrang init. So, isipin mo na lang yung tinitiis nila, mm-hmm, no? At saka, kumapasok din sila na wala ng ligo dahil nga, kahit nung madaling araw, konti lang daw yung tulo. Mm-hmm. Ayan,
2: kahit pa mag-adjust ka na, gumising ka ng maaga para mm-hmm makakuha ng water, wala pa rin, no?
1: Yes, oo. Uh-huh. Sa inyo, kamusta ba yung tubig dun sa inyo?
2: Ay, hindi ko na...
1: okay naman. Hindi nararamdaman ni katropang Erica. Which is good, diba? Mm-hmm. So, may mga parte.
2: Pero talaga, yung mga katropa natin, ha, meron talaga mga iba't ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas, mm-hmm, na ganun talaga yung supply ng tubig.
1: Yes, oo. Malala talaga. Mm-mm. Na isipin mo yun, no, mm-hmm, na walang tubig ng buong maghapon na kailangan mo maligo. Ako nga sa dorm namin, tatlong beses ako naliligo eh. Mm-hmm. Libre kasi yung tubig.
2: Napakahirap. Alam nyo mga katropa, napakahirap ng walang tubig. Mm-hmm. Minsan kasi nasabi nila kapag ka isang araw walang kuryente, medyo tolerable eh. Pero yung walang tubig, ang hirap.
1: Yes. Ako din, mas okay sa akin ng walang kuryente kasi sa walang tubig, mm-hmm, diba? Paano yung panghugas nyo ng yun?
2: Mm-hmm. Pero wag naman sana mawala ng kuryente. Kasi ang mahal na
1: ka ng sigil. Ang mahal na ka ng sigil eh.
2: Kasi wala pa.
1: Ano ba? Ano po talaga? Ito ang nakikita natin sa live stream po. Mm. Ano na dumadating na mga delegado na kasama sa SONA 2026. Ayan. Mm. State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakaantabay na ang maraming media men. Kumukuha sila dyan. At saka, nung nakaraan kasi nag-cover ako dyan sa SONA, ano?
2: Mm-hmm.
1: Tapos yung mga bawat dumadating dyan, talagang hahabulin namin kung magpapa-interview sila, mm-hmm, o hindi. Meron kasi na no muna kasi pag ganyan po mga papasok sa Batasan Complex, ang unang itatanong dyan ng media, Sir, Congressman, ganun, mm-hmm, ano pong inaasahan nyo na babanggitin ng Pangulo ngayong sa kanyang SONA, mm-hmm, mamaya ganyan. So ayan yung mga itatanong natin, and then pagkatapos naman ng SONA ni PBBM, itatanong naman natin, i-rate nila kung kamusta ba ang SONA ni PBBM, ganyan. Mm. So, marami nang pumapasok. Medyo hindi ko pa sila kilala. Siguro mga members sila ng iba't ibang, wala pa kasing mga congressman akong nakikita ano dito sa live natin. Oo. Ayan. So, antabayanan nyo lang po dahil alas 4 po talaga mag-uumpisa. Mm. Pero usually po, lumalapag na ang Pangulo bago mag alas 4, lumalapag na siya sa Batasan Complex. At sasalubungin po siya ng ating bagong AFP chief. Ayan, mm-hmm, sina Parete. Mm-hmm. Next naman.
2: At ang isa pa nating babalikan, katropang Melay, ang public dissatisfaction. Mm-hmm. Inamin ni Pangulong Marcos na maraming Pilipino ang hindi pa rin kontento sa serbisyo ng gobyerno. Present po. At ang sabi ay na ako siyang pabilisin at pagbutihin ang delivery ng public services.
1: Yun na nga eh, medyo ramdam ko na yung public services niya. Ayuda program, ganyan. Kasi puro ayuda.
2: Oo.
1: Puro ayuda sa mga, ayun, yung mga maliliit na sector, ganyan. Hmm. So, ayun, wala naman masama doon. Pero huwag niyo din po kalimutan yung kami.
2: Yung mga nasa gitna, nasa gitna, diba?
1: Kawawa nasa middle, naman. Middle class. Kawawa naman po kami. Oo.
2: Minsan kasi hindi laging ayuda yung solusyon eh. Kailangan talaga, alam mo yun, concrete may mangyayari. Oo, may pagbabago.
1: Mm-hmm. At saka, pang matagal ang solusyon po talaga ang panawagan ng lahat. Na hindi lang siya simpleng ayuda. Kasi ang 2,000 pesos ay magagastos mo lang ng ilang araw. Pero ang concrete solution, ang pangmatagalang solution, ayan, panghabang buhay na yan ang mapapakinabangan ng ating mga mamayan. So, dito sa public dissatisfaction, ayan, mga katropa.
2: Para dissatisfy talaga.
1: Dissatisfy talaga. Hindi. Hindi ganon. So, ayun nga, patuloy nga bumababa ang kanyang net at trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos. While si VP Sara naman ay tumataas ang kanyang net at trust rating. Ito naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi po ni Yusek Claire Castro na wala daw pong pakialam ang Pangulo sa mga naglalabasang mga survey. Ang sa kanya po, kung ano yung trabaho niya, gagawin niya yung mandato ng trabaho niya. Yun lang po. Pero andyan, ginagalang po ng Pangulo ang ating mga survey kasi syempre, ano pa rin yun eh, tugon ng masa, di ba? Hindi natin pwedeng baliwalain yung kung ano yung mga sentiments ng ating masa Pilipino.
2: Ng taong bayan.
1: Yes, dahil sila ang nakakaramdam. Si PBBM ang nag-i-implement, ang mga mamayan ang nakikiramdam and kailangan ng feedback, di ba, na mga mamamayan natin. Kailangan ng feedback pala ng Pangulo kung paano or ano yung naramdaman ng mamamayan natin tungkol sa mga pinatupad niyang mga policy, di ba? Ito patuloy ngang bumababa yung dissatisfaction rating ni PBBM, which is, ayun din naman kasi talaga, kasi nga yung corruption, hindi talaga na-address ng tuloy-tuloy. Merong mga nakulong, like Revilla, ganyan, pero big fish na ba yun? Para sa akin, hindi pa. Nandyan pa si, uy!
2: Madami pa.
1: May mga nagtatago pa. Nasaan si Tumaldes? Ayan, nasaan si Saldico na hindi mahanap sa ibang bansa? Ayan, sana, ayan, ma-address na, no? Kasi dalawang taon na lang ang termino ni PBBM at wala pa tayong balita kung tatakbo siya sa 2028 election. Meron na tayong balita na tatakbo si VP Sara sa 2028 election, di ba? Pero yung kay PBBM, di ba, wala pa tayo. So, ano pa yung kaya niyang ibigay? Kaya niya bang masolusyonan na meron naman siyang iiwan sa atin na legacy sa kanyang administrasyon? Aabangan din natin yan, mga katropa. Eto na nga. Pero meron tayo ditong itong ating survey kung ano yung mga inaasahan ng mga Pilipino ngayong 2026 sona.
2: Ayan.
1: Oo. Siyempre, nangunguna pa rin dito ang paglaban sa corruption, which is my 29.8%.
2: Diba?
1: Oo. Grabe. Nagulat ako dito kasi akala ko, katropang Erica, na ang mangunguna pa rin ay yung mataas na presyo ng bilihin.
2: Yung inflation.
1: Inflation pa rin. Pero ngayon, corruption na, ibig sabihin, may kamalayan na talaga ang mga Pilipino sa kung ano nangyayari sa politics natin. Ano? Dati kasi hindi napapansin ang politics, kaya tuloy-tuloy lang ang pangungurakot eh.
2: Ayun, gusto na talaga ng mga Pilipino na meron ng managot. Diba? Meron ng makulong.
1: Yes, at ang lahat ng sangkot ay dapat managot. Hindi po selective justice tayo.
2: Oo. Hindi pwedeng nasa laylayan lang. Oo. Dapat lahat.
1: Next, ano pa yung meron dyan?
2: Pag-iimbestiga at pananagot sa mga sangkot sa flood control scandal.
1: Ayan, ito na yun. Kung pagsasamahin mo yung corruption at saka yung flood control, ang laki na nito na percentage. Kasi yung corruption, nandito na rin yung pagpapanagot sa flood control scandal. Ito naman talaga yun eh, di ba? Yung pinakamalaki. Ayan. And sumunod lang dito yung abot kayang bilihin, which is my 18.7%. Ikaw ba katropa? Yung bilihin ba ngayon sa tingin mo, mas nagmahal ba siya kaysa
2: noong
1: 20?
2: Hindi mo pa tinatapos yung tanong. Oo, talagang
1: kaysa
2: mataas.
1: Kaysa noong 2025.
2: Mas mataas yung ngayon. Grabe na yung bilihin ngayon. Actually, hindi nga lang bilihin eh. Lahat ng bayarin
1: services,
2: mataas ngayon.
1: Lahat ng bayarin.
2: Lahat mataas. Transportation, pagkain, mm-hmm, lahat mataas.
1: Kuryente!
2: Lalo na kuryente.
1: Lalo na yung kuryente, grabe naman!
2: Ang kuryente ko parang nag-times 2 yata, nakakaloka.
1: Diba? Oh. Kami nga naputulan pa noong nakaraan eh.
2: Oh, grabe yung inflation, grabe talaga.
1: Grabe.
2: Parang hindi ka makakasurvive, lalo na kapag ordinaryong mamamayan na talagang umaasa ka sa sahod mo, ganyan.
1: Yes.
2: Na, mahirap, mahirap siyang pagkasyahin.
1: And the fact na ayuda lang yung binibigay ng government.
2: Hindi tayo makakasurvive sa ayuda.
1: Oo, kasi kung yung nilaan nyo sa ayuda, ginawa nyo ng mga solusyon, ayan, siguro tatagal yung ayudang binigay nyo. Pero syempre nakakaawa din ngayon ang ating mga motorista, no? Lalo na ating mga jeepney driver, tricycle driver, na naapektuhan talaga sa pagtaas ng gasolina. Oo, diba? As in, sobra pati nga yung mga sa entertainment industry, di ba, namimigay na rin sila ng libreng gasolina, like si Kim Chu, di ba, nabalitaan natin noong nakaraan, namigay siya. Marami po mga celebrity na namigay ng gasolina bilang tulong po sa ating mga mamayanan na apektuhan talaga, lalong-lalo na ang ating mga motorista na, alam mo yon, yung sinasakod nila sapat lang dati. What more ngayon na tumaas ang gasoline, tapos hindi na sapat yung inuuwi nila para sa kanilang pamilya. Ano nang kinakain nila, diba?
2: At marami pa tayo pag-uusapan, katropang Melay, pero babalikan natin yan mamaya, mga katropa. Babalik pa kami ni Katropang Melanie Ocampo dito lang sa Sona 2026 Special Coverage dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
3: XFM Mega Manila. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape.
7: XFM. XFM.
3: Santon Plus Gold.
8: Ako galing si Shirley.
9: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
11: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
6: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Magassistive pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Magassistive pain.
19: Kangkarang pain.
20: Fast and safe.
19: Assistive pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assistive pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: Ng K9 units upang pong magsagawa ng explosive sweep sa NBI headquarters matapos ang naiulat nga pong improvised explosive devices explosion sa Department of Justice. Ayan, pinaigting ng mga otoridad ang seguridad habang nagpapatuloy ang assessment at monitoring sa pangunahing tanggapan ng pamahalaan. Pero bago yan, ito, meron pa Representative Jojo ang pinaaresto na ngayon ng Sandigan Bayan. Si Jojo ang ba ay kasama dyan sa batasan? Nandyan ba siya? Baka naman merong biglang umano dyan na PNP na manghuhuli, diba? So abangan po natin ito, no? So naglabas na po ang Sandigan Bayan 3rd Division ng Warrant of Arrest at Hold Departure Order laban kay Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang, kaugnay nga po ng kasong graft. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y conflict of interest habang nanunungkulan bilang opisyal ng pamahalaan si Ang. Kasunod ng kautusan ng Sandigan Bayan, inaasahang isasagawa ng mga otoridad ang pagpapatupad ng Warrant of Arrest alinsunod po sa umiiral na proseso ng batas. So, hindi ko po sure kung nandyan siya sa batasan ngayon at a-attend ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero, ayan nga, no, wala naman din akong nabalitaan na hindi siya a-attend. So, eto, meron na nga, nagsisidatingan pa rin po ang ating mga delegates po dyan sa batasan complex kung saan, ayan, nakikita na rin po natin si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon. Ayan, syempre, nung nakaraang SONA ni PBBM noong 2025, naging maanghang din ang mga binitawan salita nito ni Gadon eh.
2: Oo, laging ano yan eh. Oo.
1: Oh, nandito na pala si NBI Director Melvin Matibag kasama ang kanyang lovely wife. Ayan, naipost pa yan ni Matibag sa kanyang social media account. Ayan, nasisidatingan na nga po. Sino ito? Parang kamukha ni Bianca Manalo ito ha. Ayan, nagsisidatingan na sila. And eto nga, nagbigay nga ng kaunting pahayag din si Gadon sa doon sa Batasan Complex. No? Sinasabi niya nga na kalokohan nga daw po yung ipinapalabas na survey ng mga survey firms. Tapos sinabi niya na bayaran din daw po ang Pulse Asia at Social Weather Station, no? SWS Survey. So medyo mabigat yung allegation ni Gadon at aabangan natin ang sagot ng Pulse Asia at SWS kaugnay dyan. Siyempre, ayan, nandyan na din po ang ilang majority senators sa Batasang Pambansa. Nandyan po ang ating Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama rin po si Mig Subiri. Si Senator Risa Ontiveros. Ayan, nagpalit siya ng damit. Naka-white na siya ngayon. Ayan. And eto pa, sinabi po ng kabataan portalist ni si Representative Renico, ang honesty daw po ni PBBM ang failure niya sa kanyang administrasyon. Kasi bakit? Sabi niya daw po na hindi naman nagbibigay ng totoong ulat si PBBM sa kalagayan ng bansa. Kahit na, eto, andito na sa mga mata na natin yung resulta, pero iba yung sinasabi nila, diba? Parang,
2: kahit nandiyan na, kita na ng lahat.
1: Oo, mapapatanong ka talaga eh. Pero agree ako dito kay Representative Renico na honesty ang kailangan ni PBBM sa kanyang SONA. So abangan natin kung magsasabi ba siya ng totoo tungkol nga dito sa flood control projects. Kung ano na yung nagiging sa isang taon niya na pagkasabi na mahiya naman kayo sa isang taon na yon, maging honest kaya siya, ayan, sasabihin na nahiya ako sa inyo dahil hindi ko napatupad lahat ng naipangako ko, diba? So eto na, babalik na tayo sa ating mga pinag-uusapan. Antabay lang po tayo mga katropa ha. At nagdadatingan na nga po ang ating mga delegado dyan sa Batasan Complex sa House of Representatives. At ilang oras na lang ay magbibigay na ng ulat sa bayan ng ating Pangulo. Ayan, mahigit isang oras na lang. Ano?
2: Tsaka kapag may update naman mga katropa, ay update namin kayo.
1: Yes. Eto, saan na tayo natapos?
2: Dito katropa, sa pagpapalago ng trabaho. Ayan, yan pa rin sa survey.
1: Ayan, survey pa rin tayo. Ano? Pero syempre, itong 20 pesos na bigas. Ayan. Sige, anong meron dyan katropa ang Erica?
2: Saan? Sorry.
1: Sa number 7.
2: saan yun? Wala.
1: Eto, ako
2: ikaw na lang, ikaw na muna.
1: Ako magkasabi, naging flagship nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos per kilo na bigas. Ayala. Muling iginiit po ng Pangulo na ang pangako na kada 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon sa kanya na isa katuparan na ito at target na mapakinabangan ng mas maraming mahihirap at vulnerable sector. Eto, naramdaman ko talaga to. Kasi lumawak eh. Kasi dati, bago siya mag-SONA, ayan, bago siya mag-SONA, SONA 2025, konti pa lang yung mga kadiwa stores sa Pilipinas. Pero ngayon 2026, nilibot niya talaga yung buong bansa. Ayan, sakop na nito yung buong bansa. Pero siya siyempre, meron din qualification like vulnerable sector, mga minimum wage earners, mga ganyan. Siyempre, yun talaga yung papa-priority ng ating pamahalaan, di ba? Kawawa naman kami middle class. Kawawa naman po kami PBBM. Nananawagan po kami sa inyo.
2: Ano naman kami? Charing.
1: At yes, ayan. Anong meron pa dyan, katropa?
2: At ang isa pa, ang key takeaway. Ayan, mga katropa. Ay. Ang 2025 SONA ay nakatuon sa accountability, paglaban sa korupsyon, pagpapabuti ng serbisyong publiko at pagtupad sa mga pangako sa kabuhayan at food security. Diba? Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang naging progreso ng mga pangakong ito at ang mga susunod na hakbang ng administrasyon.
1: Tama. So, asahan po natin yan ha. Tayo po bilang mamamayang Pilipino, asahan po natin ang lahat ng ilalahad po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon mamaya. Mamaya pala. Mamayang hapon, mga 4 PM pa. Ayan. So, kasi syempre, kailangan maging aware din tayo na alam din natin yung issue ng ating bansa. Kasi, ang hirap po mabuhay sa bansang hindi mo alam kung saan ka nakatira. Diba? Sa bahay nyo nga eh, kunyari eto ha, umalis tayo ng bahay. Ako po kasi ay weekly lang na uwi sa bahay namin. And kapag nagtutupi ako ng mga damit, hindi ko na alam, kay Melvin ba to? Sa kapatid ko ba to? Sa papa ko ba to? Ganon din tayo sa ating dito sa Pilipinas. Kung hindi natin alam, magiging bulag din talaga tayo. At eto pa, huwag tayong mag-relay sa kung ano lang yung nakikita natin online, yung mga splice video na yan.
2: Naku, napakadaming ang fake news eh.
1: Oo, fake news. Labanan po natin yan. Isa tayo lumaban sa fake news. Oo, kasi ang hirap naman po na splice video lang yung pinapanood nyo tapos doon na kayo magko-comment. Manood po tayo ng balita, mag-search po tayo, libreng-libre, sobrang accessible ng ating mga internet. Ayan. Kung wala po kayong pang-internet, pwede po kayo pumunta sa SM, sa ibang mga convenience store, nag-offer po sila ng pre-internet. Mag-search po tayo, huwag po tayong makisama sa mga nagpapakalat ng fake news. Ang hirap po, i-debunk. Kapag ayun na yung naunang pumasok sa isip nila eh.
2: No? Minsan nga eh, di ba? Nakita na nila, kahit nga hindi sila sure eh, kung tama ba or mali yung nila, share nila. So, kakalat ng kakalat.
1: Yes. Lalo pa ito, ay nanay ko, ano yan eh, biktima yung fake news.
2: Biktima na fake news.
1: Oo. Ako yung nagdedebang sa nanay ko, guys. Ay, mga katropa. Ayan, ako yung nagdedebang sa nanay ko na, hindi totoo yan. Kasi minsan, nagsasabi na lang yung sa akin na, Lay, patay na pala si ano. Isang artista. Sabi ko, ha, buhay na buhay pa yun. Mali yan. Ayun. So, ayun. Turuan din po natin yung ating mga magulang, yung mga, meron po kasi talagang hindi pa marunong mag-navigate kung paano yun sa internet, ganyan. Turuan po natin sila, i-block pa, ipa-block po natin sa mga magulang natin yung mga fake news peddlers na yan. At para doon sila mag-rely. Dito sa XFM, try po ninyong i-follow ang XFM.
2: Oo, ano? At least dito, puro katotohanan.
1: Wala po kaming fake news na inilalabas. Ayan. Wag po tayong maniwala sa mga fake news sa social media. Kasi ang iba naman po, ayaw daw po nila manood ng TV, ayaw nila makinig ng balita kasi mahaba. Ganyan.
2: May minsan pa nga sinasabi nila. Ako ito ah, meron ako nasakyan isang beses na angkas. Hindi ko alam kung saan nagsimula itong issue ng bias gano'n. Tinanong niya ako, saan daw ako nagtatrabaho? Saan ako galing? Ganun. Sabi ko, nagtatrabaho ako sa radio. Akala niya, nagtatrabaho ako sa news, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya sa akin, oh, edi bias pala kayo. Ganun. Ganun yung dating. So, mga katropa, kaya siguro yung iba, ayaw nila manood ng balita. Ayaw nila tumingin kasi iniisip nila, baka bias, baka ganito. Yung iba nga sinasabi, binayaran daw, ganun. Mga katropa, mas trusted pa rin ang balita talaga. Ang mga journalist, diba? Yes. Kesa sa kung ano-anong nakikita natin online na hindi naman tayo sure kung totoo ba o fake news.
1: Yes, yung mga nagpapanggap na reporter, hindi din nagpwede yun. Kasi yun talaga ay bias. Kasi hindi sila gagalaw ng walang bayad. Diba? Siyempre, may mga nasa likod niyan. Kami dito, unbiased ang mga, kasi nasa mandato din natin, diba? Nasa work of ethics nating mga journalists na maging unbiased. Kung ano lang yung sinabi nila, without any color, susulatin mo yan. Kung yan ba ay anti, kung yan ba ay pro-administration, isusulat mo yan. Kasi, ayun yung ano mo eh, sinumpa ang salaysay mo. Sinumpa ang salaysay mo sa ating mga mamayang Pilipino bilang isang mamahayaga, bilang isang journalist. Kailangan unbiased tayo at sa totoo, katotohanan lang tayo nakasentro. Ayan, hindi tayo nakasentro sa kahit anong opinion ng iba na kailangan dun tayo sa mga sinabi ng ating mga government agencies. Ayan, so dito po tayo sa XFM makinig, mga katropa. Eto, itutuloy na natin. Ayan, syempre, healthcare. Inamin din ng Pangulo na may mga hamon pa rin sa healthcare. And nangako siya na pinapalawak na daw po ang health services at mas magandang access sa serbisyong medical. Eto, marami talaga akong gustong anuhin sa
2: healthcare. Medyo danas na danas mo talaga.
1: Yes, katropa.
2: No?
1: Kasi, nung eto, wala akong trabaho. Nasamahan ko one time yung papa ko na magpagamot. Kasi siya po ay high blood. So, ang hirap talaga. Pumila kami doon ng madaling araw. Nakauwi kami ng alas 4 ng hapon. Sa public lang kasi kami. Hindi kami, syempre, doon sa private. Medyo mahal doon.
2: So, ganun.
1: So, oo. Kasi public naman kasi, libre ang consultation. Ang bibilihin mo ay gamot. Pero sobrang dami nyo naman nakapila. And syempre, doon meron pa din mga pasyente doon na mas kailangan ng urgent care, di ba? So, nakita ko doon na marami nagre-reklamo. Kasi katabi lang po ng Jaad, kung alam nyo yung medical services dyan sa Cavite. Hindi ko nababanggitin kasi kabawa naman sa stress. So, kasi katabi nun, yung kung saan nag-asikaso ng PhilHealth, yung mga na-confine. So, ayun, nahihirapan yung mga kababayan din Pilipino na bakit ganun na napakadaming proseso? Ngayon yung ito sinabi sa akin, paano kami? Mag-i-stay na naman kami ng isang araw. Eh, kapag nag-stay kami ng isang araw, may babayadan na naman kami. Diba?
2: Bayad na naman.
1: Ito nga lang yung budget namin. Inutang pa namin itong budget namin. Tapos, ayun, hindi na naman, diba? So, ayan.
2: Ayan, katropa, pag-usapan pa natin ang lahat ng yan mamaya. At syempre, magbibigay rin tayo ng update sa SONA 2026. Ayan, mga katropa, ako po si katropang Erica Balagtas, kasama si
1: katropang Melanie Ocampo.
2: Ayan, dito lang sa SONA 2026 special coverage dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: XFM Mega Manila. May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
4: Tropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Inihayag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na limitado ang kanyang inaasahan sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay San Fernando, sa loob ng 4 na taon ng kasalukuyang administrasyon ay wala pa umanong naipapasang makabuluhang batas na direktang nakatuon sa pagkapataas ng sahod at paglutas sa mga pangunahing suliranin ng mga manggagawa. Dagdag pa niya, nananatiling nakabinbin

0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuwalier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: XFM 99.5.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: XFM.
4: XFM.
5: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
6: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City, malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
7: Exciting!
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuwalier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
11: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue.

0: Nyo sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Hala! Ka-exciting!
3: Samsung Plus Herbal Oil!
4: Ako po, si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil!
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan!
5: Samsung Plus Herbal Oil!
6: Wins!

0: mga gasolina na ginagastos nyo po sa araw-araw. Take home pay na talaga yun.
1: Bali po ma'am, ano ako, hindi naman po ako sa transport. Bali vendor po ako ma'am. Nag-commento lang po ako. Bali nag-comment lang ako tungkol doon sa zona ni Pangulo. Na sana ma-resolve niya yung problema ng bayan, yung tungkol nga sa langis. Eh dinadahilan nila yung keso gera sa Middle East. Dati pa, wala pang gera, problema na natin yung langis. Dati pa. Kasi tuloy-tuloy yung pagtasya. Kasi nga sa oil regulation, no?
0: Yes.
1: Siguro kung magagawa yan ng paraan ng Kongreso, ma-reject yung batas na yan, siguro bukas-bukasin yung problema ng kababayan natin. Kasi damay-damay po tayo dyan. Tricycle, driver, taxi driver, bus, pati aeroplano, damay dyan sa pagtas ng langis.
0: Yes.
1: Dati, yan lang po yung mensahe ko, madam.
0: Salamat po, tatay. Ano, sana po nga yung panawagan po ninyo, no, na doon nga sa oil deregulation law ay mabanggit talaga sa zona ni PBBM.
1: Yun po, ma. Tara po.
2: Maraming salamat po.
0: Yes, sir.
3: Yun, katropang Melanie.
0: Yes, Earl.
3: Eh, ano mo sa sabi niyo po? Sabi sa akin niya, hindi sa akin kayo, may pangunod ka sa Pangulo. Okay, sa Sona.
4: Pa?
3: Sa Sona ni Pangulo Pedro ng Marcos Sr. Ano may mensahe po kayo? Anong yung posisyon sa akin?
4: Di ba kasi ako kasali sa rally, pero for me na lang po, siguro, I stand on what's right and what's for better. And sana your voices can hear and sana stay safe lagi tayo all po. Yan lang po, thank you.
2: Salamat
3: niya, ate. Ayun, nakakatrauma kami dali.
0: Yes, Earl. Oo, stay safe tayo palagi.
2: Oo.
0: 'Di ba? Sobrang daming nangyayari sa bansa, 'di ba? Katropang Earl.
3: Kaya nga,
0: So ano, meron diyan. So ngayon, nag-aantay ka na lang dahil nga wala nang signal doon malapit sa bata.
3: Wala na. Ano? kaya tayo umalis muna at lumayo lang tayo dahil kasi wala na talaga. Wala nang signal dahil yung iba nating mga kasama sa media meron silang mga ibang ano na signal. May signal sila. Tayong wala.
0: Kaya pala, tuloy-tuloy ang live stream ng ibang media. So, ayan, tama lang din naman na mapakinggan din natin yung boses ng mga mamamayang Pilipino, di ba? Hindi lang about doon sa zona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., kung sino yung mga nasa loob ng Batasan Complex or sino yung mga
3: kasali,
0: di ba? Kailangan din talaga yung boses talaga ng mamamayang.
2: Mga panawagan ng mga tao.
3: Kahit na sinasabi nga nila, kahit hindi sila sumama sa rally, ang mahalaga, ang panindigan nila, ang mensahe nila, sana bumaba yung gasolina, taasan ang sahod katropang Merali at Erica.
0: Alam mo, tama. Kaisa ako ng mga nananawagan na taasan ang sahod at ibaba ang gasolina. So, ayan, balikan ka namin, Earl. Ano, balikan ka namin later. Ayan, sige.
3: Maraming salamat, katropang Erica at katropang Melanie, katropa mo sa Quezon City. Ako, si Earl Saludara para sa XFM 99.5 Mega Manila para sa Sona 2026.
0: Ayun.
2: Ayan, katropang Melay, no? Pare-parehas ang panawagan ng mga tao na sana talaga bumaba ang presyo ng gasolina. At hindi lang gasolina, mga katropa, sana yung presyo ng bilihin.
0: Lahat. Para yung inflation naman sa bansa ay grabe naman. Ibabayo rin po ang inflation.
2: Ayan, Katropo Melay, meron ka bang update?
0: Ayan, eto na nga, sinabi na nga ito. Eto, update sa Pangulo ito ha. Inaasahan daw po magiging more intense ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayan, sinabi po ito ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro dahil ilalahad daw po ng Pangulo ang mga bagong programa at legislative priorities upang matugunan ang ng mga Pilipino na makabangon daw po sa hamong kinahaharap ng bansa. Kabilang daw po, ayan, ang mga kalamidad at krisis sa Middle East. Ito na yung panawagan nila, di ba? Kasi nga daw, nag-umpisa nga daw yung pagtaas ng krudo, ng gasolina, dahil nga sa tensyon dyan sa gitnang silangan. So, aabangan natin yun kasi sobrang laki ng role ng tension dun sa Middle East dahil ayun nga yung ginagawang panakip butas ng ating mga oil company para magtaas ng presyo. Alam niyo ba mga katropa ngayong July? Ayan, 27 na ngayon, di ba mga katropa? Ayan, ngayong July, dire-diretso, simula pumasok yung July, dire-diretso yung big time oil price hike. Ayan, ng ating mga produktong petrolyo. And sana naman sa August, mayroon naman pagbaba. Grabe naman kasi. At ito pa ha, ngayon lang ako nakarinig, inuutay-utay yung pagtataas. Kasi nitong nakaraang linggo, tinaasan nila dahil nga medyo malaki yung taas, mga 9 pesos ba, kamo ito. Tapos ang ginawa ng ibang oil company, ginawa nila utay-utay. Kunyari, Tuesday magtataas sila ng 6, magtataas din sila ng Wednesday ng 2, tapos Thursday magtataas din
2: pero
0: sila
2: ng 3. Pero ganun din naman ang ending. Pataas din. Ng pataas. Oo, paunti-unti lang.
0: Paunti-unti lang. Parang sinasabi nila na magpagas na kayo sa mga gantong araw kasi tataas na. Ganun lang yung sinasabi nila, hindi yung kailan nyo po ibababa ang mga ano. Kasi yung papa ko eh, nagmumotor din siya eh. So, na sa akin siya nagtatanong na, ate, may taas presyo ba? Kasi magpapagas na ako. magpapagas na ako ng Monday para pag Tuesday hindi na siya maapektuhan. Mga katropa, every Tuesday po ng 6 a.m. doon po nagbabago. Ayan.
2: Kausado niya na.
0: Doon po nagbabago ang ating presyong produktong petrolyo. Ayan. Ito na nga, sinasabi na nga ng ating Pangulo, no, wala nang isang oras. So, anytime pwede nang dumating CPBBM dyan sa Batasan Complex. At ito, bago namin kayo iwanan ni Katropang Erica, syempre, ilalahad din naman natin yung mga nagawa naman din ng Pangulo, di ba?
2: Yung mga 2025. Mahalagang batas na naipasa niya mula July 2025 hanggang 2026.
0: Syempre, hindi naman puro ano tayo dito. Puro hinaing. Ito naman ay medyo light at ito ay niratipikahan na nga ng ating Pangulo at batas na po ito. Anong meron dyan, Katropang Erica?
2: Una, ang Anti-Pogo Act o RA 12312. Ang batas na ito ay ang pagtuloy na pagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Inaatasan ng mga ahensya ng gobyerno na ipasara ang lahat ng natitirang POGO operations at papanagutin ang mga lalabag. Alam ba, Katropang Melay, kaya ito mahalaga kasi tugon ito sa mga reklamo na may kaugnayan sa human trafficking, kidnapping, money laundering, online scams, prostitution. Grabe. At iba pang krimen na inuugnay sa ilang POGO operations. At layunin ito na mapanatili ang kaayusan at seguridad ng bansa.
0: Ayan na. Katropang Erica, ito, nakikita natin yung mga photos na kung sino yung mga dumarating dyan sa Senado. Nandyan na nga si Senator Chis Escudero, ayan si Senator Pangilinan, ayan. Tuloy-tuloy na silang dumarating kasi nga, syempre, kailangan na nilang mag-ready. Kayo mga a-attend sa SONA, ha, sa mga nasa Batasan Complex, huwag kayong matutulog kasi nung nakaraan, nanonood ako sa SONA ni BBBM, nakukuha kung sino yung mga pumipikit, eh. Ayan, maglaan po tayo ng oras, lakas, para po pakinggan ang ulat ng Pangulo. At syempre, ayan, babalikan natin si Labay. Ayan, nandiyan na si Labay.
2: Ayan, dyan na si Katropang Rambo.
0: Yes, Katropang Rambo.
5: Katropang Melanin at Erica, sa mga oras nito, umalis mo na ako doon sa bandang may signal dahil wala lang signal, no? Ang hirap ng kumuha ng signal na iroon ng jammer kaya kinakailangan na lumayo ka. Si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ay nag-iikot niya at kanyang tinitingnan yung seguridad ng mga pulis at nagbabala siya sa mga nag-rally na huwag magsunog ng FPG dahil agad na aarestuhin. Sa mga oras ito ay nagkaroon ng pag-ambo, no? Ambo ng dito sa kahabaan ng Commonwealth bago mag-Ever Gotesco. Dahil sa bahagi ng Ever Gotesco, katropang Melanie at Erica ay wala ng signal. Mm-hmm. At napakarami na yung mga rallista. Pero hindi kagayan dati na mas malapit-lapit sila doon sa St. Peter Church. Pero ngayon ay hindi na sila makaka-rapping doon sa naturang lugar. Meron na silang specific na lugar, yung lugar na para sa kanila at hindi na pinapahintulutan ng mga ito. Kanina ay merong mga na-aresto gaya ng binanggit ko, 30 hanggang 40 yung inaresto. At dahil dyan ay agad na lumutang si Bayan na President Renato Reyes at pinakiusapan na nga niya yung ilang mga pulis. Sa mga oras na ito, Rambo, ay tuloy-tuloy pa rin yung isinasagawang kilos sa protesta. Yung ilang sa ating mga kasamang mga reporter, particular radio reporter, ay umaalis sila, katropang Melanino, dumalayo sila ng signal chamber dahil kapag doon kabanda sa bahagi ng Ever Gotesco ay nawawala na yung signal dahil merong jabber. Ngayon ay lumalakas, medyo lumalakas na yung ambon na nararamdaman ko namin dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan ay unti-unti na rin sumisilong sa itong mga rallista na nagsasagawa ng kilos sa protesta dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Mula rito sa kahabaan ng...
0: Oo, nabanggit mo 'di ba yung mga 35 to 40 na mga rallista na hinuli at takiusap ka mo ang presidente ng Bayan Group. Ito ba ay saan sila dinala? Ito ba ay pinalampas ng PNP o dinala sa kanilang headquarters?
5: Merong bus na BJMP, katropang Erica at Melanie, no? Doon sila dinala pansamantala yung mga inaresto. At hindi nga binanggit ng mga pulis kung ano ang kaso. Basta dinampot na lamang at merong nagsabi, yung isa ay merong umanong pulis ang sinuntok at ito'y grupo ng vandalism yung ilan sa mga kabataan na dito. Bukod dyan ay nagbabala si Police General Melencio. Jose Melencio Nartatis Jr., ang PNP chief, sa mga realista na huwag magsunog ng FPG dahil agad silang aarestuhin ng mga pulis at idodokumentary ang kanilang mga ginagawa dahil may mga legal team, mga iba't ibang division, may CIDG nandito, merong BGMP, merong Bureau of Fire Protection, no, halos lahat ng nasa sakupan ng DILG ay narito na sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, katropang Erica at Melanie.
0: Yes,
5: at,
0: katropang Rambo, no, nabanggit mo yung pagsusunog. Meron na ba kayong nahuli? Kasi kanina, nagtitingin ako sa social media, ano, sa mga balita. Ayan, wala naman akong nakita na nagsusunog ng FPG. Ang ginagawa lang nila ay sinisira nila ito. So, mga katropang Rambo, ano, meron bang naiulat na nahuli dahil nagsunog sila ng FPG o wala pa naman?
5: wala pa naman na kaming nabalitaan na nagsusunog. Yung sinisira kanina, dito yun sa bahagi ng Pelcuhan, nakunan mismo natin yung sinira nila, no? Pinupunit-punit nila, at bukod dyan ay dinuraan pa ng isang babae, yung isang effigy ni U.S. President Donald Trump at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katupang Melanie at Erica. Mm-hmm. So sa ngayon ay lumalakas, unti-unting lumalakas na rin itong ambon na nararanasan namin dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, at meron na rin mga dumadaan, no, katupang Melanie dito sa mga VIP. Nag-counterflow yung iba kasi may mga daanan yung mga VIP patungo sa Kamara de Representantes o House of Representatives kaugnay sa zona ni Pangulong PBBM Katropang Marie at Melanie at Erica.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat sa iyong update, Rambo, ano, at sumilong ka muna.
2: Oo, ay lang magkasakit, katropang Rambo.
0: Oo, kailangan mong hindi magkasakit dahil mag-uulat ka bukas.
5: Oo, mahirap, mahirap na.
0: Mahirap na.
5: At bukod dito, kinakailangan lumayo ka doon sa jammer, yung ilang mga metro.
0: Yes.
5: Dahil kapag ikaw ay nasagap, hindi ka mawala yung signal at hindi ka makakapag-report katropang Melanie at Erica.
0: Mm-hmm. Si katropang Earl ay lumayo na rin eh.
2: Oh.
0: Lumayo na rin siya eh. Baka magkita kayo dyan.
5: Magkasalubong kami, magkikita kami kasi ang hirap dito kapag malapit ka dito sa jammer, aabutin ka talaga dito sa kahabaan ng Commonwealth malapit sa Ever Gotesco. So yan ang sitwasyon, katropang Melanie at Erica, kung saan nagkaroon ng kunting commotion kanina bago magtanghali. Hanggang pagkatapos ng mga alas dos ay meron na rin ilan mga militanteng grupo ang dinampot ng pulisya. Mula sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, ako si Silvestre Rambulabay para sa XFM 99.5 Mega Manila, Zona 2026.
2: Ayan, maraming salamat, katropang Rambo Labay.
0: Maraming salamat. Ayan. So, ayun po ha, wala na daw pong signal talaga malapit sa ano, dahil pati siya eh. Napaalis eh.
2: Umaambun pa. Alam niyo mga katropa, mahirap magkasakit ngayon, di ba? Kaya dapat mag-iingat kayo. At saka, dapat pag ganyan, isantone vitamins niyo yan,
0: tama,
2: mga katropa.
0: Tama, tama.
2: Para maprotektahan
0: tayo.
2: Yung katawan.
0: Mm-hmm. At saka, ito pa ha, syempre, noong nakaraang lason, umulan din.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ayun ngayon sa mga protesters, dahil hindi rin naman sila magsusunog ng FEG, ayan. Mm-hmm. Sumilong-silong din kayo. Mm-hmm. Syempre kahit na pinaglalaban nyo ang inyong mga karapatan.
2: Oo. Dapat ano din.
0: Ipaglaban nyo na ng iyong kalusugan. Oo. Dahil mahal nga po magkasakit sa Pilipinas.
2: Kagaya na pinaglalaban natin. Oo. Kapag ka maayos na, ligo. Mm-hmm.
0: Igo-go nyo yan.
2: Ayan. Naku, wala na pala tayong oras, katropang Melanie.
0: Kaya nga eh. Pero syempre, no, aabangan pa rin ang ating mga katropa.
2: Uh-oh.
0: Kung sino ang susunod, dahil nga ito, pinaka-importante na, dahil sila ang hawak sa pagdating ng ating Pangulo dyan sa Batasan Complex.
2: Mm-hmm. Ayan, mga katropa, kaya naman, abang-abang lang kayo dito. Kaya mamaya, kay katropang Buddy Oberas at kaya katropang Brian De Paz.
0: Ayan.
2: Mga katropa, maraming salamat sa pagtutok sa amin. Ako po ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas.
0: At ako naman po ang inyong katropa, Melanie Ocampo.
2: Ayan, para sa Zona 2026 Special Coverage. Dito lang yan sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Hindi tayo sabay.
0: Okay, sige. One, two, three, go! Exciting!
6: XFM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible AMLUAL-AIR services at the scan and QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon. Vitamin C, vitamin C, mag vitamin C, mag Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Exciting, bro!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitki sa pero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Wednesday!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Hala, ka-exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
6: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
7: XFM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
8: Sample Plus Gold.
9: Mabakal sa mga butika.
8: Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
8: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Uy, boy, gising!
12: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Eh, ngayon naman, eh, ano naman kaya ang kasunod?
1: Abay, sabi ay expect, anong sabi ni Attorney Claire Castro? Expect daw dahil mukhang mayroong, we have something to watch out.
0: Ayan, yung aabangan natin kung ito ba'y may kinalaman sa korupsyon, ito ba'y may kinalaman sa mga middle class, o ito ba'y may kinalaman sa bigas? Ayan yung mga abangan natin, Katropang Buddy.
1: So, bombshell, kung merong bombshell or pasabog mamaya, abangan natin, Katropang Brian.
0: Yes, Katropang Buddy. At may mga binabanggit sila na ito'y higit isang oras lang na zona. So, 1 hour and 20 minutes yung nabanggit na estimate ni Jose Claire Castro.
1: Uh-oh.
0: Pero ito naman, como alas, halos mag-alas 4 na, 3:41, titingnan po natin kung ano po yung mga mismong siya yung sumulat, Katropang Buddy.
1: Intense. Yan po yung description.
0: Ayan.
1: Ni Attorney Claire Castro. Kikita natin ang presidente, Katropang Brian, nasa PLLO na ba ito?
0: Ayan na yung pinaka ano nila, kung saan ay sinasalubong palagi itong Pangulo pagka may zona, Katropang Buddy, at kasama niya dyan. At nandoon na rin si House Majority Floor Leader Sandro Marcos at yung mga Senate, si Senators Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, JB Ejercito, Mig Zubiri, sa pangunan naman ni Senate President Win Gatchalian at ang counterpart naman nila sa House Leadership.
1: Okay.
0: At si First Lady,
1: nandun din siyempre,
0: Lisa Marcos.
1: At bahagi ito ng, ano ba yan, nagkukwentuhan mo sila kung anong sinasabi nila. Ang ganda ng barong mo.
0: Oo nga, nagkukumusta nga kasi kanina, Katropang Buddy. Wala tayong nakitang red carpet eh.
1: Negative.
0: Wala at lahat sila, puro simple lang.
1: Kasi simple, dignified daw dapat.
0: Ayan, simple, ngayon. Tsaka marangal.
1: And may dagdag ko rin, Katropang Brian, mga katropa, ngayon walang kakantang celebrity.
0: Wala.
1: No celebrities, well, nakakanta ng pambansang awit.
0: Yes, Katropang Buddy, mukhang ano to, ha? Mukhang simple to at organic, natural, at yung mga raw. Congressman, raw, nag-aabang sa loob.
1: Naalala ko tuloy si Senator Robin Padilla.
0: Raw, sabi niya nga eh. Kaya lang hindi siya dadalo, Katropang Buddy.
1: Negative. Yun. Sino pa bang hindi dadalo maliban kay Senator Robin?
0: May mga nabanggit kanina, itong nagpa-interview na si Senator Amy Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Lauren Legarda, at yan, bukod dyan, si Senator Robin Padilla. Hindi naman nagpahayag ito si Senator Pia Cayetano kung dadalo o hindi. Dahil sinasabi nila, wala naman daw bago dun sa magiging laman ng zona ni Pangulong Marcos ngayong araw.
1: Okay, at wala rin pong director ngayon, katulad ng mga previous zona na kumukuha pa sila ng mga director para i-direct talaga yung zona ng presidente.
0: Yes, Katropang Buddy, kasi noong nakaraan talaga namang mala-film ang dating eh.
1: Yung kuha, mga pailalim.
0: Oo,
1: mga
0: may pailalim siya, tapos aerial. May patalikod siya, may mala-drone shot pa, so lahat ng shot.
1: Kuha.
0: Eh ngayon, eh ano lang yan, parang mono shot lang siguro ito.
1: So RTBM, ang atin pong pinasasalamatan din, katuwang natin. Parihatid po yung mga kuha niya na sa ngayon, ano yan? Sa ano na to? Sa loob na to, ano?
0: Sa loob na yan, Katropang Buddy, ng plenary session, yung mga katropa po natin sa radio, ay sa ilang sadali po ay inaabangan po ng mga mambabatas itong pagsisimula ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil binabanggit po ay alas 4 ng hapon at karamihan na po sa mga kongresista ay nasa loob na po ng plenary session, maging yung mga senador at mga piling panauhin. Sa ngayon po ay kinakausap naman ni Pangulong Marcos Jr. itong mga Senate leadership. Uy, si Senator Lito Lapid po ay nasa loob din.
1: Napansin din natin si Senator Lito Lapid.
0: Sa wakas, inaantay naman natin siyempre yung kanyang statement kasi noong nakaraan, Katropang Buddy, sinabi ni Senador Lito Lapid na ina-expect niya na tiwala siya na walang pangingimi na sinusog po ni Pangulong Marcos itong korupsyon.
1: Yun ang maganda dyan. At kapansin-pansin din na ang setup ngayon ng tawag dyan ng plenary, parang hindi nga magarbo, no?
0: Hindi magarbo, Katropang Buddy. Kumpara dati, ngayon parang magkakadikit na sila lahat.
1: Oo.
0: Tapos parang mas marami ngayon kumpara dati. At lahat sila nag-aabang. Baka mamaya kasi merong i-a-appoint ngayon. Kasi usually ganyan, Katropang Buddy, pagka may mga zona ang Pangulo, biglang meron siya papangalanan na i-a-appoint. At meron din naman kung minsan na ito'y kanyang pinupuri. Tapos yan, magbibilang na naman tayo ng palakpak kung ilan yung mga magiging, minsan kasi marang sumusobra dun sa pagka in-emphasis niya na yung pala yung dapat palakpakan. Eh, nabibitin yung palakpak eh.
1: Kaya yung pagbibilang sa palakpak, pwede rin po kayong sumabay, mga katropa. At live tayo sa pamamagitan naman po ng inyong istasyon ng XFM 99.5 Mega Manila. sa Facebook natin, XFM 99.5 Mega Manila, sa YouTube, ganun din. At gusto ko i-acknowledge katropang Brian na simulcast din tayo sa 106.5 XFM Rojas.
0: Ayan, XFM Rojas. At yung mga katropa po natin, lalo na ngayon po ay kabubukas lang na kanilang Facebook page, eh follow nyo po kami, ganun din po sa YouTube channel na inyo pong isubscribe. Mm-hmm. Yung mga piling mga soundbites naman po ay atin pong ilalabas po yan maya-maya dahil inaabangan po natin yung mga ikangay mga sorpresa na mga pangako at kung meron man pong mga panukalang batas na gustong ipa-priority naman ng Pangulong Marcos para sa Kongreso kasi may mga ibang panukalang batas na hanggang ngayon katropang body, hindi pa po ito na ipapasa dahil tagdad sila ng mga ginagawa at nandiyan na yung impeachment trial ni VP Sara. At si VP Sara pala, katropang body, ay pinaglaanan ng parking space.
1: Meron pa rin.
0: Meron pa rin.
1: Tradisyon at
0: if
1: SOP.
0: If ever na talagang, kaya lang kasi nasa abroad eh.
1: May bakante rin yatang upuan sa kanya.
0: Meron din, katropang body. Uh-oh. Kaya lang talagang ano yan, mananatiling bakante dahil nasa ibang bansa ang pangalawang pangulo.
1: At sino ba yung ano, yung manonood daw pero hindi nga pupunta? Si Senator Amy pala yun, ano?
0: Senator Amy, sila yung mga, kumbaga, kikilatis sa SONA kahit wala sila dyan personally. Senator Robin Padilla naman, hindi rin pangakapunta. Senator Alan Peter Cayetano at Senator Lauren Legarda.
1: Abangan po ninyo mga katropa dahil kayo naman mga nakikinig sa amin, nanonood, kayo rin po pwedeng kumilatis sa sasabihin ng Pangulo. Kasi ito na yung ano niya, di ba? Parang... Last two minutes. Second to the last.
0: Ayan, at nakita natin dito sa screen si Senators Camille Villar, Senator Jesus Cudero, Senator Erwin Tulfo, at si Education Secretary Sani Anggar, Senator Risa Ontiveros.
1: Ayan. Si Senator Erwin ba yun? Ayun.
0: Ayan, si Senator Raffy Tulfo nandun din. At ito naman, sa hanay ng mga kongresista. Uy, Senator Laila De Lima, nakikita rin po natin dito. At,
1: maganda raw yung ano, suot ni Senator Laila De Lima kanina.
0: Ay, maganda, katropang body.
1: Alam mo naman, kasama sa SONA, yung passion show.
0: Passion show, kaya lang yung iba medyo nagpapakasimple. At maiiwasan siyempre dahil nagsimula yung issue ng flood control, yung mga korupsyon. Mm-hmm. At itong pagbaha sa Ninang Habagat, kaya yung mga kababayan natin nasa apektado pa rin ng mga kalabidad, dapat huwag magpakita na masyadong magarbo itong mga mambabata. Sa halip, maging simple lang itong SONA.
1: Aminado ang presidente na hanggang sa huli o isang oras bago ang kanyang SONA, talagang may binabago pala siya sa kanyang talumpati or idinadagdag or inaayos pa.
0: Yes, katropang body, kumbaga sa may media, meron tayong final revise, final.
1: Hanggang sa pinaka-final.
0: Hanggang sa pinaka-final na. So, ano talaga yan eh, matindi kasi baka mamaya may hinahabol. Kagaya ngayon, merong breaking news katropang body, yung si Uswag Party List Representative Jojo Ang na pinaaresto na ng Sandigan Bayan, kaugnay pa rin yan sa issue ng flood control anomaly.
1: That's correct. Well, not too long, not too short, although na-mention na po ni Attorney Claire Castro na 1 hour and 20 minutes. More or less, ay tatagal mamaya, no?
0: 1 hour, so alas 4 hanggang alas 5.20. Yan yung posibleng expected na maganap. At nakikita po natin dito si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo.
1: Mm-hmm.
0: So ano? Usually kasi pag gaganya katropang body, may mga dating presidente
1: inibita. So far, sino living presidents natin sa ngayon? Si Erap, hindi na yata makakapunta rin. Si former President Erap. Nahina na. Sino pa bang presidente natin dati? Si PGMA nga.
0: Ex-PGMA at siyempre si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa ICC.
1: Hindi rin makakapunta.
0: Oo, kasi pagka inimbitahan at pumunta.
1: Iba ng usapan niya.
0: Ibang usapan na yun at baka pasundo naman nila. Wala na siya sa ICC.
1: So kayo po na nanonood sa atin habang ipinapaning yung camera yan, gaganda pa rin ang suot katropang Brian.
0: Magaganda pa rin. Magaganda pa rin mga, siyempre. May nakita ako kanina parang ano siya gawang ano mga tarpaulin yung suot naman eh.
1: Aba, may statement.
0: Parang nagra-rally eh.
1: Ibang klase yun ha. Opo. Kayo naman po na nanonood sa amin at nakikinig, huwag kayong magatubili. Kung may mga saloobin po kayo, comments, reaction, or kaya po naman ay mga mahalagang gusto nyong i-share, pwede. Mag-comment lang po kayo sa live natin sa FB, XFM 99.5 Mega Manila. At bukas din po yung XFM hotline natin sa 0927-394-0341. Ang bilis ng oras, 10 minuto na lang bago mag-alas 4. Katropang Brian, ano bang nakikita mo na kumbaga ay sa lumipas na isang taon ulit? Imagine, last year, tayo rin yung nag-tandem sa 4 o'clock yata.
0: Yes, katropang buddy, last year nasa kabila pa tayo noon. Eh.
1: Kabilang building pa tayo.
0: Tayo po'y audio pa lang that time dahil hindi pa po tayo nagla-live stream. Meron tayong mga in-expect na mga pangako. At isa nga sa parang tumatak noon itong bigas na sinasabi katropang body ng government na nasa 800 na itong benteng bigas program.
1: Effective naman daw yung BBM, benteng bigas meron na.
0: Meron na.
1: Effective naman
0: daw. At yan ay ano na nga, marami na nga at pinaparami pa nila para mas lalo nang ma-affordable sa mga kababayan natin.
1: Yan yung literal katropang Brian, mga katropa na malapit sa sikmura na usapin yung bigas.
0: Yes, at siyempre bukod dyan katropang body, ito namang kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Pati yung mga pango na himbilihin na napakataas ngayon.
1: Nabibill shock ako dyan sa kuryente.
0: Grabe, kaya nga ako minsan napapakanta na lang tayo. Hawa ko ang bill .
1: Talaga. Kaya po maraming inaasahan kung anong po pwede pang mga magagawang solusyon sa last 2 years ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
0: Ayan, at papasok na itong mga nakakulay asul na parang ano to, mga choral group. Ito na, body.
1: PCSO Choral.
0: Ayan, ang, PCSO Choral.
1: Kakanta ngayon. PCSO Choral ang magbibigay po ng lupang hinirang yan, di ba?
0: Kaya kakanta na sila ng lupang hinirang.
1: Hindi ho bayang magiliw, ha?
0: Oh, hindi bayang magiliw. At yung shots nila ngayon, katropang body, parang ito'y production ng RTVM na.
1: Oo.
0: Wala na siyang masyadong maraming mga pasikot-sikot.
1: Mm-hmm.
0: So, ayan yung kanilang mga ano, mga kamera na mismo ng gobyerno yan.
1: At tayo po ay muli naka-hook up sa atin ang Rojas Capiz ngayon. Thank you, XFM Rojas.
0: Maraming salamat sa mga katropa po natin sa Rojas City. At yung ibang mga cabinet members, nakikita na rin po natin na nandoon at yung mga member ng Diplomatic Corps na palaging nareryan pagka merong State of the Nation Address. At sa labas naman ng batasan, katropang body, ay mahigpit na rin naman yung ginagawa ng mga kapulisan dahil usually pag gaganyan, may mga talagang kilos protesta na dapat talagang bantayan din dahil may mga kababayan tayong motorista na dumadaan dyan sa Commonwealth.
1: Ang Tacloban XFM, Tacloban ay naka-hook up din sa atin sa XFM Manila at kami po ay nalulugod na ihatid sa inyo ilang minuto na lang from now, about 7 more minutes bago po ang 2026 SONA ni Presidente PBBM Jr.
0: Ayan, at nakikita rin po natin dito yung ibang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr., sina DILG Secretary John Vic Rebulla, at yung ibang mga miyembro naman ng mga House of Representatives, kasi usually pagka ganyang may parang marching order siya na mga panukalang batas, yan yung nagiging priority nila. Kaya lang, yung mga ibang priority bills, hanggang ngayon, hindi pa napapriority.
1: Sabi nga, some promises, naging proyekto naman, congratulations. Yung iba naman mga sinabi ng presidente, salip na maging proyekto, inimbestigahan pa.
0: Ayan, isa pa yung binabanggit nila, katropang body, itong para sa mga middle class.
1: Ayan.
0: Kasi ang mga middle class nga, dahil karamihan sa kanila, mas apektado nitong mga taas presyo sa produktong petrolyo, inaabangan kung ang mga middle class ba ay merong ipapangako ang Pangulo.
1: Inaabangan ko din po na sana magkaroon ng magandang ayuda para sa mga malapit na maging mahirap.
0: Ayan, yung mga mahirap at yung mga malapit na maging mahirap at yung mga naghihirap-hirapan.
1: Madami yan.
0: Oo.
1: 2026. Alas 4 ay sakto. Hindi naman lumalagpas talaga ng sobrang tagal, di ba, katropang Brian?
0: Hindi naman, katropang body. Once na nakasettled na lahat, lalabas na dyan ang Pangulong Marcos Jr. Para magsimula na itong sesyon at magbigay na ng talumpati itong punong ehekutibo dyan sa harapan ng mga miyembro ng House and Senate. Dahil bukas naman, meron naman tinatawag na counter zona.
1: Iba naman yun. Pero maganda rin mapanood natin para makita yung dalawang mukha, bahagi ng demokrasya natin sa bansa, ang kalalagayan ng ating gobyerno at ng pamamahala.
0: Ayan, at abangan naman natin kung ano ba yung mga hindi mababanggit at baka meron po kayong ina-expect. Mga katropa, maaari po kayong mag-comment. Ano ba yung inyong inaasahan na ibalita ng Pangulo? At baka mamaya, meron siyang babanggitin na sa tingin nyo eh dapat pang ito'y pag-igihin para naman lahat ng mga kababayan po natin eh subaybayan ito pong sona ng Pangulong Marcos Jr.
1: 5 minuto bago sumapit po ang alas 4 ng hapon, Lunes, July 27. Last year, naalala po natin, tumama ang sona ng July 28.
0: 28,
1: that was Monday. So ngayon, sakto naman din. Banggitin na rin lang din natin na yung binanggit mo kanina sa labas ay abala ang pulisya. May mga protesters din. And kasabay din today ang anniversary naman ng Iglesia ni Cristo. Kaya po, ito yung mga ganap natin ng mga katropa na sinusubaybayin po ng yung XFM Philippines.
0: Ayan. So, noong nakaraan kasi, katropang body, kung matatandaan po natin lahat, hindi rin nakapunta si si VP Sara Duterte.
1: Mm-mm.
0: At binabanggit niya nga na siya raw yung designated survivor.
1: Yun na yun. Doon na nag-umpisa.
0: Doon na nag-umpisa lahat. So, siyempre, nung binanggit niya yun, parang lalabas, may ibang kaganapan.
1: Okay. Mga katropa, kami po ay live na sumasa inyo sa pamamagitan po ng Facebook, XFM 99.5 Mega Manila. At sa YouTube, ganun din. Katropa, hanapin nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa radyo ay nasa 99.5 sa FM band. At pagkatapos po, gusto naming batiin ni Katropang Brian, isang po nating kasama sa XFM Manila, ang ating mga katropa sa XFM Tacloban at XFM Rojas na naka-hook up. Simulcast tayo ngayon po araw na ito ng Lunes.
0: 2026. Ayan, at pinapakita rito sa ABP Katropang Body yung flood control issue.
1: Mm-hmm.
0: At nangunguna yun doon sa video presentation na kung saan ay ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. yung mga infrastructure projects. Para ito naman naging laman ng usapin at ng mga balita kung saan niya ay talaga namang nagbabasi Pangulong Marcos Jr. ng kanilang mga programa para dito sa mga baha. At sinunda naman niya nung pagpapanagot dun sa mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas na umano'y sangkot sa flood control anomaly.
1: That's correct, Katropang Brian. And at the same time, pinapakita rin siyempre dito ngayon sa ABP yung mga mahalagang proyekto. Nakikita na natin, Presidente. Ang ganda ng sputing.
0: Oo nga. Ayan na. Siya po ay naglalakad na, mga katropa, na papasok na po siya sa may plenary hall bilang paghahanda dito po sa Talumpati para sa kanyang ikalimang sona.
1: Kapag kaganyan naglalakad ang Presidente, Katropang Brian, iniisip ko, ano kayo nararamdaman? Naglalaro, tumatakbo sa isip niya, no?
0: Oo nga, magkakahalo na yan.
1: Momentous talaga yan.
0: Siya ba'y kinakabahan? Siya ba'y excited? O siya ba'y kabisado niya na yung kanyang mga babanggitin?
1: At baka along the way, habang naglalakad siya, bigla siya may maisip na isasama ko ito?
0: Oo. Maswerte yun. Baka mamaya, ito, abangan natin, baka mamaya meron pong i-appoint ngayong araw.
1: Yun nga, yung sabi mo, baka may pangalan na naman na lalabas. Pangalan
0: na naman kasi may mga nag-aabang katropang body na gusto nilang at least mapasama dyan sa gabinete ni Pangulong Marcos.
1: At naalala ko dati, si General Torre was also a star.
0: Ayan, naging ano siya noon.
1: Naging sikat siya noon.
0: Naging sikat na ano, kasi nga, naging boksingero .
1: Boksingero .
0: From boksingero to MMDA General Manager.
1: Right now. Well, ito, bumaba na ang presidente sa mahaba-haba din pala, no?
0: Mahaba-haba din niya, katropang
1: body. From PLLO office.
0: Ayan, bababa siya sa hall. Minsan diyan kami tumatambay, yung mga
1: dito,
0: media.
1: Ayan na.
0: Para papasok dito sa plenary.
1: Oo.
0: Diyan siya lalabas sa may, paglabas niya, yun na yung hagdan.
1: Oo.
0: Papunta dyan sa may sa loob ng session.
1: Settled na lahat para sa pang-lima State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Nasa loob na po siya ng batasang complex para magatid na po ng kanyang State of the Nation at sinasalubong po siya ng mga mambabatas. Papunta po siya sa rostrum. So, kasalukuyan po ay pumapalakpak itong mga mambabata sa loob po ng plenary hall. At naglalakad na po ang Pangulo.
1: Yung background na napapakinggan nyo, yan talaga yung kanyang team.
0: Yan talaga yung team niya, katropang body. Pakita po siya sa rostrum, mga katropa. At sinalubong siya ni House Speaker Boji D. III at ni Senate President Win Gatchalian para sa pagsisimula po ng programa bago yung kanyang talumpati ngayong araw.
1: Magsasalita muna ang dalawang leader natin, Senate and Congress or House of Representatives?
3: On the part of the Senate, the joint session is called to order.
4: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hat.

0: ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng isang linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng, sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyon pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya,
1: panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Applause.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Super Eskola at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find

the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapag

0: Nagpapatuloy tayo at kami pa rin po ang iyong katropa sa XFM 99.5 Mega Manila Special Coverage. Ako po si katropang Buddy Obera.
1: Ako po si katropang Brian De Paz at yan po yung ating special coverage sa XFM 99.5 Mega Manila sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropang Buddy.
0: Katropang Brian, sa ngayon ay i-exit muna ang Pangulo. May ng kaunti siguro, no? Balikan nga muna natin ang ganap dyan sa plenary sa ngayon. So, mukhang no, talagang nakahinga ng masarap ang ngiti at hinga ng Pangulo pagkatapos i-deliver ang 1 hour and 20 minutes.
1: 1 hour, isinakto niya katropang Buddy at sa kanyang mga ginawang talumpati.
0: Oo.
1: Eh, matindi-tindi yung sinimulan niya sa pagsisimula o introduction ng kanyang zona.
0: Mm-hmm.
1: Bumati muna ng mga dating presidente, si former President Gloria Macapagal Arroyo.
0: Oo.
1: At of course, sina Senate President Win Gatchalian at Speaker Faustino D. III.
0: Si Chief Justice Alexander Gizmundo ay nandyan din at si mga Honorable Justices ng Supreme Court.
1: Nandiyan din yung His Excellency, yung Most Reverend, si Charles John Brown, ng esteemed members ng Diplomatic Corps.
0: At syempre si ES, Executive Secretary Ralph Precto, and lahat po ng mga members ng gabinete. Si First Lady Lisa Araneta Marcos ay nandiyan din at iba pang mga panuhin. So far ngayon, katropang Brian, ito na yung kanyang ito na yung pagkakataon para after ng kanyang zona, makakamay ka naman sa presidente.
1: Ayan, yung mga miyembro ng Senado, lumalapit. Dati kasi ang mga nandiyan dyan, kung natatandaan ko, si Senador Rodante Marcoleta, nandiyan dyan pa, kumakamay pa nun eh.
0: Congressman dati, di ba?
1: Nandiyan dyan pa sila lahat eh. At yung ibang mga mga miyembro ng House of Representatives, lumalapit sa kanya at nagpapaselfie.
0: That's correct, katropang Brian. Napansin ko lang, mamaya po may mga observations din tayo at kayo man nanonood sa amin nakikinig. Initially lang, sabi ko kay Brian kanina habang nanonood kami sa ating live ay walang mga visuals ngayon. Walang, kumbaga tayo sa balita, tayo sa news. Kami po may mga pinapakita mga video or pictures. This time, wala talaga.
1: Wala talaga, katropang Buddy. Hindi gaya dati na talagang may graphics ka agad at nandoon na yung mga video.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, malinis yung kanilang RTVM video eh. Ang ipinapakita lang talaga si PBBM.
0: Nakafocus lang sa kanya.
1: Ngayon, yung mga graphics, yung mga data, wala sila masyado pinapakita sa screen.
0: That's correct. So, at least focus sa presidente. Ayun na, si anak niya. Si Congressman Sandro Marcos.
1: Ayan, yung mga iba dyan, siyempre, kailangan mag-selfie para may resibo silang nasa zona sila lahat.
0: Oo nga.
1: With the PBBM.
0: Malaking bagay din na second to the last may souvenir.
1: Ayan, may mga nagpapag-group photo pa po ng mga congressman bago siya lumabas ng plenary hall.
0: Ilang minuto rin bago makalabas eh, kasi marami nangangamay eh.
1: Marami rin silang humihingi pa rin ng selfie.
0: Oo.
1: At siguro yung mga nasa taas talagang malabo nang makalapit dahil may protocol eh.
0: Siguro kantsawan eh. No?
1: Kantsawan na lang eh. Kung sino yung mga nasa baba, sila yung mga piling talagang, kagaya nyo, merong nagpapaselfie na naman. Isang member ng House of Representatives. Pero maigpit eh, yung nasa likod niya, yan yung kanyang mga PSG.
0: Ay, may may special power yan eh.
1: May talaga
0: may
1: yan,
0: hawi,
1: may higpit na pagpantay. Hahawiin sila hanggang sa makalabas si PBBM. Pero usually, pagka ganyan, katropang Buddy, meron pa silang mga mga meeting pa.
0: Mm-hmm.
1: Bago talagang tuloy ang umalis ng batasang complex si Pangulong Marcos.
0: Si First Lady, nakita natin sa bandang unahan, sa nilalakaran, papalabas ni Pangulong PBBM.
1: Ayan. So, doon sa mga katropa po natin, at nag-abang ng mga sinasabing ang surpresa at earth-shaking, kayo po ang makakatimbang nito mga katropa dahil sa pagsisimula nung ginawa ni Pangulong Marcos na talumpati, meron siyang binanggit na talaga namang kontrobersyal, especially yung flood control anomaly, katropang Buddy.
0: At katropang Brian, siguro ay ating ibabalik sa inyo, mabilisan lang din po ito habang nirarap up natin ang katatapos pong zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ako na manguna, katropang Brian, nando pa siya sa loob, nakalabas na.
1: Maano na siya, nakalabas na.
0: Nakalabas na siya,
1: doon sa pinakailalim kung saan siya kanina pumasok. So yung entrance doon, dire-diretso na si PBBM, papunta na ron sa lugar kung saan ay hindi na pwede puntahan ng mga guests.
0: Ayan. Okay. Ito po yung una ha, mga katropa. At ibinabalik lang po namin sa inyo, rewind para sa mga baka ngayon lang kayo nanood eh. Oh, at nakinig. Ito po, ang una niyang sinabi kanina na maraming pumalakpak at talagang may impact agad yung sabi niya ay hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas.
1: Ayan, panoorin natin yan.
2: Ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: May naramdaman ko katropang Brian na may konti pa siyang gigil at panginginig doon.
1: Oo, talagang ano yan eh. Kumbaga parang hamon sa kanya yung katropang body. Dahil sa pagsisimula ng kanyang talumpati, eh binanggit niya na itong mga ipinangako niya na nagsagawa sila ng malalimang investigasyon patungkol dito sa may issue pa rin ng flood control na nakinabang yung ilang mga kontratista at yung ibang mga opisyal ng gobyerno sa nabanggit niya eh si dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Na kung saan ay may mga kaso na rin na inihanda ang ombudsman.
1: Para ito'y mapanagot at ito na nga yung breaking kanina sa pagsisimula na patong-patong na kaso. Itong inihanda ng ombudsman at yung iba nga ay isinampa na laban dito kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan mismo ng Pangulong Marcos Jr.
0: Doon nagsimula, no? Ba't niya nabanggit din yung mga linyang ito na sigurado tayo na tatatak din sa marami na hindi ako pangulo ng aking pamilya.
1: Ayan. So,
0: hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Ayan. Kasi may mga namumuna, katropang body, na baka mamaya eh ang tagal na, nakulong na kahit na sino, nakulong na yung senador na ganito, pero hindi pa rin nakukulong si Romualdez, yun yung kanila mga binabanggit.
0: Yun ang banat din sa kanya dahil siyempre, alam natin na malapit sa kanya yan at bahagi ng pamilya.
1: Yes, at doon sa simula na yon parang talaga namang matindi itong talumpati na inianda ng Pangulo.
0: Mm-hmm.
1: Diyan sa may binanggit niya na yan na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya. At hindi nga siya yung pangulo ng kanyang kaibigan, kundi siya yung pangulo ng Pilipinas.
0: Okay, dumungaw pa ang presidente dito sa isang, balkonahe doon, no? Marami pa rin kumakaway sa kanya doon.
1: Ayan, dyan siya kanina nagmula at palabas na siya uli. Babalik na po siya doon sa, either doon pa rin sa kaninang room.
0: Sa PLLO doon.
1: Sa PLLO, kung saan ay kausap niya itong dalawang leader ng Senate, tsaka ng House of Representatives. Kasama niya rin si House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Medyo ano na yan, kumbaga wrap up na yan at nakapagpa-picture na yung mga ibang mga congressman.
0: Oo. At malamang yan, ipopost na nila maya-maya ng konti.
1: Oo, meron na sila mga souvenir. Yung iba dyan, baka kukuha na lang sa RTVM.
0: Siyempre naman. Maraming salamat po sa RTVM, ha. At ito na ang presidente. So, oy, ang dami rin mga dinaanan niya. Kanina may dinaanan din sa mga security personnel ba yun?
1: Oo,
0: yung mga naka-blue.
1: Yung mga naka-blue.
0: Iba naman to.
1: Eto, mukhang ano to eh. Mga nasa sa house pa rin
0: sa house din to, di ba? Oo nga. At talagang very rare nga naman a chance na makapagpa-picture po sa presidente.
1: Oo, bihira lang yan kasi kalima na yan.
0: Oo.
1: Eh, yung mga nakaraan, eh, hindi natin alam mo dahil nare-revamp yung ibang mga, official ng gobyerno, eh.
0: Oo, samantalin ang pagkakataon. Okay, habang papalabas ang presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay iantabay din po kayo sapagkat sa labas ay meron tayo mamaya tatanggaping update naman at tatanungin din ni Katropang Earl Saludario yung ating mga pangkaraniwang kababayan, katropa na nakapakinig o sumilip at na tingnan natin kung ano ko nila masasabi sa katatapos na SONA ni PBBM.
1: Ayan. Bumalik ulit siya doon sa PLLO office para at least meron pa silang mga briefing na gagawin dyan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil kanina, katropang body, may mga binanggit na mga priority bills.
0: Mm-hmm.
1: At lalo na yung issue pa rin ng taas presyo, yung system loss na binabanggit. Naku po, eh, talaga namang maraming umaaray dyan. Kung pag-uusap, tubig.
0: Oo.
1: pati kuryente, ganun din. Eh. Hindi naman problema yan ng taong bayan kung bakit nagkakaroon ng system loss. Pero yun talaga ang nagiging refleksyon ng billing po natin pagka tayo nagbabayad, obligasyon.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi mo naman binayaran, ang nangyayari, abay, disconnection na.
0: Ikaw ang magsasuffer talaga.
1: Yes, at talagang... Okay. Ayan ang dapat na talaga namang bigyan ng aksyon ng pamahalaan at sana ay magkaroon ng resulta yan dun sa mga distribution utilities.
0: Ang gulong naman daw po ng hustisya ay tumatakbo. Katropang Brian, pakinggan nga natin ang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina sa pag-usad ng hustisya.
2: Makaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian.
0: Okay, hustisya daw, Katropang Brian.
1: Ayan,
0: para sa lahat.
1: Pagka kasi hindi gumulong hustisya, nako po, either flat yung gulong,
0: oo.
1: O kaya sira talaga yung gulong. So ito, o sabi kaya, ni Pangulong Marcos, kailangan talaga tumatakbo yan.
0: Oo. O kaya yung gulong ay hindi bilog.
1: O kaya, tsaka yung gulong, gulong ng palad.
0: Square. Pero
1: square yan.
0: May maganda rin pong sinabi ng Presidente para naman sa ating mga buhay na bayani, yung mga OFW. Dahil mukhang may integration mangyayari sa mga paaralan, ini-announce din po ni Pangulong Marcos Jr. na isasama sa mga pampublikong paaralan ng mga gurong OFW na uwi ng bansa. Pakinggan nga natin ang bahaging ito, mga katropa.
2: Paghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East.
1: Ayan, ang tinig po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inanunsyo niya po yung isasama na sa mga pampublikong paaralan ng mga gurong OFW na uuwi ng bansa upang maibahagi yung kanilang kaalaman sa mga lugar na higit na nangangailangan ng kanilang serbisyo. Malaking bagay ang katropang body dahil kuminsan kasi kaya naman ang ibang bayan yung mga guro mula dito sa Pilipinas kasi nga unang-una yung sahod.
0: Mas malaki. Minsan hindi rin malaki ang bigay sa kanila dun eh.
1: Oo, hindi
0: kaya
1: nga.
0: Kaya lang, no choice talaga sila dahil mas tingin nila, mas maganda yung oportunidad dun talaga.
1: Tama, katropang body. At yun naman, just the same, yung mga natutunan naman nila kung galing sila sa ibang bansa, may i-adapt naman nila rito sa Pilipinas yun.
0: Totoo yan. Okay, ilan pa mga mahalaga pong binitawan ng Pangulo sa Zona 2026, Katropang Brian?
1: Ayan, isa po dyan mga katropa, ang binabanggit ng Pangulo, yung pagbibida niya dito po sa may matatag na ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa na nakatulong upang matiyak ang sapat na supply ng langis. Ito, panoorin po natin ito at pakinggan mga katropa.
2: Itong ugnayan sa iba't ibang bansa, natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer.
1: Isa pa po sa mga binabanggit, katropang body ni Pangulong Marcos Jr. na staggered. Hindi biglaan yung pagtaas. May nararamdaman ka na talaga namang umaaray pero paunti-unti sa loob ng isang linggo.
0: Masakit talaga pag alam mo yung 6 pesos, 11 pesos na taas, masakit. Pero ang sabi ng presidente, yung binabangit mo, hindi naman daw biglaan eh.
1: Oh, hindi biglaan. Kumbaga, pagka binigla kasi talagang walang matitira sa'yo, lalo na kung ikaw ay nasa minimum wage. Pero itong ginawa nga ng Pangulo na ibinibida niya yung matatag na ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Sa pamagitan nun, kapusing ka man ang supply ng langis dahil nga dyan sa gera na yan, sa gitnang silangan, meron kang kausap na bansa na pwedeng mag-deliver naman ng langis sa Pilipinas.
0: So yung kakulangan natin ay hindi mangyayari, Katropang Brian. Yun nga lang, mas mahal.
1: Mas mahal nga lang, mas pero talagang titiisin ng mga kababayan po natin, lalo na yung mga gumagamit ng produktong petrolyo, hindi pwedeng hindi yan nawawala sa atin dahil kanina nabanggit nga katropang body ni Pangulong Marcos itong nuclear energy.
0: Na ginagamit na pala natin.
1: Ginagamit na pala.
0: Kala ko hindi pa.
1: Muling kasi parang ang dating niyan, yung nasa Bataan Nuclear Power Plant, parang nakatambay lang eh.
0: Correct.
1: Pero yung pala, yan pala yung umiiral na mga katropa. So meron pa siyang mga binabanggit na iba pang mga sustainable energy na dapat po nang ikonsidera ng pamahalaan.
0: Maliban po dyan sa paggamit ng nuclear energy ay binida rin ng Pangulo ang patuloy na pagsasagawa po ng mga job fairs natin para magkatrabaho po tayong lahat. Kung saan daan-daang libong trabaho nga yung iniaalok at maraming aplikante ang agad daw na tatanggap sa trabaho. Pakinggan po natin at panoorin ng Pangulo.
2: Ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole.
1: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan niya ay ibinida niya itong halaga ng job fair trabaho dahil nga ito'y libo-libong mga aplikante yung agad na nakatanggap ng trabaho on the spot sa kanilang pagpunta dyan sa mga mega job fair, Katropang Buddy.
0: Katropang Brian, tama ito dahil may mga kausap pakiwari ko, sabi ni Katropang Earl, na pangkaraniwang kababayan, katropa tayo sa labas. Update din po dyan sa bahagi ng Commonwealth area, si Katropang Earl Saludar. Pakinggan natin ang kanyang report.
3: Report Sona, Sona Live Report.
4: Magandang hapon, Katropang Bati. Narito tayo ngayon dito sa Kapa na Quezon City, kung saan ay talagang dito sa area na kinatirikan ko, Katropang Bati, ay tahimik dahil sa pagtatalumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Talagang nakaantabay sila dahil meron nga si tatay na listahan para sa kanyang mga binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tayo, magandang hapon po. Dahil po tayo sa EKTM Mega Manila. Ano po matatabi niyo po sa mga observation niyo po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ano po matatabi niyo po?
5: Sana yung mga binitawan niya salita sa SONA, yun lang matupad niya. Tulad ng flood control, electric power, sahod ng tao, yung job fair na nabinitawan niya salita, yung mga online loan sa mga cellphone, at saka yung tulong sa OFW, lalo na yung mga pinaharas ng mga employer. At saka sana yung maibalik niya yung naitayo ng tatay niya, yung Petrona. Nang sa ganun, hindi tayo mahirapan sa mga gasolina. Yun lang po.
0: Tay, ilang taon na po kayo kung pwedeng malaman namin?
5: 72 years old.
0: Naku, may edad na rin po pala kayo at talagang ano, marami na rin kayong napakinggang SONA sa lumipas po ng mga administrasyon. Paano nyo po isasalarawan ngayon yung SONA ni Presidente PBBM Jr.?
5: Yung mga nakaraan niyang SONA,
0: opo,
5: natupad naman yung iba.
0: Mm-hmm.
5: Pero sana itong uling itong SONA ito, sana matuparin niya.
0: Mm-hmm.
5: Nang naiwala sa kanya mga tao.
0: Okay. Katropang Brian, baka may dagdag lang na tanong kay Tatay na nakinig kanina pala.
1: Oo, katropa. Tatay, meron po ba kayong ibibigay na grade sa SONA ni Pangulong Marcos ngayon? Between 1 to 10, anong grade ang ibibigay nyo?
5: May bibigay ko kay Presidente number 2.
1: Number 2 ba? Medyo ano to
0: sobra sa bagsak 'yon, sa bagsak 'yon.
1: Eh bakit naman po?
0: Apo.
5: Eh kasi yung mga nakalipas niyang SONA eh meron naman hindi natutupad.
1: Merong hindi natutupad, ayan. Eh yung pong binanggit kanina ni Pangulong Marcos Jr. na yung kanyang pinsan si Congressman Martin Romualdez eh papanagutin daw. Anong masasabi niyo doon?
5: Sa aking palagay, maniniwala ako sa kanya kung gawin niya.
1: Mm-hmm.
5: Marami nag-aabang sa mga kasong yan.
1: So ano yan? Parang kumbaga, para kayong to see is to believe, ganon?
5: Opo, opo.
1: Ayan, maraming okay. Salamat, Tay.
0: Thank you so much po.
5: Sige pa.
0: Apo, maraming salamat. Earl, mabuti at na-champion mo si Tatay. Anong pangalan ni Tatay? Hindi namin nakuha.
5: Si Tatay Oscar, katropang
1: Oscar. Tatay Oscar, maraming salamat po.
5: Dahil lang siya sabi ni Tatay Oscar, hindi man siya pumunta sa Commonwealth Avenue at nakipag-siksikan at sumisigaw ng kung anong mga gusto niyang sabihin, ay dito na lamang sa dalun siya sa ating Facebook Live. At yun nga, at marami siyang naobserbahan na hindi lang yung mga sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi man natupad.
0: Okay. Earl, maraming salamat at sa pangkalahatan, sa coverage mo ngayong araw, ingat sa pagbalik sa istasyon. Maraming salamat sa iyo.
5: Maraming salamat katropang Buddy at katropang Brian. Katropang Busa, Quezon City. Ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila para sa SONA 2026.
3: SONA Live Report.
1: Maraming salamat katropang Earl at kanina pang umaga yan si katropang Earl, katropang
0: Bani. At si Rambo Labay po ay isasama din natin bahagi ng wrap up sa ating special coverage. Katropang Brian, yung binanggit mo kanina, yung isa sa pinalakpakan at marami talaga ang standing ovation yata din, yung panahon na para tanggalin ang system loss.
1: Yan, yung system loss na yan. Kaya marami mga congressman tsaka senador at yung mga nandiyan dyan sa batasan na talagang tumayo at pinalakpakan si PBBM dahil dito sa kanyang marching order.
0: That's correct. Pero hindi pa po ito urgent kaagad or automatic ka. Kasi
1: yes.
0: Aamendahan pa yun.
1: Magkakaroon pa sila ng amendments.
0: Epira Act, Epira Law.
1: Ayan, at nasa linya na rin katropang body si katropang Rambo Labay. Alamin natin kung ano yung update dyan sa labas ng himpilan.
3: SONA Live Report.
0: Rambo, kamusta kan dyan? At kamusta? May mga kausap ka rin ba today?
5: Katropang Buddy at katropang Black Brian ay unti-unti nang nagsipag uwian yung ating mga kababayan at yung ilan yung reaksyon ng ating mga kababayan. Alamin natin, yung reaksyon doon sa SONA ni Pangulo, anong masasabi mo sa kanyang SONA? Anong parang malamya? Malamya, bakit?
6: Parang kulang.
5: Parang nakukulangan. Bakit? Nakukulangan.
6: Kumpara mo ng mga nakaraang SONA niya, parang mas may punch yung mga nakaraang SONA. Parang malungkot.
0: Malungkot pero natatawa tayo.
5: Kakakakitang
0: Sabi ko malungkot pero natatawa tayo.
6: Pag na nakakatawa, ano
0: yun? Mahirap yun.
6: Parang wala ka na magawa.
0: pero maganda yung sinabi ni Kuya, Katropang Rambo at Bay, tawag dito, Katropang Brian, yung walang, parang kinakulangan siya sa punch.
1: Walang nga nasuntok eh.
0: Walang suntok.
1: Eh, akala ko ba earth shaking? Tapos hindi naman pala, ano, hindi malang tumama sa atin, di ba?
6: O ano ba yung inaasahan mong punch na sinasabi mo? Eh, katulad nung nakaraan. Oh, yung okay. Yung akita, yung
0: mahiya naman kayo.
6: Ayun, ang inyo lang hinihintay natin yung kasunod doon.
0: Ayun, okay.
6: Kasunod doon sa okay. Ano yung inaasahan mo sana? Inaasahan natin yung, ano, yung mga walang niya nasa rehat man.
0: Ayun. Okay.
6: So, ang hinihintay natin.
0: Apo. Sige. Maraming salamat kay Kuya. Bye!
6: Maraming salamat. Sakala mo?
0: Oo.
6: Greg.
0: Si Greg.
6: So, ayan. Yun. Makakapang nga
0: ba? Rambo, kami yes. Magpapasalamat na rin sa iyo sa sipag at matinding suntok.
1: Ayan.
0: Na, buti nakailag ka.
6: Sobrang init, saka ulan ka.
0: Ayan nga, yun yung punch.
6: Ayun na mag...
1: Energetic pa rin eh.
6: Ay, hindi pa rin nawawala kasi yung anong kay Mang Greg, nakukulangan siya ng parang sipag energy. Dadagdagan natin, Katropang Pati.
0: That's correct. Bay, maraming salamat sa sipag mo at suntok kahit anong panahon, nandiyan ka lang. Thank you so much sa coverage. Thank you.
6: Katropang Pati. So yan, ang sitwasyon saan may utilitarian na rin ang nagsisipaghanda yung ilang mga pulis dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Mula sa Quezon City, ako si Sylvester Rambo Alpay para sa XFM 99.5 Mega Manila, Sona 2026.
7: Sona Live Report Sona 2026.
0: Okay, ang bilis ng oras, Katropang Brian.
1: Ang bilis, Katropang Buddy. Ika nga, sabi nga nila, parang kulang sa suntok.
0: Yun nga, no?
1: Kasi yung narinig nila, mahiya naman kayo! So, ang gusto nila siguro marinig, kulong na kayo!
0: wala ngayon. Although, pinalakpakan siya ng matagal at standing ovation ulit doon sa kanyang liner na ano yun, sa mga pang-alipusta, hindi tayo matitinag sa manlulupig.
1: Ayan.
0: Hindi tayo pasisiil.
1: Hindi tayo pasisiil.
0: Ayan.
1: At hindi siya pangulo
0: ng
1: kanyang pamilya
0: at ng kaibigan.
1: Oo, kasi meron talagang pangulo ng pamilya, Katropang Buddy.
0: Padre di pamilya.
1: Pangulo ng tahanan. 'Di ba? Ang ilaw ng tahanan. So si Pangulong Marcos, ipinapakita niya na hindi siya doon lang sa grupo na 'yon.
0: Ayan. Bueno, mga katropa, sumain niyo po ang aming munting paghatid sa inyo na ating coverage ngayong araw ng Lunes. Mantakin mo sa ano to, limang zona na?
1: Limang zona na pala, Katropang Buddy.
0: Isa na lang.
1: Next year kasi, ngayong taon, hanggang next year, nako po talagang.
0: Kampanyahan na ba yan?
1: Kampanyahan na yan, preparasyon na yan. Pagka hindi ka pa nag-start niyan, huli ka na.
0: Totoo ka. At gayon pa man, Katropa, kami po sa ngalan ng buong management po ng XFM Philippines.
8: Exciting!
0: Sa Metro Manila, nagpapasalamat tayo sa ating buong tropa. Unahin ko na, Katropang Brian, si Deo de Guzman. Thank you!
1: Maraming salamat, Katropang Deo.
0: Katropang Jupiter Torres. Thank you! Katropang George Bandola. Salamat! Sino pa? Katropang...
1: Yung mga katropa natin, dito po sa may sa ating tech. Si Katropang Clyde Caballero at EJ De Paz.
0: Katropang Melanie Ocampo.
1: Katropang Rica Adrada.
0: At Katropang Erica Balagtas.
1: Ayan.
0: Maraming salamat. At kami po ang inyong mga katropa ng hatid ng SONA 2026 ikalimang State of the Nation Address ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Buddy Overa.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Ito po ang XFM 99.5 Mega Manila. Exciting pa rin.
1: Maraming salamat, mga katropa. SONA
7: 2026
8: XFM. Southol Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
9: Try ko gid inom ang Southol Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Southol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southol Plus Gold. Sa mga butika. Southol Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southol Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
12: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Nanamigin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain.
21: Ang sakit.
20: Mag-sister pain.
21: Muscle fever.
20: Acute pain.
21: Kahit ano pang pain.
20: Basta pain.
21: Mag-sister pain.
20: Kangkarang pain.
21: Fast and safe.
20: Sister pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25
3: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na untrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako mulan sa Assist the Pain para dire-diretso ang training.
3: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabor. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
3: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Pang-system pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Pang-system pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: System pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: System pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Gary, sa ka-service crew, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Pabili sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
5: Good thing
4: may Sample Gold Coffee mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandtone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandtone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandtone Plus Coffee Mix. Sandtone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
10: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Mga katropa! Exciting dito!
9: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Wins!

0: Casino plus plus plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape na akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo!
17: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Mga katropa! Exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sanfon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sanfon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.

0: the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales, meron akong mayoma. Michelle ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Pinaka chocolate na kaon mo.
1: Wala kami nakita, lang kumuti-puti ka pa aso buong gabi. Epekto sang?
0: Epekto sang brown na ako.
1: Wala ka na may butong panapton?
0: Wala.
1: Yuck. Base ang trapo na sang caretaker.
0: Uy, ala, black, black pan.
1: Doon nakita, una mo nang gamit niya pag map gina mo.
0: Diba niyo?
1: Gagi, amo nang ginagamit kina pang map sang caretaker.
0: So, sigurado pa. Si Motebe.
1: Yuck. Hi everybody, welcome na sa Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Magbiro ka lang sa lasing, wag lang kay Troy na nakabooking.
0: Oh, talaga?
1: Yes! Nakabooking ko subong sa Phone Pal nga programa until 12 midnight. Gab isang?
0: July 27, 20 and 26.
1: Sex?
0: Ginungod ko gitna.
1: Hindi na, style ka pa.
0: Ginungod ko gani. Yung pate.
1: Pero sure ka nga 27 subong.
0: Yes.
1: Ah, hindi nang yung mga ebidensya nga 27 subong.
0: 26 kagapon mo. Ikaw pa kayo nagambal nga double 26.
1: Mana dumduman niya ba? Attendance check?
0: Check na check.
1: Good items ah. Grabe, aton subong kinananay, no?
0: Gani man.
1: Birthday ni Ma'am Nuyad.
0: Oh, ni Ma'am Marla.
1: Oo, sang barangay ba to? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Happy kwa ng iloy.
1: Ambal ba ni Angelo? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Correct. Balik-balik yung dia.
1: Diwa, tapi happy birthday kay Ma'am Noya dira sa Barangay Bato. Kag salamat kid kanamit sang imong ano
0: Mahablangka.
1: Mahablangka spaghetti kag
0: yeah. Pastillas.
1: Si ang taga poblasyon 1 gani ang sausmen niya gani si Nanay
0: Antonia.
1: Nan, salamat man Nanay Antonia sa imong cheesecake
0: kwa nang peanut cake.
1: Oh my gosh. Sigihan nyo lang pagpadala, diriha kayo ng namian.
0: Amo ko siya, ya. Te, kamuya, kinadulungan ka muna, wala. Kamiya, lawag lang kami ngalan pagkakuha niya.
1: May kadulung
0: na yun.
1: Si, ano pa, si Ma'am Uychat pa.
0: Oh, si Ma'am Uychat, si Ma'am Inday Uychat.
1: Namit sang iya nga fried chicken.
0: Yes.
1: Oh my goodness. Hindi na kami yung bakal sudan niya. May unay na nga daan nga managdulong sing sudan. Ang
0: eh, buwas may maunay pagkita sa dalo mo.
1: Grabe, no? Do, diri ko lang sa XFM na experience ang grabe ang pag, ano, pagsakdag sang tao sa aton
0: mga,
1: bala.
0: Yeah, sa mga listeners.
1: Oh, grabe ang ilang suporta sa aton. Mm. Ti, kaon-kaon, amigo-amiga, nan. Diba?
0: Amo na gani, nagaginutok na naman
1: nila. Welcome na tanang XFM radio station sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Random check ni ha?
0: Yes, check na check.
1: Manda ka lang sa lasala ka. Sa Iloilo, batihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Napunta si katropang
0: Alex
1: John Ray.
0: Isa pa lang ha.
1: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1. Napunta si katropang
0: Paparudel
1: Winston Villanueva.
0: Wow.
1: Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
0: Ray
1: Chris.
0: Kita mo lang.
1: Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Shemaine
1: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropa.
0: Eh, but sa Lakanan, si Bibiron,
1: Ha?
0: Biberon?
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Shooty boy.
0: Wala kitang perfect.
1: Sa San Carlos. So, atiyan kita sa XFM San
0: na
1: Carlos.
0: Na
1: 98.9 with katropang.
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay 87.5 Analog Channel 13 sa telebisyon kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable si Lai Ibi Magalona Victorias Manapla kadi Sagay kag Escalante kag syempre ang aton madam nga ari pagid isa pagid manugdulong sa aton nga panyapon panyaga pamahaw no other than Madam Kicks Gonzales Malundo. Nami siya kumbo.
0: Yes.
1: Kay ang latbiga tumbo. Ngayong gabi da, Ma'am Kix. Kag sa imo da mga staff sa bunga gabi. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, XFM call and text line.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadalo sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
0: tindog-tindog pa.
1: Oh, inaway.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makan sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sangkong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Visionex Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene,
6: vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
6: Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! XFM!
1: Pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 45 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited! Oh.
0: Naglawig na ginawa mo subong ba? Anong itug, anong itughong mo?
1: Na ga-exercise lang sa breathing.
0: Sabi ko nagtughong.
1: Breathing?
0: Breathing. Oh, breathing. Ang phone pal ka programa, ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, may glutathione at collagen sa mga gusto magwapa, gwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagal sa prayer sa nanari, sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nag-autod-autod ato ng internet subong, pero nagsailo kita sa globe kung mautod pagid. Dula na ta.
1: Amugin pang sila nga balda pusa.
0: Hindi, abis stable din sa ato ng kuryente, no? Brown out. Pero porsyon man lang. Kaysa balay to, wala man nag-brown out. Diri lang.
1: Nag-brown out sa tapos ng gasiga-siga, tapos mapatay naman, tapos mapatay na gin.
0: Na, kung mag-ubang atong appliances, ambot ko makabayad ni sila.
1: Correct.
0: Sige lang, kikilala ko manang sulok doon, tada.
1: Iniwitan ko lang na.
0: Pwede na ka muka call, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Liwat 0915-8311-431. Kaga ang amon nga FB Live na dula man.
1: Nan.
0: Nag-ano ka guru, wala ka man nag-uba-uba pagtalikod ko?
1: Dula ganito, ginang playlist, oh. Wala guru ma-save mo.
0: Wala ka na nag-uba-uba pagtalikod ko bago lang? Ha? Wala ka nagpagwa si mo cleavage da?
1: Sigurado. How I wish.
0: Eh, base ko nagpagwa ka blaw, amo nang nadula. Oh, may caller kita sa line number one. Mayong gabi.
2: Hello, good mayong gabi, Sir Troy.
0: Good mayong gabi. Pangalan palihog?
2: Si James Ayon de Gaspe.
0: Uy, may update. May update si Migo James. Oh. Ano balita? Sa radyo at TV.
2: Sir Troy, why tinag-text niya sa ako niya?
0: Ay na, no mo na yung reklamo.
1: Na, no na man.
0: Nga nga wala may nag-text sa ako.
1: Oo.
2: What?
0: Do, isa ka naman katuig sa akin ka reklamo nga wala may gat-text sa subong wala man Japon. Isa na katuig na bala.
1: James?
2: Well, hello, Sir Troy. Why did Sir Troy tinag-text sa gabi iya? Hindi niya matayang Kuya Sarpong.
0: Why did you may na? No man niya man. Maano kami ni man? Sige, amon na lang yun. Bago ka namon, ano, bago ka namon palagyuhon, kinanglan nga mahambal ka sa amon nga may nag-text sa i-confirm mo sa amon, ha?
2: Oo.
0: Kito hindi man nabi mapatihan ng imutingog nga lalaki. Amo ginangimoy ng balan? Mo ginalimog mo?
1: Are you sure nga lalaki ka?
2: Oo, lalaki niya, Sir Troy, pero pang-hamba, pero medyo may pagka-babae yan.
0: Yan!
1: Amo na da!
0: Pero ano ginman ang nagapangibabaw sa iyo mo tagipusoon, lalaki, babae?
2: Lalaki.
1: Ate ko ni siyempre, kwan ka man badaf China ka man.
0: Lalaki ka nagapangibabaw sa iya, tagipusoon. So meaning, lalaki ang gusto.
1: Oh, badaf China gani.
0: Oh. At sakto man ang amon nga pag-analyze?
2: Si Sir Dolphy, sakto ang pag-analyze

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduty ka gid nga fresh.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upod din sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

Peace! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare, psst, pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assist the pain.
12: Pangkarang pain.
1: Fast and safe.
9: Assist
1: the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodelas ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kitisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
19: Mga katropa! Exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ang ginahulat mo. Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikanungkatuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfall Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfall Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Lilo.
6: Sa akin call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay niya epekto sa akong sang assist the pain.
9: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist,
4: consult your doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist the pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sis the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang akon katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: XFM.
1: XFM.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, exciting dito!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyon gijan Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clabu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Pag-assistive pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Pag-assistive pain.
16: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assistive pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assistive pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist, call your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yesto Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Sanfon Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May cyst ko sa ovary.
1: 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan nga kape pero lain gidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Sanfon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Iba ka sa lahat.
0: Sanfon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Sanfon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanfon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
15: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: I can't.

0: FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
4: Good thing
3: may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon kapa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tugid sa adlawad na ako pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom ang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Pinili sa mga butika.
0: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Okay, Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
10: Manamigin.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted yeah! pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyong
14: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: FM.
0: Southland Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold. Southland Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southland Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain.
12: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
0: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
0: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
0: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: System Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: FM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southland Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Southland Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value. Ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assistive pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assistive pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assistive pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assistive pain.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Kapis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Sunfon Plus Herbal Oil, garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: mag Sunfon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
12: Sunfon Plus Herbal Oil,
13: Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito.
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Simple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Simple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Simple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Anton Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Anton Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kagalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibigay sa mga butika.
7: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mangko sina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Sandown Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
4: Good thing may Sandown Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
2: Sandown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga
1: butika. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandown Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandown Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-araw mo na ang Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Yeah! Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

0: Exciting time, alas 4:34.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Pilipinas. Mayong aga kalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Cornyadlao, sang Martes. Petsa 28 sa bulan sang Hulyo taig 2026. Siyempre, kaupod ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Oy, good morning na mga katropa! Ay bangun na. Okay, aga na ni. Oh, labi na sa may mga trabaho padira sa subong adlaw, sa may mga opisina padira. Sa mga magadegosyo pa. And syempre sa mga magadigamo naman para sa ila sining mga estudyante. Kumusta ka mo? Kumusta nang inadlaw nyo kapon sang Lunes? Kumusta ang pagpamati nyo sa State of the Nation address? Oh, ayos man. Ayos! Nagapati man kamo sa mga gimpang buyan nga tinaga sa ngaton presidente. Yahoo! Anyway, sa aton sining palatuntunan, ato na gina-welcome ang tanan-tanan ginato na ang mga tagpalamati. Na nag-monitor na sa aton sining pagpangalagad, pinagi naman sa 106.5 MHz. Nalilisoan sa ila sining mga radio sa FM band. And syempre, sa mga nagatutok man live sa aton sining Facebook page, ang XFM Rojas 106.

Sumungati nga aga mga katropa, magatalakay naman kita. Siya na yung mga nagapanguna naman yung mga balita kag impormasyon. Na dapat kinin yung may buluan, narigid lamang sa aton sini, nga pala tuntunan. Yan sa aton nag-kauturan na nga nag-upod gin sa aton yung pagpangalagad online. Kinapangabay tagin ngay power share yun ah. Ang aton yung live sa Sumbungaga. Agon sa aton pagdulong sini mga nagapanguna naman yung mga balita kag impormasyon. Aton gini ni mapaambit sa tanan-tanan.

kalau pasin siya kita na ulo atrasar kita. Anyway, dito na kita mga katropa. Sa mga headlines, sa aton sini mga balita sa subong nga aga. Headlines. Sa mga headlines, sa aton mga balita nasyonal. Headlines. Presidente Marcos na paslawan yung masabat ang isyo sa korupsyon sa iya 2026 zona suno kay Congressman Pulong Duterte. Headlines. Sa duga pa balita nasyonal, Presidente Marcos Jr. ginasambit sa iya nga zona nga pagadulao na ang system loss na ginapasa sa mga consumer. Headlines. Samtang Presidente Marcos nagpangayo man sa pasaylo sa pamilya sa mga estudyante na patay sa mga kalakasan sa eskwelahan.

0: Headlines. Sa tulad ng balita international, duha patay sa mass shooting sa Seattle sa USA.
1: Headlines.
0: Sa showbiz balita, Julia Barreto, isa na ka independently managed actress.
1: Headlines.
0: Ang sa sports news, San Miguel Beer Coach Austria nagpainalom sa angioplasty matapos madiskubrihan ang heart condition. Oras sa Pilipinas, alas 4:44 na saga. Ang mga headlines, sa katon sinong mga balita, mga katropa, builoga na yung ginadulong sa inyo sa nga Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, subungan ni nga piliyon tagid nga kapihon ang kaping healthy, ang kaping makahatag sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Dari na kita sa Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sa mangustin, malunggay kag soya powder, aton gid mangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Makabuli gid ilabi na sa aton sini nga pagpanarabaho. Kag sa aton man nga pagatubang sa madamo naton nga mga kliyente. O syempre, healthy nga kape. Bangod puno man sa bitamina. Manggaranon sa vitamin C, vitamin E. O kag antioxidant.

0: O kaga, syempre, may ara sang ice of the bones na makabuligid sa pagbalanse sang aton sining mga hormones sa lawas. Agad malikawan naton bilang mga kalalakinhan ang ginatawag na prostatitis.
1: Oh no!
0: O kaga, ining picos man para sa aton sining mga kababayanhan dira. Ani mga katropa, switch na sa healthy coffee. Santon Plus Coffee Mix na. Available sa mga suki nyo dang butika sa inyo sininga lugar sa mga leading drugstores nato nationwide. Ang isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, at mabakal man online, pinagi naman sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning at night on! Sa mga taga-Lipunan, o sa Hikalde Midstan, dira kay tay Herminio Hikalde, kay Antonio Bulido, sa Antoinette Capihan, ha? And kay Ma'am Aileen Agdales, manda sa may kapihan malapit sa fish section. Kay Ma'am Rhea Sangrina, dira sa Rhea Fish Stand. O, subong man sa kay Ma'am Lenny Di Pedro, dira sa Erica Frozen Products. Okay, Sir Leopoldo Revise, kay Ma'am Rosalinda Antonio, dira sa Utanan Section. Kay Sir Josue Esmalana, dira sa Josue Dress Chicken. And kay Sir Francis Asoge, dira sa Asoge Egg Supply, sa may poultry section man.
3: Good morning!
0: Kay Ma'am Rose Jean Bulaklak Hubak. Oh, morning, Katropang Zaldi. Morning man kay Auntie Arlene, kagay Madam Namon Dalia. Oh, kagay Boss Namon Didudoy nga aga pa. Bukas na para magluto sa Tatay Abside Restaurant. Oh, dira sa may Pueblo Terminal. Umpisa naman kami pauwang sa karadyo ah. Hasta naman di sa hapon.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, kid ah. Sa Abside Restaurant da. O sa Tatay Abside Restaurant.
1: Yahoo!
0: Bulo-bulo si Katropang Elmer sunod, malabay kami dyan.
1: Ayoy! Yahoo!
2: Exciting Pilipinas!
0: Kagaroon mga katropa, liton kita sa mga or sa detalye na. Naton sinigit pang headline sa subong nga aga.
2: Balita nasyonal.
0: Sa ito naman yung mga balita nasyonal na paslawan. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masabat ang madugay na nga issue. Kagaligasyon sang korupsyon sa ikalimang State of the Nation adreso no kay Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte. Payag ni Duterte kung luyag ni Marcos ngilang taon bilang presidente sang Pilipinas, dapat ipakita sini ang political will sa pagpasabat sa mga tao. Sa likod sang allegasyon sang korupsyon, ano man ang ilapilyedo posisyon o kung impluensya sa baylong pagpabut siya lamang sang simpatiya sa masakit nga inagyan sang iya pariente.
1: Oh no!
0: Okay man kahapon ganito nga adlaw sa zona, ginsambit man ni Presidente Marcos. O ining pila ka mga ngalan, lakip na ngalan ni Pakasya eh. O, Ba, anay house speaker, Romualdez?
4: Ayoy!
0: Sa opening gin sang iya sininga sona. O ko sa din gani mga katropa. Gina-highlight sa nga presidente ang nagapadayon niya investigasyon sa flood control projects. Kagin panindugan niya legal ang mga tikang sa mga involved. Sano pa kay Pulong, wala ginapangayo sang publiko ang simpatiya para sa mayara sang gahom apang nagademand sang kamatuuran, accountability kag hustisya. Dugang pa sang mamalidha ang matuod nga estado sang pungso nang hindi matakos pagi sa palakpak o sa sulod sang batasang pambansa kundi sa pagkaon sang tagsa kapamilya. Nagasaka ang presyo sa nagapangunang balaklon, ang kalidad sang serbisyo sang gobyerno, ang nagadubo nga pagsalig sang publiko sa mga institusyon sang gobyerno. Well, kung lang tao nato, overall ang nangin State of the Nation address ang presidente ta, may mga notifiable to. Ang mga statement gagin pangbuyan siya. Na malipay ka man. Pero syempre, kung basihan tangin karon ang matuod nga nagakinabo, ay tuman kalayo sa realidad eh.
1: Oh no!
0: Oh, na-mentionary at tuod ang mga concern. Pero kung tani, hindi rin magpabilin sa tinaga.
4: Ayoy!
0: Wala man matutukan to, wala man ma-mentionar sa speech siya ang parte sa pagpasaka sang sweldo, di ba? O para sa aton sini nga mga mamumugon. Waya man gi-mentionar to nga i-prioridad ang pagpasar sang mga hagna to nga naka nga nagalutaw sa Gyapo.
4: Ayoy!
0: Like ang sa wages ni. Wala man sa wayaman gimensyonar nga ipasar tong ging doso tong nga pagbungkag sang provincial rate. O ikadua, na-mention niya tuod ang gatong-gatong.
4: Ayoy!
0: Ay galing ang pasalig to. Matag man sa Gyapon sang ayuda sa mga driver.
1: Oh no!
0: Pero wala iya ginmensyonar na kakason ang VAT or ang excise tax na ginatawag mga katropa.
1: Oh no!
0: May malipay ginman kita. Malipay gin makita sa iban to nga ginahambal ya. Like si niyo. Oh, nagapanindugan gitong presidente. Oh, panahon na.

0: para i-ano ko no, dulaon ang system loss nga ginapasa sa mga konsumidor.
1: Oh no!
0: Nagpulong palakpak to dahil mga kongresista to, kagtanan to ang mga nagatambong. Okay, ang systems loss ni amo ni mga katropa ang balayran sa kuryente. Mga charges bala na ginapasa sa aton nga konsumidor. So every time may systems loss, kitang nagabayad.
1: Oh no!
0: Mabot na basahan nyo na sa inyo sining mga bill. O lagtawa na bala, himotari yun na balang mga bill nyo sa Kapilco.
1: Ayoy!
0: Okay, makita yun na dang systems loss yung ginatawag. Mutarin nyo bala, oh. Kay Baldagin. May systems loss gid na.
1: Ay,
0: oh,
1: no!
0: Oh, ang ibang datood, kwan lang katropan Jason, ni Sinintimos. Oh, pero kung supot-supoton mo na Sinintimos na.
1: Oh, no!
0: Oh, supot mo na,
1: kag. Ayoy!
0: So, katuyuan man sinisunod dere, mapanubo ang ano ni, soktanay sa kuryente. Pero hindi na siya.

0: Pero sige lang ah. Ang importante da na minatudon. Oh, ilabi na sa madali nga panahon. Hindi nga oh, bugal-bugal ang lasta. Now, isa man sa notifiable tong ginasiling naton sa State of the Nation address ng Presidente ta. Ining pagpangayo iya sang pasaylo sa mga pamilya o kag mga mata sang mga nagkalamatay bala sa sining nagluluntad yung mga shooting incident o sa sining mga kalakasan nga natabo sa salon mismo sa mga bulutuan.
1: Oh no.
0: O, sunok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr.

0: nga siguraduhon gid karon sang iya administrasyon nga maprotehiran ang mga kabataan. Wala, masiling tatuod isolated kaysa natabo. Pero siyempre, preventable at tutani. Pamay nagkakaigo lang yun yung mga facilities and equipment. Mga bulutuan ta. Huwag pa ito ganun natabo. Kasubong huwag pa yan nagugot ang seguridad sa mga bulutuan.
1: Oh no!
0: O di ba? Muna nga kinanglan ginatuod nga tutukan sang gobyerno ta karon. O kagaya kay kung kayam lang gani magastos ang minilyon. O sa tion sa mga hearing na. May natugangan na lang ang pondo sa Department of Education para antanan yung mga blutuan di sa Pilipinas. Mapamtangan sa nga mga gwardiya. Hindi gani, may ara sang equipment nga sara makabulig. O, agod nga matrace na kung may mga bit-bit kaya nga ng iba ng mga estudyante. O, kag siyempre, ma-enclose gini ang mga bulutuan. Eh, siyempre, pwede mo na yung mapasulod to sa mga likod-likod mo. Mapalapaw sa mga pader.
1: Oh,

Di na to masulit pa kag ining payag sa presidente tanga pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante ay iyagid nga panindugan. Exciting Pilipinas!

Kaya batayan mga katropa ng atong mga balita nasyonal. Kaginin mo ilog na ginadulong man sa inyo. O, sang Sandtone Plus Gold. Mga katropa, barado bala ang inyong mga ugat tungod sang kolesterol? O delikado ina sa high blood kag heart attack? Now ang garlic kag mangosteen sa Sandtone Plus Gold makabuligid sa pagtinlo sang aton mga ugat sang dugo ang nagapanubo man sang bad cholesterol. Ani mga katropa, ligi ang aton sini mga tagipusuon. Pinaagi sa Bulawan nga proteksyon. Mag Sandtone Plus Gold na. Ang Sandtone Plus Gold available gid niya sa mga leading drugstores naton da nationwide. Sa mga suki nyo nga mabutika sa inyo sininga lugar. O kaga mabakal man ni online pinagi sa inyo sininga mga shop

0: Santon Plus Gold mga katropa, ikaw gid ang una. Alright, good morning, Anay Drawa. Okay, Sir Lindon Hano, ha? O, dira sa may Capiz Doctors Hospital. Okay, Sir Ferdinand Duro, good morning. Dira sa may Kios Panitan. Okay, Parikoy Jobert Delfina. O, nga nakapangapina, good morning, gida.
1: Good morning!
0: Kay Doy Ertor sa West Villaflores, maayon. Masubong man kay Ma'am Rose De Leon Arroyo. Okay, Ma'am Iguta da George Agil. Kaga siyempre ha, sa mga traffic auxiliary taman nga Sanday James. O kag Ilar Didi Jaime. O good morning
1: yun. Good morning!
0: Kay Tay Musok, kay Tay Joel, kay Eric Bering. Subong man kami Cap Dolor nga naga tune in man sa aton sini pagpangalaga do sa subong aga.
1: Good morning.
0: Kay Ma'am Nini Baka sini di Latina, good morning.
1: Good morning.
0: Subong man kay Ma'am Christina Kalbog.
1: Good morning.
0: Kaga kay Tita Helma Inyon Bantes dira sa may Kugon Panitan.
1: Good morning.
0: Okay, Kulo G da, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Tibing Bing da, kad kay Uwin Bugtaw na kuno.
2: Ayoy.
0: Okay, Mark Azorpad o Azopardo Burines. Dira sa may Solo Pontevedra, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Ma'am Leia Baez and kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, Sir Chudilon, a.k.a. Nuli Duit, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, Parikoy Jabanunoy, da, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, kay Padar Jibin Gumban, man, ah, good morning. Kid.
1: Good morning!
0: Okay, Ma'am Lisa Digala sa Divino and Digala family, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, kay Dorothy Oliveros Fadrogani, good morning.
1: Good morning!
0: Alright, magbalik na ito na mga katropa. Ito mga balita, tutukan nyo dari sa aton siriyo pagpangalagad. Balikan tayo na makaligad ang pila ka mga pahanumdom.
3: XFM XFM
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santhol Vitamin C.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gig ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchag ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpindog. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: XFM.
5: XFM.
2: Sunphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sunphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing
7: may Sunphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong gapa.
2: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga
9: ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw.

0: mo para sa lalaking tigasin.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
6: Katropa mo.
7: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oray, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Oras natin, alas 5.14. Ngayon ko mga nag-tutok, dari sa atin sila palatuntunan o po ng inyo anchorman, katropang Zaldi Giap Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, good morning. Anay daw kay Mama Marjeline o kay Ma'am Jeneline Asuncion sa Marjeline Fruit Stand. O kaga siyempre, adara man sa aton sining listener sa Arvin Itery kay Sir Glenn Panes. O kaga subong man sa kay ano ah, no, kay Eduardo Napuli, o adara sa Buboy Bulkita.
2: Yahoo!
1: Alright, alas 5.15 sa aton sining pagpangalagad mga katropa sa dugang naton nga mga balita dire. Sa aton yung balita international, patay ang duha ka mga tawo sa nagluntad ng mass shooting malapit sa Space Needle landmark sa Seattle sa USA. Magluwas na patay, apat ang pilason, lakip na ang isa kabata. Suno kay Seattle Mayor Katie Wilson, yara na sa kustodiya ang isa ka suspect kasunod sa insidente sa isa kasikat ng tourist district sa northwestern US city. Ginpags ang Seattle Police nga may madamo nga biktima ang sa pagpangtiro malapit sa Space Needle Observation Tower. Natabo ang insidente sa Bite of Seattle Summer Festival nga nagaselebrar sa local business kag food vendors. Tayo naman niya ginaimbestigaran sa mga otoridad. Nasambit niya hitabo. Maning delikado kung kaysa to sa US, o. Oh. Okay man, ano sining tawag? Kisa may mga nagapinabuang pang luthang.
2: Oh, no!
1: But kung anong nagakatabo sila, ah.
2: Oh, no!
1: Oh, good morning, Anayda, kay Migota Jojo Diro.

0: Okay.
1: Yahoo!
0: O, dala sa may banwasang mayon. O, nga magabiyahe naman ang subong adlaw, ah. Magabiyahe sang iyasin nga jeep.
1: Yahoo!
0: Mga katropang balita international, ang buylog ang ginadulong sang Vision X Plus soft gel capsule. Sa ultimate time protection yung suplemento nga mayaras ang pinasahi nga kombinasyon sa phytonutrients. Mapopular man nga ginagamit tagong proteksyon ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kayong pila ka mga komplikasyon. Mayari isang lutein or mayari ini isang lutein beta-carotene vitamin ng zeaxanthin. Panggarano man sa zinc, vitamin C at iban pang nutrients. Makabuli gagawin mapabili ng structure kag integrity sang aton ng mga mata.
2: Exciting Filipinas!

0: exciting Pilipinas.
1: Sandungan pa natin nga balita, mga katropa.
2: Showbiz News.
1: Yan pakigbahin gani ni Miss Julia Barreto nga isa na siya ka independently managed actress. Suno kay Julia nga magasugod ang panibago nga chapter sa iya karir sa 2026 Metro Manila Film or Film Festival entry nga Haunted Carnival. Nasambit nga horror slasher ang nagmarka sa pinakaunang proyekto sa actress upod ng Regal Entertainment. Ang labing unang on-screen collaboration upod ng veteran actress nga si Maricel Soriano. Nagpasalamat naman ini sa tanan nga management nga nakaupod niya sa iya bugos nga karya. Mga katropa, ang balita sa patag sang showbiz. Ang buhilog man nga ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, nabili sa aton mga kababainhan nga mahilig sa skin care ay pahamisa na kagapakinisa ng inyo sining mga kutis. Kaya sigurado gid nyo madulang mga dark spots, mangin even ang inyong skin tone, mangin fresh ka gradient kamo.

0: Ani para sa confident, radiant, kag ready sa spotlight nga panit. Mag-clear skin, herbal soap na.
1: Exciting Pilipinas! Balitang sports, balita sa sports.
2: XFM.
0: Mga katropa, sa ato naman nga sports balita. Nagpidalom sa angioplasty si San Miguel head coach Leo Austria. Sunod sa iyas ang nagligid nga bula, nagpidalom siya sa medical check-up bilang pagsunod sa renewal sa Games and Amusement Board o CONGAB license ka ganotokiban nga may diferensya sa resulta sa iya electrocardiogram o kunining ECG bala. Antes ang check-up, nagtambong pa siya sa practice sa game sang Beerman kag maayo pang iya pamatsyagan. Apang ginhambalan siya sang iya cardiologist nga walking time bomb na siya. Kaga maswerte nga wala siya nag-collapse. Gid pasalig naman sang 68 anyos nga coach nga mahimo na siya makatrabaho matapos gin clear sang iya mga doktor apang ginamanage pa niya ang side effects sang angioplasty procedure. Pagsang bulong. Wala nakatambong si Austria sa tatlo ka mga hampang sang team sa conference kag San Domingo. Naglantaw ini apang yara lang siya sa bench. Okay, damo ni nagpinangita be kay Coach Leo. O din siya bay. Ano bay luha na sang isimbi ila coach?
3: Oh no.
0: Okay, gali nagpaidalom siya sa operasyon mga katropa. Ning angioplasty. Sumayo man na kay nangin successful ang iya operasyon. Mga katropa, ato naman nga sports balita. Boylog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayra sa maka kaglabuhas ka herbal extra ka popular sa South America. Nga nagapapagsik. Nagpabaskog sa enerhiya at nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister gamitan nyo ini 30 minutos, antay sa labing-labing kay misis magtumargin lamang sa isa kakapsula kay sigurado nga mas maganami. Mas magabako ng inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka-turbo ka. Yahoo! May nga gagida na yun kay Sir Jun Mark Pedroso o diri sa may barangay Tisao.
3: Yahoo!

subong man dira kay Brage Hangor. Sa terminal da sang Maldita. Daraman kay Ma'am Melanie Akako sa Lanis Itiri. Kaga kay Sir Marcelo Uwadan.

0: tayo mga katropa. Tutukan nyo ni karon ang detalye ha. Sining initial information natin yung nabaton. Kay mano, matapos ganitong insidente sa pagpanglothang sa isa naton ka PNP personnel. Or particular ining si the late police captain Rian Ampuyos. May mandato na mga katropa nga nagagwa karon. Din gin relieve no bilang hepe sang Pontevedra PNP. Ining si Police Captain Anthony Garcia o pagsubong mano ining ang Force Commander sang tapis sa Police Mobile Force Company mga katropa diri sa 1st District. Ining si Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan. So tutukan nyo na karon ha. Ang detalye sila mga katropa kay Hibaloon ta. Kung bala ang nag-relieve sila is ang regional office tagid or ging consider gito sang aton nga provincial director ang suggestion mga katropa ni RD Tuanyo. Tutukan na karoon na sa pila naton kapag pangalaga dilabi na sa palatuntunan Bullseye. Exciting Pilipinas! Alang-alang na nga kung tiyempo mga katropa, iban yung balita, tutukan na lang karoon. Sa iban pa naton yung mga programa, dirigin lamang sa 106.5 XFM Rojas. Standby na mga katropa para sa The Secrets of Health. Partner ko na gid lamang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinialagad, inyo anchorman. Katropang Zaldi Aguilab Jr. kung ginipala tuntunan, Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
1: Exciting!
2: FM. Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kututan ni Marilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige. Hindi madulang pagsakit sa ngakong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga buki ka.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: Kaya, laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ganyan na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganyan rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganyan rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganyan na rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesions sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Here yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infeksyon, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita, at may mga treatment gaya po ng chemo, at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba dok yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mag-develop ka ng cancer, pwedeng mamaga yun yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yun. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So, once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit,
0: kahit naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
1: yun
0: pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill ano. Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin eh pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference ano. Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba depende sa kung saan tumubo ano. Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So, magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So, nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan mga kaibigan, magpakonsulta na kagad ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo mga kaibigan ng complete health assessment at makita po ano, kung ano yung present condition po ninyo mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganoon na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Nita, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon nag-upgrade ngayon? Lang, ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade nga din. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, eh, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, sa mga kabayan din dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagoliches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman nyo sa katawan nyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala. Masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit. Nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait po po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
12: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
11: Yeah.
12: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po. Opo. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow. Ma'am, anong masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Po.
11: Taga saan po?
12: Novaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
13: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. No? Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum ano, analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa. Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, ano? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take one capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, one capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng one capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan niyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisit na lang din sa atin pong mga Yes to Health Clinic kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay, and also yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers at sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So yun, so mga kababayan natin, nako, Doc, wala po tayong oras, okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So
1: basta masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
15: The Secret of Health.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, lasay size na sa agay. Ning oras, ang bilog ang ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Ngayong aga, kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan na Express Balita. Adlaw kita karon sang Martes pet sa 28 sa bulan sang Hulyo tig 2026. Pagkaron sa aton sini nga mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, lalaki arestado sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Banwasang Ibisan.
1: Headlines.
2: 31 anyos nga lalaki man ang arestado sa pagduso sa illegal nga droga sa ginkasa nga drug buyback operation sa Banwasang Panitan. Droga kag armas lutang na
1: rekord. Headlines.
0: Tatlo naman ka tripulante arestado matapos magpatigayon sa ilegal nga pagpangisda sa Banwasang Panay.
2: Rojas Memorial Provincial Hospital ginaduso nga mangin Capiz Medical Center ni Senator Bongo.
1: Headlines.
0: Samtang 900 slot sa passport on wheel sa Rojas City gindugukan sang mga aplikante.
1: Headlines.
0: Sa traman yung mga balita, national ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginpatigayon kahapon ng adlaw. Zona 2026 pinakamalawig sini nga zona humalin sang 2022.
1: Headlines.
2: Impeachment ni Vice President Sara Duterte wala na mentionara sa ikalimang zona ni Marcos Jr.
1: Headlines.
0: Sa ato naman nga balita international, Typhoon Nuhul nagtuga sa Lapnagon nga pagbakwit bangod sa dala nga pagbaha sa Southern China.
1: Headlines.
2: Sa balita entertainment, SB19 ginhingadlan bilang bago nga tourism ambassador sang Pilipinas.
1: Headlines.
0: Sa sports news, NLEX nagapabilin nga wala sang kaperdihan sa PBA Governor's Cup.
1: Headlines.
2: Kag sa health news, matamis nga ilimnon kag kakulang sa tubig, posible nga makadugang sang risgo sang kidney stones.
1: Headlines.
0: Kag sa business news, pagpamakal sang umay sa mas mataas nga buying price ginapadasig sang NFA. Oras sa Pilipinas, lasays yes na sa aga. Kagkaroon liton kita sa detalye sa atong sinigit pang headlines. Upod sang inyo ng mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang bukan. Balitang salutan.
0: Sa aton nga mga balita lokal, nasikop sa ginpatigayon nga drug buyback operation ang isa kalalaki sang Station Drug Enforcement Team sang Ibisan Municipal Police Station. Sabahin sang Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz. Ginkilala ang suspect kay alias Benji, 36 anyos, pagresidente sang Barangay Ilaya, Ibisan, sa nasambit man nga banwa. Nakuha sa paginakop sini ang tatlo tanan kasa Shea sang ginapatihan Shabu, kung sa din isa dari ang nabakal sa balor nga 500 pesos. Kamo ang gingamit bilang buy bust money.

0: guilty sa pag-uso sa illegal nga droga sa kinkasanga drug bypass operations sa Station Drug Enforcement Team sa Panitan Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon Ilayas na Sambit nga Banwa takna alas 2:20 sang hapon kahapon. Ginkilala ang subject person kay alias Jep Jep kag residente sang nasambit nga lugar. Natigay nga nabaklan ang subject person pinaagi sa operatibang nagpakilala po sa buyer sang isa ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga sa balor nga 1,500 pesos nga serbiman bilang buybust money. Dugang pa nga na-recover sa paginakop ni Jep Jep ang tatlo pa ka sachet sang ginapatihan shabu, kalakip na ang residue. Kung sa tiin ginabulubanta may kabugaton nga 10 gramos kag may standard drug price nga 68,000 pesos. Lakip man sa na-recover ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga loaded sang apat ka mga bala. Sa karon yara na sa kusdiya sang Roha City PNP ang arrest o kon Panitan Municipal Police Station ang arestado para sa nagkaigong nga disposisyon kag natala na nga pasakan sang kaso nga pagbaylar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act.
1: Balitang bukan, balitang sangkan. Arestado man ang tatlo ka mga tripulante matapos nga madakpan sa akto nga nagapatigayon sa ilegal nga pagpangisda sa kalalawuran nga sakop sang Banwa sang Panay. Ang mga wala na giningadlan nga mga mangingisda ang lunsay residente sang Barangay Kasanayan sa Banwa sang Pilar. May buluan nga ginlapas ang mga nagkaladakpan ang municipal ordinance ang nasambit nga Banwa matapos ini nga magpatigayon sa ilegal nga pagpangisda nga ginatawag troll nga wala sang nagakaigo nga permit. Nakumpiskar sa paginakop sa mga tripulante ang isa ka unit sang pump boat, lambat nga kumpleto sa accessories kag kapin 30 kilos sang isda na nagabalor naman sang 4,000 pesos. Sa karon gi turnover na ang mga nagkaladakpan. Lakip ng mga nakumpiskar ang kagamitan sa Menro LGU Panay para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Balitang lokal, balita sa lokal. Sa dugang pang balita lokal, kalakip sa pulo ka mga dugang hagna ang laying ginaduson ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa 20th Congress ang pag-upgrade sa estado sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Sa idalom sang Senate Bill number 2324 ni Go, ginaduso sang senador ang gikan sa level 2 nga General Hospital, mapasanyog sa level 3 ang estado sang RMPH nga nahamtang sa Barangay Lanot, Roja City, kun sa diin ini ang pagatawgon dason nga Capiz Medical Center. Pananglitan maaprubahan ang nasambit nga hagna, may kapareho man ini nga version sa House of Representatives, kun sa diin mapaidalom na sa pagdumala sang Department of Health ang nasambit nga pasilidad. Ginalauman man nga makabulig ini agud mas magdako pa ang numero sa mga pasyente nga makamudar sa among ospital. Subong man madugangan ang numero sa mga doktor, nurses, medical staff kag mga kagamitan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal. Sa katapusan nga balita, lokal gindugukan sa mga aplikante ang unang adlaw sang passport on wheels sa Roja City. Nasambit yung programang isa ka inisyatibo sang city government pinagi sa Public Employment Service Office o kun PESO o panambulig sa Department of Foreign Affairs o kun Consular Affairs. Ginhiwat ang mga programa sa Dinggoy Roa Civic Center hapon yung adlaw Lunes, Hulyo 27 kag magapatayon sa subong adlaw Hulyo 28. Naibuluan nga nagatag sang 900 slots ang DFA para sa duha ka adlaw nga aktibidad kung sa diin first come first served ang sistema sa pagbaton sa mga aplikante.
0: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, nga isa ka ng acidic kag alkaline-based vitamin C, nga nagabulig agud nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan mas ni ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Sa ito naman yung mga balita nasyonal. Ginpatigayon kapon ni adlaw Lunes, Hulyo 27, ang ikalimang State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Ferdinand Marcos.

0: Marcos Jr. Iyaring pila sa mga importanteng impormasyon nga na-mentionar sa presidente sa Yasona. Gin pasalamatan sini ang mga pumuluyo nga nagareklamo kang nagatag sa report pinagi sa isumbong mo sa Pangulo na nakabulig sa pagpayo sa serbisyo sa gobyerno. Gin pakilala ang mga programa si Dalom sang Uplift para maprotektahan ang pangboyanan, supply sa pagkaon kay ginerhiya, transportasyon kag mapa mapabugatan ang epekto sa mataas kay presyo sang gato. Gin pasiguro ang luwas nga pagpauli kag suporta sa mga OFW halin sa Middle East. Gin suspender temporaryo excise tax sa LPG kag kerosene. Aginimo ang pagbayad sang kuryente nga wala anay pasang power disconnection. Nagtaas ang employment rate sa 95.3% sang 2025. Samtang linibo ang nakakita sang trabaho pinaagi sa job fairs. Ginatagan pagtamod ang pagbayad sang housing kag agricultural loans kag ginpanubo ang online transaction fees. Nagpadayon ang libre kag barato nga bugas pinaagi sa mga programa nga nagabulig sa minilyon nga pamilya. Nagatag sang cash assistance kag fuel subsidy sa mga manguma, manog pangisda, chopper kag public transport workers. Ginpatuman ang 50% fare discount sa MRT3 kag LRT2 kag libreng sakay para makabulig sa mga commuters. Ginpaligon ang disaster response, pabahay, agrarian reform kag energy security sang pungsod. Ginpabako ng suporta sa mga pensyonado, manunudlo kag estudyante, pinaagi sa pension increase promotion, bagong nga teaching positions kag school feeding program. Ginpayong serbisyo sa ikayong lawas pinaagi sa mas barato nga bulong, yakap kag gamot program e-maifip kag zero balance billing nga nakabulig sa kapin 2 ka milyon ka mga Pilipino. Ginpabaskog ang kampanya batok sa korupsyon kag ginpasiguro ang patas nga pagpatuman sang kasuguan. Sa katapusan sang sona, nagpanawagan si PBBM sang pagiliusa sa mga Pilipino kag ginpasiguro ang pagpadayon sang pagdepensa sa kinamatarong sang Pilipinas sa West Philippine Sea kag sa 2016 Arbitral Award. Naglawig sang isa ka oras kag 26 minutos ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini man ang pinakamalawig sining sona humalin sang pagpungko sini sang 2022.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
2: Sa dugang nga balita o kon katapusan nga balita nasyonal, wala gin mentionar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa iyas nga ikalima nga State of the Nation address kahapon. Ini nagasanto sa mga naunan niyang pahayag nga hindi siya mag-intra o kon hindi mag-intra ang executive branch sa trial nga suno sa iya, ini ang ubra na sang Kongreso kag Senado nga nag-aakto bilang impeachment court. Una naman, nga ginpahayag sa Malacanang officials kag legislative leaders, lakip na si Senate President Sherwin Gatchalian, nga wala nalakip ang topiko sa official speech kag magatutok sa accomplishment sa administrasyon kag iban pang national issues. Antes ang SONA, ginpahayag ni Kabataan Representative Renico nga dapat i-mentionar ni Marcos ang impeachment trial sa iyang speech. Sa ikatatlo nga tion, wala nakatambong si Duterte sa SONA ni Marcos nga kaupod niya sa 2022 elections. Yara siya sa luwasang pungsod halin sang Hulyo 16 tubtob 31 nga may scheduled visit sa Qatar, United Kingdom kag Netherlands. Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts ni Kasamangustin, malunggay ang palea garlic kag spirulina nga saranggid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton na resistensya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman nga balita international, mabaskog nga pagulan kag pagbaha ang nagapamahog sa Southern China matapos ginlaslas ang bagyong Nul ang Guangdong sang Domingo. Sunod sa local report, kapin 800,000 ka mga tao ang gini-evacuate sa probinsya. Samtang kapin sa 350 ng mga flights ang gin-cancelar sa Hong Kong sa diin. Kapin sa 20 ka mga tao ang napilasan bangod sa mabaskog nga hangin kag-ulan. Nagigong bagyo sa baybayon sang Widong County. Pak na las 350 sang kaganhon dala ang mabaskog nga hangin kag-ulan. Ginalauman ang padayon nga pagtupa sa mabaskog nga pag-ulan tubtob sa subong adlaw sang Martes. Managadala sang pamaog sa pagbaha kag pagtiphags or pagkatiphag sa mga duta sa nabukid nga mga lugar. Ang Typhoon Nul ang anay bagyong Quiapo sa Pilipinas. Ang isa sa pinakmabaskog nga bagyo nga nag-igo sa China subong nga tuig. Mga katropa, ang balitang international ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection niya suplemento nga meras ang pinasayang nga kombinasyon sa phytonutrients. Kapopular nga ginagamit ang protection na ng aton mga mata batok sa pagaguba sinibangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni siyang lutein, beta-carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Na makabulig kag good mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Gag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, opisyal na ang aging kilala ang P-pop group nga SB19 bilang pinakabag-ong ambassador sang Department of Tourism sunod sa anunsyo sang ahensya. Sa Instagram, ginpakigbahin sang DOT ang mainit nga pagbaton sa grupo kag ginlaragway ang SB19 bilang 5 nga Pilipinong artista nga padayon nga ginapakilala sa bugos nga kalibutan ang talento, creativity kag kulturang nga Pilipino. Sunod sa DOT, halin sa ilaw simple nga pagsugod, tubtob sa pag-perform sa mga international stage, padayon nga ginapakita sang SB19 kag sang ila fandom nga atin kun ano kalayo ang mahimo malabot sang Filipino pride. Samtang sa kaugalingon nga Instagram post, ginsiling naman sang SB19 nga ginapabugal nila nga umpisahan ang bag-o nga chapter bilang bag-o nga tourism ambassador sang pungsod. Mga katropang entertainment news, ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayaras ang Gluta Kojic ug Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging ukon pagtigulang sang aton selula sa panit. Ini man ang atay aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.

0: Sa ito naman yung sports news, nagapabilin nga wala sang pierde ang NLEX Road Warriors matapos ginpunggan ang San Miguel Beermen. Nagod makuha ang 110 to 96 nga kadalagan sa PBA Season 50 Governor's Cup sa Domingo. Nagpanguna si Dequan Jones ang NLEX sa 27 points kag 10 rebounds. Samtang nagamot naman si Connie Winston sa 24 points kag buligan ang hubon nga makuha ang ikapat nga sunod-sunod gidaog kag mapabilin ang liderato sa Group A. Nagpanguna naman para sa Beermen si George King nga may 31 points. Samtang nakabalhag naman sa Daytroliano sang 16 kag Junmar Fajardo sang 15 puntos. Inang labing una man nga pierde sang San Miguel Beermen. Matapos ang pagbalik ni Coach Leo Austria nga padayon pa nga nagapaayo matapos magpaidalom sa Anjou Plus League. Mga katropa, nga aton sining sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamayara sa mga kakaglabuhas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsig. Nagapabaskog sa enerhiya ang nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ni 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargin lamang sang isa ka kapsula. Kaya sigurado nga mas maganami. Mas magabako ang inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyo quality time. FDA pro binigan i-safe inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga health news, nagapahanumdom ang mga eksperto ngang masami nga pag-ilis ang ordinaryo nga tubig sa matamis nga ilimnon ang mahimo makadugang sang risgo sang dehydration o kung kakulang sa tubig sa lawas nga isa sa mga posible nga rason sang pag-angkon sang kidney stones. Sunod sa ila, kung kulang ang tubig sa lawas, mas madali nga magtipon kag mag-crystallize sa sulod sang kidney ang mga mineral pareho sang calcium, oxalate kag uric acid. Ini ang mahimo magresulta sa paghimo sang kidney stones nga nagadala sang kasakit kag iban pang komplikasyon sa lawas. Apang ginpatagman sang mga eksperto nga hindi lamang kakulang sa tubig ang dapat basulon. Lakip man sa mga posible nga nakaapekto sa pagtubo sang kidney stones, ang heredity o kung genetics, klase sang ginakaon, pila ka medical nga kondisyon, kag ang kabugusan nga kadamoon sang likido nga ginainom sang isa ka tawo kada adlaw. Gani ginarekomendar ang regular nga pag-inom sang igo nga tubig. Ginpanugyanan man ang publiko nga maglikaw sa sobrang matamis nga limnon kag soft drinks, pagkaon sang balanse nga pagkaon nga may bastante nga prutas kag utanon, pagmenos sang paggamit sang asin kag magmentinar sang himsog nga bugat sang lawas. Mga katropa, ang health news ang nadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranong gid sa health benefits. Ini man ang ginpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag i-cleanse sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patagsang negosyo, ginpadasig na sang National Food Authority ang pagbakal sang umay matapos ginpasaka ang buying price kag makabalhag sang pinakadako nga reserba sa sulod sang mga tinuig ug masiguro ang seguridad sa pagkaon sang pungsod kag mapasanyog ang kita sa mga mangunguma. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga amuman ang chairman sang NFA Council, nagdala sang positibong epekto sa bugos ng industriya sang umay ang agresibo nga procurement program sang gobyerno. Ginsiling sining nagaprepara ng NFA ng liwat ipasaka ang minimum buying price sang humay subong na panahon sang tig-ululan. Plano nga pataason ang presyo sang preska o kunbasa nga humay nga sa karon niya sa 17 pesos kada kilo pagkadto sa 21 pesos kada kilo para mabuligan ang mga mangunguma sa pagatubang sang nagataas nga gasto sa produksyon. Mainganyo sila nga magpadayon sa pagtanom antes sang ginalauman nga epekto sang El Nino, nagpasiguro ang nagakaigo nga supply sang lokal nga humay.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update ngayon sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bagong 61 pesos and 67 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bagong 47 pesos and 90 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 88 centavos. Euro 70 pesos and 44 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bagong 16 pesos and 47 centavos. Mga katropang business news, kag ang foreign exchange rate update ang builugid nga nadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nga kung din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aga po ito mga katropa, mga tipo naton nga balita sa aton sinya pagpangalagad sa Bungadlaw sang Martes. Dari sa Express Balita. Mabalita naman ngayon na batihan ng buylogid ginadulong sa inyo sa matikilidad ng produkto sang Yes Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Clear Skin Beauty Soap.
0: Kini mga tikilidad ng produkto sang Yes Health Incorporated na mabakal sa mga sukli ng mga butika sa inyo sining lugar. Mabakal man online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Siyempre sa aton man ng mga leading drugstores nationwide, kaya sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore kag Generica Drugstore. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan, Bullseye, upod si katropan Jove Nanisco, ganito tutok na. And sa tanan-tanan nga nagupod sa aton sininga pagpangalagad sa subong aga. Sa mga nagtutok man sa ila sininga mga radyo, good morning!
3: Good morning!

0: Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
1: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kagini ang Express Balita!
2: XFM. XFM.
3: Yes, to health.
4: The secrets of health.
5: If ang problema nimo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay, pero kung di mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
6: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy, overnight.
7: Santon Plus Gold.
6: So kung stable ang energy overnight, Sir Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Diosil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Diosil.
7: Santon Plus Gold.
5: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
6: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
8: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
8: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
7: Santon Plus Gold.
5: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, ma-enhance pag pagtulog niyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine. Pero ang Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
6: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
5: Oo.
6: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil, eh.
7: Santon Gold Coffee Mix.
5: Tuli sa nagapulaw, maayo galing Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
6: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin naton manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
5: Oo.
6: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi dari mo. Di gabi igid sila sinima trabaho.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sang coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
6: Mm-hmm.
5: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
6: Kagtang isa nga daan sang problemen kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang santhone nga linsa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ning mayor nga sangkap sa nga ton sa nga premium D3 coffee mix.
4: The secrets of health.
3: Yes!
9: Hala, ka-exciting!
10: Win!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthon tag sa XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kag sa Bugos nga Pilipinas, la 6:48.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye.
1: Mayo nga ka mga katropa, nagapangalagad na panibago na naman gedisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Martes, pecha 28 sa bulan mga kaabinan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
0: Bullseye!
1: Oy, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Oy, aga na ni, amat-amat na, amat-amat na, sa mga nagahuluhigda pa na, nagabarikutot pa, o natabaran pa magbangon ho. O, pamukawa na, no, kaga mga nakabugtaw na, pero gahiyod-hiyod pa lang. O, way gani ka pa ngamuyo ho.
2: Ayoy!
1: O, way gani ka pa ngamuyo, dinakop dayon ng cellphone, kag daw manok nagkaray kay aga pa. Ikaw, sige na yan, amat-amat na, bangon na ka muna, labi na kung may ipusina, may trabaho sa subong nga aga, o, tapos ng sona, no, huwag masyadong umasa, baka masaktan lang kayo. O, masyadong umasa muna, ha, o, mga promisa pa lang to, ha, ang patupa mo ng hululaton, tada. O, di, ikon ikaw, ya, may mga salaguron ka, may mga kautangan ka, may mga galastuhan ka, may balayran ka nga bill, at ikinanglan mo magbakas para mga kabyanan, nga may pangbayad ka. O, para may pangbayad ka, kinahanglan mo magtrabaho, kinahanglan mo magbaka-baka, hindi ipag-isalig sa promisa, sang mga politiko, kaya base, bumuang ka. Oh, bangon na da, bangon na, bangon na. Mga estudyante dyan na may klase, la 7:30, oh, pang mata-mata na da. Oh, no, kaga syempre pamukawa naman mga kaabyanan. Sa mga nagabugtaw na, kamusta ka mo da? Oh, sa inyo tanan-tanan.
3: Good morning!
1: Kamusta nga ton sininga bugtaw subong? Oh, anong ginakabalahan ta subong sa kusina, bay? Anong pala mahawon da sa inyo? Oh, sa sininga pecha di peligro.
2: Oh no!
1: Diba? So, pitsa di peligro subong mga kaabyanan ho. O, di pitsa 28 pa lang sa Webes kag Bernes pang sweldo. Kaya pa, kaya pa. O, di kwan lang anay ha. Kang daw kulukabos-kabos na da sa budget. O, di alam nyo na kung anong ubrahon nyo. Basta ginakabos na sang budget. Diba lama Maria Gabeya Bermejo? O, kung ginakabos-kabos na sa kwanda, di mulaman tinira na isa uga. Tiniranay da sa noodles. Malaman tiniranay da sa utan-utan. O, katano nga plastada para nga ti, maitawid lang. Makalampuwas lang ba sa pitsa di peligro para sa sininga simana, mga katropa. O, di pala, importante, buhi.
2: Ayaw!
1: Diba? Gusto, dilidiskarte man lang na mo. Diba? Ambal gani sa mga katigulangan naton, matutong mamaluktot, kung maiksik ang kumot. Diba? Hugot-hugot, anay kuno sang sinturon, importante, makasurvive lang hasta makalabot mga kabinan ang sweldo.
0: Bullseye!
1: Gani, amat-amat na, ha? Ano man ang inyo ginakabalahan da? Ano man ang inyo sininga ginakabisihan subong sa kusina? Di, good luck. No, importante may palamhawon ang magatrabaho sa subong nga aga. Ilugalan bala si Ryan Sina. Galing si Ryan. Adlaw-adlaw ka kayo, di. Huwag niya gasalig sa kinsinas, mga kabyanan, kaga katapusan. Mapalya lang ni siya kung hindi siya magbakas kadadlaw sa pagbiyahe, di ba la parikoy?
2: Ayoy!
1: Si Teacher Dai, gamuluman tiner sang sardinas, subong kuno hanay ho. O, ginanong sardinas, Teach, gingisa. Bo, paborito ko gina mo. O, igisa mo sa, amunan lang kung kwan bala ho. May kamatis na nangadaan ng sardinas. Igisa mo pagin sa kamatis, no? Katropang Jason, saka na miton. di ba? O, igisa mo na, di gani da. Butangan mo, miswa, ah, hindi sutanghon, ah, okay na na. Oh, importante maka kuha na, maka piyan-piyan ba sa kagutom, ah, kag maundan ang tiyan. Oh, di ba la? Sige, ah, kung anong ginakabisihan naton sa kusina, subong. Ati, sige, good luck. Sa aton sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa malabutan sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagkatutok na sa FM band. Kag siyempre gina-welcome na nato ng aton sining mga suki diraho sa Chudor Arsenas Trade Center sa mga suki naton dira mga kabinan nga mga negosyante, mga vendors. Ang nag-upo diri sa aton sininga pagpangalaga do dira sa may utanan section. Mayong aga lang dira sa kay Leopoldo Rivise. Sumuman sa kay Rosalinda Antonio da sa inyo da ma'am, sir.
0: Good morning.
1: Dira mga kabinan sa may Hikaldi Mitstando, no? Kay Sir Herminio Hikaldi da, sir. Kamusta ang baklanay sa baboy subong?
0: Good morning.
1: Dira sa kwan sa kay Antonio Bulido, no? Sa Antonit Kapihan da sa midsection. May mga dalanda sa inyo ha. Dira man sa kwan, dira man sa may kwano sa may Pueblo Terminal. Sa mga nagatutok dira sa aton ha, dira sa ABCD Eatery kay Rosa Kwanda, no? Sa kay kwano, dinagani niyo si kay Rose da mayong aga. Kaga dira sa may kajuan potato da sa terminal sang jeep. Mga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan. Welcome.
0: Bullseye.
1: Ang sa tanan nga mga merkado publiko nga nasakupan mga kabinan sang 1st and 2nd district. Nagamonitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo tanan.
0: Good morning.
1: Kag syempre sa tag sa ka mga sa aton sini nga mga katropa onliners.
0: Good morning.
1: Kumusta ka mo da? Labi na sa mga kapisnon din man nga lupalop sang kalibutan. Din man nga mga kabinan nga lupalop sang Pilipinas. Nagagaw po diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong nga aga. Welcome.
0: Bullseye!
1: Labi na sa mga nagatutok sa aton sininga official FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Sa aton sininga secondary page mga kabinan ng XFM Rojas 106.5.
0: Bullseye!
1: Welcome diri sa aton niya pagpangalagad. And don't forget to like, follow, and share, and subscribe. Sa aton sininga YouTube channel mga katropa para hindi maulihi sa mga pakulo. Mga papremyo nga dala mga kabinan sang 106.5 XFM Rojas. Aba si malipat ka mo mag-share ha. Aba kung malipat ka mo ti sigurado hindi kin madala lang ala nyo sa ruleta karon.
0: Bullseye.
1: Ambot si inyo diyan. Okay, sige ha, sa aton sining pagpangalagad ang oras nato na 6:57. I-check na naton pinagkalitas nga lakat sang panahon direktamente mga kabinan sa aton sining DOST Pag-asa. Ang lakad sang tiyempo na ton subong adlaw sang Martes.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Pag-asa, good morning.
4: Panahon ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may kita nga natin itong mga ulap sa kanluran, bahagi na ating bansa. Ito yung southwest monsoon o habagat at nakakaapekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At may mga kaulapan din dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Iyan naman ay dulot ng easterlies. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition. May chance pa rin tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. May tomorrow nga posibleng mas humina pa yung epekto ng habagat sa ating bansa at most likely ay less areas or wala nang areas yung mga papaulanin ng southwest monsoon. At inaasahan nga natin by Wednesday until Saturday sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, posibleng maging maulan. Kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa Maylawag at Legazpi at sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa Mikelayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa Eastern Visayas, sa Maycaraga at Davao Region, posible nga maging maulan dulot ng easterlies. Sa dalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin yung fair weather condition. May mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng maging maulan sa may Eastern Visayas. At inaasahan natin by Saturday naman, posible nang manumbalik yung epekto ng habagat at magpaulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kagaya nga ng nabanggit, patuloy pa rin tayong mag-antabay ng mga update sa PAGASA. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay from 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Caclacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:38 ng umaga at lulubog ng 6:27 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres nag-uulat.
0: Bullseye!
1: Alright, nabatian si Ma'am Veronica Torres, nagikan sa aton sini nga DOST PAGASA. So, subong adlaw, matulutawhay. Driya sa aton sa Western Visayas, according sa iya, ti fair weather kita. Pero asahan gyapon ang pila ka mga localized thunderstorm. Tuloy karon gani sa hapon mga kaabyanan, mga katropa, no? May kuan kita ho, medyo aligmat lang kita kay subong ko naton nga lantawon. May portion gani nagatulo taliti. May portion nga ti basi ang pag-ulan mga kaabyanan karon sa hapon. Alauna ho, may 30% nga chance sang pag-ulan, 35% sa alas 2, 40% sa alas 3, kag 50% sa alas 4. Pag-abot alas 5, may 55% nga chance sang pag-ulan, 50% naman pag-abot alas 6 karon sa gabi. Okay, then alas 7 may 50%, 40% ang chance sang pag-ulan, alas 8 tub-tub naman alas 10 sa gabi. Then 45 to 50% hasta na ina mga kabinan alas 5 buwas sa aga. Okay, so lauman na ton ina kung may mga salugaton karon sa hapon, dalagid sang payong mga kabyanan para at least mag-ulan man ti may ara kita sang panagang. Kaga take note lang ano sa aton sining mga katropa dira. Ti ini mga localized thunderstorm gid lamang kung kaysa ti depende sa concentration no sang galom kun di ni siya paliron din mabugat kag tumulo ti dira ang posible nga may chance sang pag-ulan mga kaabyanan. So nakadepende karon na sa huyop man sang hangin mga katropa kun di paluro paliron ang ining mga galom. Importante ti preparado kita mga katropa.
0: Bullseye!
1: Okay, inyo nabatian ang aton sininga weather update. Siyempre, dala sa gyapon sa Kalwan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, sa mga way pa nakapangapi dira, ano pang ginahulat nyo? Aba, pangapi na.

0: Oy, kapina. Oh, sa mga tagalipunan da, ngaway pa nakapangape ka ina. Bala mo ang early in the morning da sa lipunan, ba, mo gina pinakasako, permi daw gina kamag tao diyan. Pero magtulo tawhay na gani mga amo ni oras. Tapos na pamalaklo ng iban sa aton sining mga kauturan, mga katropa. Amo pala na sila makatimpla sang ila sining kape. Siguruhon nga ang kape nga ginainom naton hindi lang mainit, dapat kargado gid sa health benefits. Kaga, syempre, manamit. Kung kaparehasin ang kape ang ginapangita ninyo, syempre, rekomendado naton mga kaabyanan. Kagsansin nga pala tuntunan, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, di sa kanamit, hindi magpaulihi. Sigurado maabansi. Pagabot sa health benefits, amo man, abansi man. Bangod man sa mga herbal ingredients ini. Like mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso. Kag syempre himo gadya sa premium coffee. Hindi lang basta kape ha, kundi pinili ng mga kape para mas manami ang aton sininga pagpangapi mga kaabyanan. Plus pagid, may kombinasyon sang glutathione kag collagen.
1: Wow!
0: Kung ikaw tama kagid ka pihikan bala? Tama kagid ka concern sa imo sininga pamaniton? Sa imo sininga supat? Hindi ka gusto maggaras? Ang imo sininga panit, ka gusto mo mapabilin nga kwan ha? Nga makinis? Ay mo ning bagay nga kape para sa imo? Sa aton sininga mga kauturan, mga kaabyanan? So Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na? Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Yahoo!
0: Nami pagini kung ibalon nyo sa opisina, no? Kay ti, labi na kung daw kapuigid sa obra. Nagabulig ini nga ma-energize ang aton sininga lawas. Diba? So, Santon Gold Coffee Mix. Available mga kaabyanan sa mga suki naton nga mga butika. Umpisa subong nga semana ho mga kaabyanan. Ang Santon Gold Coffee Mix available na sa tanan nga outlet sang Mercury Drugstore. Iban lang ta naman na, no? Kada kalbanuhanan do may Mercury, no? Katropang Jason. Sa mga taga Roja City, available na ha ang Santon Gold Coffee Mix. Tanan sa anom nila ka outlet diri sa siyudad sang Rojas. Ang mga outlet sang Mercury ha, nakakasiguro gamot ay laging bago. Diara da sa Pueblo de Panayo, Tubangan sang Robinson's Mall. May ariban sila di sa may Rojas Avenue. Tubang da sang Petron sa may gasolinahan bla, ilid sang China Bank. Ara da ang Mercury. Mercury Drugstore. May araman sila da sa may San Roque, tubang sang Gaisano. May ariman di sa may Lapu-Lapu Street sa may kilid sang Provincial Capitol. Araman da. May ariman di sa Huge Street, no? Mga kabinan, tubang da sang ano na o? Ang tinapay. Arada, no? Sa may kwan? Tapos may ara pag ida outlet, may Mercury Drugstore manda mga kaabyanan. Sa bahin sang kwan, no? Sang Arnaldo Boulevard. Uluunhan lang sang SM City. Arada mga outlet nila. So anong ka outlet ina? Plus sa mga kabanuhanan, di available na ang Santon Gold Coffee Mix. May mga produkto mang kita da maliban sa Santon Gold Coffee Mix, available manda sa Mercury Drugstore ang Santon Plus Coffee Mix. Kagang aton Santon Plus Gold ara manda. So sarang ka mo makabakala sang Santon Gold Coffee Mix sa tanad niya outlet again sang Mercury Drugstore. Available man sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore. Kaga syempre dira sa Super K Drugstore ho sa tanan Manila nga outlet. Kaga subong man available man dira sa AGB Drugstore sa may Caldeo, Birds Pharmacy, damo manda. Oh, available man mga kaabyanan, mga katropa. Oh, dira sa Parmasya Binhamin sa may Rojas Avenue. Kilid lang da sang Imperial Appliance. Oh, kaga sang Pure Gold. Oh, kag sa check nyo sa mga kabanwahanan, ha, mga kaabyanan. So, Santon Gold Coffee Mix. Kung nagainom ka mo sini, di pagihaboy ang empty sachet kay lima kabilog sina. Sarang nyo gina mapasakop mga kaabyanan sa aton sini nga Santo na Rex FM libu-libong papremyo. Kasi kamo pa na magdaog sang 3,000 pesos sa kada weekly draw. Di gani sa grand draw, basta lag ko nga mga papremyo. 50,000 pesos first prize. Basihan mo na lang ginainom mo nga kape ang magdala sa imo sa kadalagan mga katropa.
1: Yahoo!
0: Santon Gold Coffee Mix, another quality products ang Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa itong sininga pagpangalagad mga katropa, ang oras natin la 7:10. Sa inuhan ta ang unang hugnat sa mga balita, diri sa itong sininga pagpangalagad mga kaabyanan, mga police report nga natipon sa itong sininga mga katropa reporters, diri sa itong sininga pagpangalagad mga kaabyanan sa itong sininga palatuntunan, unahon ta ang balita mga katropa ni katropang Zaldi Aguihap Jr., hepe sang Pontevedra PNP, kag Force Commander sang First Capiz Mobile Company, gin-relieve na. Oh, nagligad to daw, hana-hana pa lang tong relieve order. Ah, pero subong nadayunan na gidong pag-relieve mga kabinan kay Police Captain Garcia. Ah, dira sa bahin mga kabinan sang Pontevedra Police Station. Ah, matapos ining kamatayon. Ah, mga kabinan sang ila sininga kabaro na si Police Captain na mga puyos mga kabinan. Check naton ng detalye sang sininga balita.
2: Live report.
3: Epektibo ganun kapon nga adlaw Hulyo 27, dalayon ang gin-relieve sa pwesto bilang hepe sang Pontevedra Municipal Police Station si Police Captain Anthony or Mark Anthony Garcia kag subong man ang commander sang atong First Capiz Provincial Mobile Force Company nga si Police Lieutenant Colonel Lumia Inlidawan. Matapos man ining again papanaog ng mandato sang Police Regional Office 6. So again relieve administratively ining duha ka mga opisyal sang aton sininga kapulisan man diri sa probinsya. Agud nga mahatagan sunod diri sang ligwa ang nagapadayon nga investigasyon sa natabo ning incident gani ining paglutha patay sa kaya

0: opisya sa aton sinya PNP kag akon sinobla anay ang magabulos sa ila sininga pesto bilang mga commander sining talatapan sa aton sini nga mga kapulisan. Ini nga balita na buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus soft gel capsule sa ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sang pinasayang nga kombinasyon sang phytonutrients popular nga ginagamit kag proteksyon ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod man sa katigulang pipila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin K, zeaxanthin, ang kanon sa zinc, vitamin C kag iba pang nutrients nga makabulig kag gud mapabili ng structure kag integrity sang aton sini nga mga mata. Mabakal ini sa mga suki nyo nga botika sa inyong sini nga lugar, sa mga leading drugstores nato nationwide kaangay sang Mercury Drugstore, Watts Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy kag mabakal man online pinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, manamang salamat katropang Zaldi Agihap Jr. sa sining information mga kaabyanan. Ining information ti halingkit ini mismo sa aton sining PRO6. Sa sining kay may weekly press con nina dito. Mga kaabyanan ng aton sining provincial director sa mga katapos ng media sa Iloilo. Isa ini sa mga nata tupiko kahapon mga kaabyanan ining pag-relieve sa sining duhang ka mga police officer mga kaabyanan dira sa may bahin sa Pontevedra. So ti preventive suspension while nga ti ongoing mga kaabyanan ang ginakandak karon nga investigation nga aton sining mga katapos ang kapulisan, no, kun sino may lapses gid bala nga natabo mga kaabyanan, no, sa sining pagmintinar sang kalinong kagkatawhay da. No, kay siya na biktima mismo pulis mo. Bullseye. Di ba? Kag ti until now. Sa tatlo ka mga sospitsado, isa pa lang gid mga kaabyanan, mga katropa ang natigayon nga madakpan sang aton kapulisan. Ang suspect nga ginaaligar dire nga mo nagluthang mga kaabyanan sa kay Police Captain Ampuyos ang padayon nga at large. Kay ding si William ni siling ni why kuno ni ka palopok ti ambot kun kamusta nang balistik sang armas ni. Kagaga pagpatigayon to sang parapintes kun baka nakapalopok gid man ini kun wala mga kaabyanan. Tay nagligad pa to, nagdiktarar pa nga case closed na ang kwan ang si Police Captain Garcia anong case close imong wait nyo dakpan tong gunman ambalin nyo close na di ba lang close nyo lang na kung dakpan nyo na pamatbatan muna ang kwan muna dapat yung mahambal ka nga case close na ti amo ni nga naga panglagha pa kamo kun dinyo to gani haliga hagilapon ho. Bullseye. Okay, sige. Good morning anay da kay Judge Joe Marbitita. Kanaga monitor diri sa aton sa ninga pagpangalaga da. Ang magalang da, no? Kamusta ang Gimaras? Nami ito guros Gimaras na mo paho to. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad mga kaibigan, diri sa aton sining pala tuntunan, isa naman ka kuno 31 anyos nakop sa paggaduso sang illegal nga droga sa dira sa may banwa sang Panitan. So nadakpan ni pagi sa isa ka drug bypass operation sang kapolisan. Sa detalye sang balita katropang Elmer standby. Live report.
2: Iyara na karon sa kustodiya sa Panitan Municipal Police Station ining isa ka lalaki nga nadakpan sa pagduso sa ilegal nga droga. Pinagi naman sa gingkasang drug by bus operation sa Station Drug Enforcement Team o CONESDET sa Panitan Municipal Police Station sa Barangay Poblacion, Ilaya, Panitan, Capiz. Pasado alas 2 sang hapon, kahapon nga adlaw gingkilala ining subject person sa kay Joseph Albaladijo alias Jip, kilala ni siya sa mga tawag nga si Jip, 31 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar

0: Natigayon na dakpan sa ang ining subject person, pinagi sa operatiba nga nagpakilala isa ka pusher buyer sa ang isa ka susi sa ang ginapatihan illegal nga droga sa balor nga 1,500 pesos kagamumaning ang serbi bilang bus money. Dugang na-recover sa paginakop ni alias Jeep Jeep nga nakasulod siya sini sling bag ang tatlo pagid ka sachet sa ginapatihan na sabu. Kalakit na diri ang residuo ka ginabulubanta may kabugaton tanan 15 gramos kag mera naman sang standard drug is nga 102,000 na pesos. Dugang pa nga na-recover ining isa kay yun sang 38 caliber revolver loaded pagid sang apat ka mga bala. May baluan gani katropa Juben ngining si alias Jeep Jeep ang anay na nga napriso kay pareho man kaso sang tinalikdan nga tuig 2022 nagpunagid ni nagwa sa presuhan. So dati ha, nag-upod-upod na niya sa nag-aduso nga droga, ga-delivery lamla. Pero subong niya, nagsulo na sa siguro posible, may mga kuniks na kilala to sa sulod sa presuhan. That's why nga pagwa niya ni, ay nakapanggamot naman, nakatropa niya Juben.
1: Siyempre ga-level up man ang tao eh. Diba?
0: Oo.
1: Basi pag-abot niya to sa sulod sa prisuhan na totong hari-hari niya, i-promote ta ka, makagawa ka. O, hindi ka na chu lang, runner ka na gid. O, i-promoted siya, katropang Elmer.
0: Ako na gano'y katropang Elmer. Kuwala, nadakpap na saging kasama niya drug by bus operation sa niya tuig 2022. Sa banwa man sa niya panitan, may kaupod ni siya. Wala lang galing natundaan na kung sino ganin yung upo niya. Basta pareho man, residente man sa Barangay Poblacion Ilya sa niya sa Banwa sa niya Palitada. During nga na isiging kasanga drug by bus sa kahapon nga Dlao, sa sulod siya sininga balay, gisunda ni sa sangatol, sininga pretiba, nagagamit pa ni siya. Dugang na-recover to mga nandrug paraphernalia or drug paraphernalia, subuman ang iya sininga improvised tuker nga ginagamit during sa iya sininga sesyon. Kag may mga residue pa to ang aluminum foil nga na-recover man sa among lugar. Galibi, o ni siya kapon eh. Okay, do, hindi siya makapating bagulang sa nagwa pabalik naman sa iya sininga silda katrobadyo ba. So, karoon nagpabilin ni sa kustodiya sa Palita Municipal Police Station kag natalana ni siya nga pagkaan sa kaso sa Bungadlaw sa pagbayular sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa buman ang Republic Act 10591 ukon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Basta nagigyan sa banwa sa Taritan ang bilugin niya nadalong sa inyo sa hindi kalidad niya produkto sa inyo sa Health Incorporated. Ang isang tundol, derbalteng ilus malunggay, turmeric and cinnamon, magaranungin sa health benefits. Ipatamis man ini mga katropa sa Stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga babalansi blood sugar levels kag insulin sensitivity sa nilawas. Maramit kag healthy ang Santon Gold at baltigan ng mabakal ini sa pinakamalapit kag suki ninyo sa butika sa inyong lugar. Ilabinigid sa Super K Drug Store, The Generics Pharmacy, kag South Star Drug Store. Pwede man ma-order online pinagising nyo mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, inisikatang yung Marcimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information. No? Nagikan dira sa may banwa, mga kabyanan sang panitan. Di bago lang kuno ka guwa niho sa prisuhan. Balik na naman siya.
2: Oh no!
1: No? Di amun yung mga tao nga wala kamadlaan.
2: Ayoy!
1: Oo, kung basi na namian na siya sa sulod. Oh, di ba? Sa sulod nga daan to, ti hindi mo nang problemahon, imuklan on sa kadadlaw mo. Oh, no? Kay tiya, kung dito ya, kung tamad ka magtrabaho, papriso lang bla. Oh, kay ti higda-higda ka lang, no? Oh, kung kaubra-ubra mga muda, ti gamay lang guru eh, no? Ay, mamanta kagi priso. Kagi ko tulog sa prisuhan. Isa lang pila ka oras. Oh, sangin dala ko sang ako na may, no? Sang nag-duty kami sang duty niya. Oh, ay sa kakarsel, why kwan, why priso. Oh, dito niya tako. Dito kami natulog sa kuan kay mainit to kuno sa kwarto. Aya, gamay pa ko sa to mga ano, mga pila pa lang ko to ka to kuan man. Mga siguro ga edad ko guro 8 ka tuig. Tandaan ko tapos amon ulunan sakit-sakit sa ulo Armalite.
2: Aya!
1: Paulunan niya sa akin niya Armalite ya. No, bisan balon nyo, kagi ko priso. Natulog ko sa prisuhan, pero kinatulog ko to kay dala ko sa ako namay. Okay? So, tini siya guro na namian to, kay tiyo, wala ka obra. Tapos mamula, oy! Pahaw na! Tawahay lang eh, no? Ay, kundi rin nga daan, no? Bow! Oh, hagilapon mo pang kararuton mo. Diba? Oh, kisa, gambal ka ba lang nga katropang Jason? Hiluway ka man tani. Ah, galing kay pamigado, bao, nagakagutman ka pa. Yeah, okay lang din sa sulod, ah. Bisan priso, at least why gutom.
2: Ayoy!
1: Oh, bigla. Oh, di hindi man ni guro ko na tawhay ni kabuhi niya, hindi maguron tonto ni magbinalidya siya buho. Oh, di ba lang? Hayaan mo kay pamigado. Oh, bakit ka saligman sa gobyerno? Ay, ti dito ti ah, sagot-sagot dito ka gobyerno noy. Oh, hindi ka na magulat ah, nanamian ka gilan sa sulod bro, ari man tao ni o.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, dugan pa naton nga balita. O, oh, otro man niyo, dira sa may banwa mga kabinan sang Ibisan. O, sa mga kapersona da ang ginatigay yung madakpan mga kabinan. So, ari man, pasakaan mga kasangkaso, subong adlaw. Sa detalye sa balita, po sa ikatropang Zaldi Aguihap Jr.
3: Live report!
4: Natala na mang ganing pasakaan sang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kung comprehensive dangerous drug sa pag 2002 subong adlaw ining driver nga nadakpan kahapon nga adlaw sa Ginpatigayo na drug by bus operation sang Ibisan Municipal Police Station dira sa bahin sang Barangay Kudyan sa nasambitan man nga banwa. Matandaan gani nga ginkilala ining suspect sa kay kung sa kay alias Binje 36 anyos agar 36 ang barangay Ilaya Ibisan sa amuman nga banwa kag nakuha ganin ni siya pag inakupman ang tatlo tanan kasasye sang Cebu nga kung sa din na isa diri ang nabakal sa pulis natin nga nagpapuno pusher buyer sa balor nga 500 pesos nga mamaningin gamit bilang by bus money. May blown man nga ining si alias G ang namonitor sa aton sinima kapulisan nga nag-engage sa illegal nga buluhaton sa sulod man sang tatlo kasimana. Kaga kumpirmado nga isa ini siya ka-driver, nag-drive ini siya ka-tropan Juben, sining delivery truckman. Kaga sa karoon, nagpabilin ini siya sa karsel sang Ibisan Municipal Police Station para man siya nagkaito nga disposisyon o sa din ang nakuha sining illegal nga droga siya ang may araman sang standard drug price nga 6,800 pesos. Follow-up report nagikan sa banwa sang Ibisan. Para sa 106.5 XFM News, Zaldi Aguihap Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. Bawa ko di ka man tag-iyas ang delivery truck na ginamanihon niya sinido. Kulbaan ka mo, so mabalaan mo gagasyabu siya. But sakto pa rin remit niya da sa inyo kung kwan, kay may bisyon ng driver niyo. Lain da blaya, no? Delivery truck siya, no? Ginaulayhon niya galit sa pag-deliver, pati iya droga.
2: Oh, no!
1: Di ba? Hindi lang ang unod sang truck niyang gina-deliver niya. Pati iya galit droga, ho. Kita mo, to sa background niya, to patong truck. Mayroon na magsulo sideline mga tunto nila kag. Di ba? So, subong klasmita, nain na lang ka mo, dugi-dugay. Kita na yung nakamutosang taga panitan. Maton Meg, bow! Ikaw galito na batian ko sa XFM.
2: Ayoy!
1: Oh, kasi pag-classmate, tanay ka mo to silda, ha? Oh, matang Meg, ako, ah, dating gawi, ah. Anya, ikaw, first time mo? Oh, Meg. Oh, kilit anay man sila guro, no? Naman nag-silinta, galapad yung network nila, na okay, magkilit anay sila, mag-mansig sinugiray na sila mo. Oh, ti Meg, din kagakuan sa una, sinong ginakuhaan mo to? Oh, mahambal lang isang,
2: Si Kwan Meg, eh. Kando, umning ginakuhaan ko to, si, Kwan, si Ryan, ah.
5: Ah, tood ka, Meg. Di, si Ryan, big time, na.
2: Yung, Meg, eh. Ah, wala problema kay Ryan, niya. Kay, Kwan, galing kay sinadakpan lang gid ko. Ikaw kay kasino kagakuhaaw?
5: Ah, kay Solomon, ah.
2: Hey, si Solomon, musta man, ah?
5: Ah, eh, mayo man, eh.
2: Okay man si Solomon, kay, kwan man sa, maalwan man, ah. Te, piyansahan niya ka ko, no?
5: Ah, wala pa gani kami kay istorya, eh. No? Wala pa sa kabalungan nakpan ko, Ming.
2: Ayoy!
1: Mga mga naguro yung mga ko, no? Sa inyo, be. Mga mga naguro yung mga tuntong, mga runner, no? Kung isa mahamba, may isa.
2: Sasunod, Meg. Dira na ko guro si Imo, ha? Kaya daw pigado to. Eh, kung do okay na yung Imo, eh.
5: Ah, mabalan to, Meg, ni boss ko nga, ari ko de. libre abogado. Ha? Ah, piansahan niya pa ko na. Oo, damo pa to kapit.
2: Tood ka? Sige, Meg, ha? Sasunod mo sa ilo ko na kay boss mo, ha? Kung makaguha.
6: Ayoy!
1: Kung kinakagawa nila na, kita mo, tipyok na. Sige, mga kwan. Okay, dire-diretso kita sa mga impormasyon. Dari sa itong siling pagpangalagad, mga kabinan. Oy, isa ka balay na sa banwas ang Mindanao. Gintupok sang kalayo. Bauubos, gino. Check na itong detalye sa balita ni katropang Elmer Istimar.
3: Live report.
0: Totally born ang isa ka balay matapos nga nasunog sa Sigcho ag Balagon, Barangay Haina Norte, Hamindad, Capiz. Pasado alauna sang kagahon kahapon adlaw gintanag iyahan ining nasambit nga puloy-an ni Manuelita Sanchaco 34 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Sa digdiri sa initial investigation sa Hamindan Bureau of Fire Protection ginatag sa sining tigya mismo sang balay nga natulupang dan sini samtang mo kang ila sini nga katulugon nga mainit na ang lugar, no. Din sa ila sinipagbugtaw, nakita nila nga mayara sa inyong kalayo sa ila siningasala nga purton kaya madasig nga nagalapta ang kalayo sa palibot sa ila siningapuloyad. Sigma nga nagresponde ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection sa lugar kapapang katropadyo Ben, pag-abot nila ya abo na lang ang ila siningasala.
1: Ay tao balayaw?
0: Mayara, nagkakatulog sila. Kaya man kagahon, apat ni ang tao sa sulod sa balay mo, hanginig mag-asawa, sawa ni Manuelita, kagang niya sinidwa man ka mga kabataan. Galing sa salang purton, dito ginagsugod ang ining kalayo. Kag more or less estimated, yara sa 2 kilometros ang kalayoon sa lugar, no? Sa in or ang distansya sa Hamindan na Bureau of Fire Protection, no, fire station sa Banuaya sa Hamindan, kaya dito na dili-dili sila and may baluan nga human sa light materials ining nasambit man nga balay rason nga madasig diya nga gintupok man sa kalayo. Gina-deklarar nga fire out or fire out na alauna 50 sa kagahon and sa piyak naman nga bahin ginabulunta nga mayara sang gidiling nga kalitan nga naglabot gani sa 10,500 pesos sa sining nagluntad man nga sunog. Padayon pa ni karon nga gihibalo sa aton sining mga katapos ng Bureau of Fire Protection kung ano gid bala ang gitunaan rason sining or sining nagluntad man nga sunog. Balita ikan sa Manua sa Hamindan para sa 106.5 XFL News. Ini si Katropang Elmer Istimar ang katropa mo.
3: Bullseye!
1: Alright, maraming salamat katropang Elmer Istimar. Mga information mga kaabyanan. Manang ambalta, halonggid kita sa kalayo. Tingin na imbestigaran pa kung diin gid naghalin ining kalayo nga nagtupok mga kabinan sa ila sining panimalay. No, pero wa gid may nasa parho, ha, mga katropa matapos nga ti ubos gid ang ila sininga propiedad. Amo na siling bala nga kaysa nami na lang kuno nga okay pa kung kawatan ka kay ti pila lang ka items madula sa imo. Oy, kumpara mo nga masunugan ka kay ti hulab gid ang imo sininga pinangabudlayan tanan. Di bala nanay Lorna Rizano Bisto kag tatay Glenn, no? Ay kung kawaton daya ti, oh kawaton daya makawat imo cellphone, ay pwede ka mangyapon ka bakal cellphone. Makawat da imo ref. Oh, ti pwede ka kaliwat ti pangutang ref. Oh, makawa kumaga ti kawaton da halok. Ah, pwede mo na panas-panason lang sa guya mo.
6: Ayoy!
1: Pero kung masunog, balay mo ha, bao, Noy de la Cruz pa rin nyo. Tika mo nang natawag nga, bunggit urot.
6: Oh no!
1: Di ba la? Mga kabyanan, mga budlay, no? So, halong gid sa kalayo perme, kagaligmat gid mga katropa. Sige!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Time check ko, anay! Oras, la 7.34 ang ininga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga balita ang inyo nabatian, buylog man mga kaibigan ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Sa mga katropa na tundira, hindi magkalipat mga kaibigan sa pag-inom sang Santon Vitamin C adlaw-adlaw. Para mapalayo kita mga kabinan sa balatian. No? Para mapalayo kita sa kung ano man nga mga masakit na tugasang viruses kag bakterya mga katropa. Makuron dapat nato ng aton sininga immune system mga abyan. No? Kahit ang tao nga mamabakod nga immune system, amo man ang tao ang malayo sa balatian mga kaabyanan. So, inom lang kita. Santon Vitamin C, isa tub-tub duha kakapsula sa kada adlaw. Kapin pa subong bago gauso ang kwan, gauso ang ubo-ubo, sipon, gauso trangkaso. No? So, kung may mga ginabatsya, gani ka mo slawas nyo, suksok ta ka mga daan face mask. Sabi nyo, ginasupon, ginaubo, para hindi na ka mo makapanglaton. Di matabuan da kung kaisa ba office mate mo o kung miyembro sa ang upod mo da sa sulod balay mga mahina man ang resistensya why man nagasanton vitamin C ate ubos sige kamo tanan na huray ad kag
6: oh no
1: di ba so para sigurado na lang no kanda inom ka santon vitamin C mga kaabyanan okay so halin sa bata pagkadto sa tigulang paim na lang sang santon vitamin C. Available sa mga suki naton yung mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore, kag sa mga suki ninyo ng mga butika. Santon Vitamin C. Another quality product sang Yes to Health Incorporated.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige, sa aton siling pagpangalagad, la 7.36. Dari sa aton siling pagpangalagad, mga kabinan, no? Sa aton siling palatuntunan. Okay, so, mapainit-init na, kita subong aga. Ready na nga aton siling ruleta, katropang Jason. Si Radio, nakatamsa pa, palantaw ito sang kahon, kung anong pwede ito na aton mahatag ho. Sa aton sining mga katropa, mga kaabyanan, no? Kahit idamo na mapainit-init ta before ta magta panamyawa.
7: Mga katropa, exciting dito.
1: Balanta damo naman na naghulat-hulat sini. So standby ha.
8: Papangiti ka.
1: Wow, sadya ni. Way ngalan. Basi may ngalan la. Basi may tagiya ni karon. Okay, ang aton sininga buena mano para sa Martes nga adlaw. Para sa aton sininga Katropa Leta Online. Sa mga suki na to na. Ini in relation sa gihapon mga katropa sa aton sininga ikaduha nga radio anibersaryo. sang 106.5 XFM Rojas. Ari na! Okay! Wow, isa ka premium D3 ang aton sining kuano? Ang pagadag-on sa aton sining mga katropa. No, sa aton sining katropaleta sa subong nga aga. Oh, ready na, ready na. Katropa ng lahat. Oh, ready na pa, ready na kamo para sa premium D3. Oh, tibalanta ang kuan ang kalabanan sa inyo ara sa radyo. So lantawon nato na mga kaabyanan. Okay, sige, katropang Jason, spin mo na yan. Oh, kahapon may mga natuunan sa ruleta pero wala ka-react. Okay, dapat react gid ha. So girduhon gid no nga may data. Kay kun wala, nako pornada.
7: XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting din.
1: Oh, sinoyhan ang matuunan sa ruleta, subong mga katropa ho. Sino ang buhay naman oh, para sa isa ka premium D3? Okay, namin ni siya nga klase suplemento, soft gel capsule ni siya. Nakonsadiin na amo ni siyang gatap na sang virus kag bakterya man sa aton sini nga lawas. Oh. Ay vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil. Okay, ari na, nagamat-amat na hinay ang ruleta. Oops, oops. Naglain ng color namon subungaw. Okay, oy, tumuon sa pula pero nagsaylo sa yellow. Nag-yellow pero nag-green. Okay, congratulations sa kay Leonard Bacanto. Leonard Bacanto, pero dapat makareact ka ha sa sulod sang isa ka minutos kag 22 segundos. Okay, Leonard.
7: Tropa, exciting dito.
1: Bago pa lang gani gakanta, birahon ka dayo ni Joe Banunoy. Wala sa absent. Maluoy ka. Oh, Leonard Bacanto, mapapasa iyo ang premium D3 kung magkariak ka before matapos ang ining kanta. Oh, si Madere Elma Gihap, sila niya ba? Good morning, Sir Joveno. Bago lang kit balik internet di Samon ho. Ay, may gani kay nakabalik.
7: Exciting dito.
1: Oh, Leonard Bacanto, dyan ka pa. Oh, react-react na, react-react na. Si Solomon Antonio, oh, naka si Solomon Antonio yung nag-react. Oh, kung si Ma'am Edna Gillion Boris, pas niya to, na to, nagbalik, natutulog. Ano natulogan liwat?
7: Oh,
1: si Ma'am Marichal Baladejo, nagpamahaw na ho. Oh, 10 seconds! Oh, Leonard Bacanto! Oy, nakahingagaw si Leonard! Congratulations! Nakahingagaw, oh. Naka-hello pa siya.
7: Mga katropa!
1: Oh, naka-hello siya, Rasha. Oh, hello po, idol. Lambal niya. Oh, Leonard! Tagadiin ka, Leonard, no? Pwede, alog ni sa yaman. Taga diin ka, Leonard. Okay, so you can claim sang imo sininga premium D3 diri sa aton sininga station sa aton sininga broadcast center diri sa Quain diri sa Chico Street Sitio San Miguel Barangay Tiza Roja City. Congratulations! Ora, naka-present siya ha. Ati alerto, alerto ha. Abi nyo wala ha.
9: Ayoy!
1: Ambala nyo lang dayon, absent ha. Ambali Ma'am Susan, no siya, gapaligo, paguro. Ara, oh, ah, oh, gabarakang oh. Oh, ah, Leonard Bacanto. Okay, sir ha, katuan mo lang di anytime. Hindi ka lang din magkadto kung Sabado kay kuan kami siya na, no? Day off sang tanan. Sunday to Friday, ah. Oh, diri, ay, sus! Diri lang gali siya sa puwente, ah, kunya ba umigo, tanigali da, oh. Oh, diri, ano ganin ang tubigan nyo na, da? Oh, Leonard Bacanto, congratulations sa tultulad mo man di ba lang Chico Street sa Pasaka lang di ah. Kaga i-claim lang ha. Oh, dala ka lang ID mo. Para ma-claim mo ining imo sininga premium D3. Ay, sus ni Borco Galida sa puwente ako niya gali ni. Oh, nga nagapamati gali ho. Oh, sige, congratulations sa labay lang di ah. Kunway lang di pilirmahan, ako na lang mabit-bit da para sa imo. Gali, may mga pilirmahan, abidi. May picture-picture pa na da yun, sir. Oh, no artista ka di da yun. Oh, di ba? Okay, congratulations, ha. Oh, si The Snail now, mayong aga lang. Oh, magawa ka lang butwa, ay. Okay, sige, sa itong sining pagpangalagad, ang oras na itong 7:43, manamyaw tanay, subong aga. Oh, at least nakapainit-inita, nakamatama tao ah. Okay, sige, unagin sa listahan natin dira si Solomon Antonio. Salamat sa pagtutok, subuman kay Rex Data.
9: Good morning!
1: Okay, so kay Taimosok Bering, kay Eric Bering dira, nga nagtutok dira sa aton palatuntunan sa kay Toto Valdizon Escalada. Oh, mayang agalan na to, ah, sa water flow, water refilling station. Kay Manilin na Villar Basa, maayong aga also kag kay Ma'am Edna Gillion Bores, no? Nakatutok man si Juan, si Ma'am Maria Gabeya Bermejo kag subuman si Nini Bakas, Nini Di Latina.
9: Good morning.
1: Kamusta da ang mga taga Juan, mga taga Andrada, no? Sa Banica. Okay, sige kay Rose Jean Bulaklak Hubak, no? Good morning katropang Joven kag sa amon na Reyna da. Reyna Dalia kag Prinsipe Dudoy. Sa amon Angel nga kusinera kay Arlie. Anis ko diri sa kuano? Arlene anis ko parinte ko ni. No, dira ko no sa Absidi Restaurant sa Pueblo di Panay. At terminal, salamat gid oy, may radyo sila da. Amo na nagatutok sila da, no? Salamat gid ha. Kay Ma'am Helma Inyon Bantes, no? Salamat gid sa pagtutok, ma'am ha. Okay, kay Ryan Sina de la Cruz. Mayong aga ka to pang Lodi Job. Happy birthday anay sa amon ni Father Neil Ulano. Uy. Birthday nyo gali subong. Aba. Oh, sige. Happy, happy birthday, Ryan Sina de la Cruz, kay Father Neil Ulano nga to sa Australia. Sige, Father Neil, kag Ryan Sina.

0: Alright, happy birthday Ryan Sina de la Cruz kagay Father Neil Olano. Oh, kag sa tanan-tanan nga mga nagasaulog sang ila sini nga kaadlawan subong. Oh, happy birthday sa inyo tanan-tanan. Okay, kay John Ivy Candelario. Okay, hindi niya birthday. Gintamyaw ko lang. Okay, sige. Kay Rhea Loyola Malapitan, salamat sa pa-highlight. Oh, Rhea, kahapon doon nalawagan ko kahapon ng ngalan mo pero why ka ka-react eh. Sabi ka kahapon, hay, no? Okay, kay Ma'am Maricho Albaladejo, kay Natalie, Ma'am Natalie Escalona Badoles. Good morning, kag mayong pagpamati lang sa mother ko, Angelina Escalona Badoles, sa Barangay 5, kag sa Escalona Conte, kag Badoles family. Okay, sige. Okay, namilya na ning pinamati iya sa XFM. Okay, salamat ha. Kay Ma'am Susan Dolor dira sa Singapore, kag kay Ellie Ariaga. Good morning, katropang Jobs, kag sa mga class members and followers ng XFM. Ay, baka kadto di si Ellie Ariaga, no? Kadto ka na di Paricoy. Okay pa, no? O, sige, kay Marilyn Ibajos, Finis Pantilaga, mayong aga, kag si Toto Val, Paricoy Jobs, uga itlog with hotdog lang ang amon, diri o, sa Pure Flow Water Refilling Station, o, naka-Bluetooth speaker kami diya. Mayo, no? O, sige, kay Jobert Delphine, mayong aga lang dira, kag sumuman, sa kay Ma'am Liza Digala. Oh, nakatutok na kuno sila subong dira, no? Si Ma'am Liza Digala. Sige, salamat ha. Kay Lloyd Navales. No, good morning katropang Joven. Build the Panay Guimaras and Negros Bridge as a PBBM's project. Mayo na para lapit ka na lang da, no? Matabok-tabok na lang, bisikan lakton-lakton mo na lang, no? Kaya Ma'am Matilde Ayayo dira sa Purok 1, Barangay Libas. Mayo lang ang pagpamati dira, no? Kagkay syempre, ari galiho, nakatamyaw gali kay na si Leonard Bacanto. Nya good morning katropang Idol Jube, no? Shoutout lang naman din sa WB Water Refilling Station sa Puente Acuña Subdivision. Kag sa delivery boy sang WB Water Refilling Station. Thanks. Makin mo na. Nanamyaw lang sa di. Nag-like, follow, share, ka nag-subscribe. May premium di. 3 na siya ho. Makin mo yan. Sige, kay Ma'am Sheila de la Cruz, amuman. Kag kay Ma'am Annalie Bukala Bakila. Okay, kay Ja Mini Sound. No? Good morning, Landa. Kag kay Monroy Ayayo. Good morning katropang Joven, always good listening oh. Kapita. Santon Gold Coffee Mix. Namit. Damo pa benefits ay huu naman. Namit gid naman ay Monroy Ayayo, hindi gini magpaulihi. Siling ko maabanse lang na, no? Okay, si Jovert Delpin. Sinya Idol Job, pwede ka pangayo radyo. Ati kadto lang tiya. Ay man naton ginadingot sa inyo basta gusto nyo radyo. Ari lang tadi, no? Mag-ara lang na, no? Okay, kay Solomon Antonio, good morning katropang Joven watching live samtang gatirik-tirik di sa Banwasang Pontevedra. Hinay-hinay lang sa pag-drive, ha? Okay, sige. Tristan Yatgulay, mayong aga, Marisa Navarro, abroad ni siya, eh, no? Kay Kenneth Pasete da sa kuano, sa Banwasang Sigma, good morning lang ko kay katropang Ira. Kay Madge Wingy Caril, kagkay Paricoy Rog Perer, dira sa Banwasang Sigma also. Dorothy Oliveros, Fadrogani, good morning Sir Joven. Sige, good morning man sa'yo. Okay, Ernesto Alvarez, dira sa Barangay 5, good morning. Kay, Ronald, Villanueva. Okay, ginbalis, kanya nga lang niya. Pero basa ko gyapon, kag. Basa ko gyapon. Okay, sige. Michael Artatis Acero, salamat sa pa-highlight, no? Kag kay Noy De La Cruz Pareño, no? Good morning Sir Job. Why gid nas sabit sa zona ni PBBM kahapon ng droga ba? Why gin sugid kun diin lab niya, bo grabe. May laboratory siya, hay. Ayoy! Diba? Ang missionary ko si Junbik Rimulya. No, na mention si John Bakery Mulya kahapon. Di wala, no? Okay, pero may sabi ka pa preskon. May nilang ginmentionar kasi niya, over na sa kwansang media, no? Okay, sige. Divine Grace Acer, Delaylaway, good morning, no? Melbs Anisco, okay. Sino pa? Good morning, Sir Joven, makadto ko da sa station nyo, yanda nga aga. Oh, sige, Mama Helma. Lagaw lang di. Okay. Good morning kuno sa mga nagatutok na sa Bullseye. Oh, labi na din sa may Pumpkin Boys. Terik Toda, Tropang Buklan, mga Marites sa Five Cell Boys kag class members. Okay? Sino pa ginangari din? Yung mga nakatutok na. Oh, Joey Catalan. Oh, salamat sa pagtutok ha, kag kay Jab Anunoy. Okay. Sino pa? Oh, ang iba nakakomment na di kay Inay. Ang iba, silo naman sa radyo. Okay, MV Labenra. Oh, sige, good morning. Sino pang ari dire yo? Nabasa ta ng iban kay Ria Loyola Malapitan, no? Ang iban din nag-comment ng kaina. Ahay, sayang, may ginkantuan ko, wala ko ka open sir sang akon nga CP. Hoping subong mapilian. Okay, sige, may ginkantuan siya. Tingala ko laka kahapon eh. No, way kakariak. Si Ria Loyola Malapitan, sir. Joe, pwede mo ko kapangayo da radyo kag t-shirt. Wala problema, kanto lang di. Tawaan ta ka di. No? Ma'am Gina Adrimisen. No? Mayong aga, Sir Job. Say ako mangayo man ko radyo. Kaya akong radyo gamiraw miraw.
1: Oh, no!
0: Ati, tultula lang istasyon na mundestisa, ma'am. Kaya wala ganyan problema ang radyo. Hindi sinerta nga daan to sa piyak sa sasubong ari siya diho. Amo na hambal ko gani kung nagapalya ng mga radyo nyo kanto lang di kay Islanta Bago. Ha, mga katropa, mga radyo nyo da, no? Para kuana, para wala punaw ang pagpamati sa XFM. Okay, sir, sa gapamati kami din sa guardhouse ang Capiz National High School.
1: Yahoo!
0: Mga amigo, tada nga mga PSG ha. Sa Capiz National High School o, nakatutok man o. O, aga pa na, pagdulon ko kayo nag-sigabong ng radyo nila, ho. Sa inyo na, ha?
2: Good morning!
0: O, Eric Bering, Patamyaw, sir. Silent listener. Oh, grabe, ha? Amilin Marbibi, kag Rosemary Barugo. Okay, sige. Pagkay Ma'am Edna Aguilion Borres. Sige. Alas 7:54, dari sa ton sa ninyo pagpangalagad. Pagbalik na ton, mga katropa, hatagan taligwa karon presyo sang produktong petrolyo. Matapos mga kabiyanan ang ining pila mano ka pagsaka sang petrolyo umpisa subong ngadlaw.
1: Oh no!
0: Katatapos lang ng SONA amo ni dayo ng ginsugalaw mga kabiyanan no pagkatapos ang SONA mga biyan. Di subong ngadlaw ang gasolina may pagsaka sang pila 6 pesos and 80 centavos.
1: Oh no!
0: Ang diesel 7 pesos and 30 centavos.
1: Oh no!
0: Ang kerosene 4 pesos and 20 centavos kada litro. Tipila na subong kay duha na ni. Sunod-sunod na ni mga kabinan ng mga big time oil price hike. Presentar ta karon ha, diri sa aton sininga pagpangalaga, nagalibot pa ang aton sininga patrol. Para sa pag-checkyar sa mga nagapangu sa mga pila ka mga gasoline station, diri mga kabinan sa syudad. Kahapon, damo nagapila. No? Ako mapila, man ko tatani. Galing na tunduman ko, wala galing ko dalang akwarta. Anong ibayad ta ang aton lawas kag katarungan?
1: Ayoy!
0: Di pala? Si Jab Anunoy, siya niya, hi, kong cellphone, pare ko yung gapalya, islan mo man. Ikaw bala, Jab Anunoy. Damo, gid bala may nabalan. Radyo lang, doy, radyo lang. Ang cellphone ko magpalya. Ah, teka, toto sa mall.
1: Ayaw!
0: dalihon mo naman ko kag. Di ba? So, tutukan ta na, diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kabinan. Subong man, no? Kahapon natapos ang SONA. Ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oh, kamusta naman ang Sona? Kung i-grade ninyo siya? From 1 to 10. Ang pinakataas, 10. Pila ang gradong ihatag nyo sa iya? Bebe. Ang mag-react, may special para sa ruleta karon. Ay naman ta. Nga man na muna, explain nyo man eh. Kahit kung tanan ka mo sa ruleta rin eh, asin niya daw dako kan, pero kung mag-react ka mo, ang ma-react, may special ruleta karon para lang sa ma-react ha. Kung nakapamati ka sang Sona kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kung i-grade mo siya from 1 to 10, no? 10 ang pinakataas, pila ang i-grade mo sa iya kag ngaa? Support your answer, mga kaabyanan. No? Kaya talaga yun tana, diri sa aton sininga pag pangalagad mga kaabyanan sa aton sini palatuntunan.
2: Bullseye!
0: Karon, hatagan taligwa ang mga pila ka mga puntos. Kahapon, kag mga talulupang don, no? Naging palakpakan, sang mga nagtambong sa Sona kahapon. Pero ang intro within 5 minutes palang bulyada mga kaabyanan ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa ikalima niya nga Sona, no? Nagpalakpak na dayo ng kadaman, no? Matapos nga ti nilaglag sini o kon hinulog sa tamburong ang iya mga kabinan nga pariente nga si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez may kangtanan sa flood control projects.
1: Oh no!
0: No? Kay ginapreparar na kuno sang ombudsman karon ining patong-patong nga mga kaso. Batok sa Anay Speaker. Imakin mo na. Diri mga kabinan, no? Ipabati na nagkaroon sa inyo, no? Hambal niya, sa mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang aking tungkulin at magbigay ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. No? Di na itong porsyon, ganingan ang hambal niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo sa yasang Pilipinas. Mga kaabyanan. No? Paghambal niya nga patong-patong kaso, boom, pinalakpak man ng katrupang Jiso ng mga congressman.
1: Ayoy!
0: May ilang kahapon kay Waito nagtambong si Romualdez, mga kaabyanan. Waito siya nagtambong kahapon kay abot na gurong dala sa ongid siya. Dakag daw kalaw ay nga rakabla tapos ikaw ang ginatirada da. Pero palakpak man mga kongresman o mga nag-apin-apin sang una sa iya. Mga nakaganar man kag nakakuan man guno sa flood control o palakpak man mga tunto nila kita mo lagi sa mga da mga gugugugaguno.
1: Ayoy!
0: Lakpak man sila, yay! Leader namon! Leader sa amon, kasuhan, yay! Doon sa mga into. Anong kalae? Ano pa matyag mo, iha, no? Di ba, katropang Jason? Those people nga ti, gakuan sa imo. Ang gadayaw-dayaw sa imo sang una. Bilib-bilib gid sa imo. Pasang ikaw pang speaker tapos pagambal sa presidente nga kasuhan ka patong-patong nga kaso mga tonto nila nagpamalakpak. Tanigin focus to si Congressman Jervie Luistro. Di ba? Siya nang ang gagambal nga kaya may akap dahil kay speaker. Kaya may tupad dahil kay speaker. Kaya may anog dahil kay speaker. Pagambal ni Pangulong Bongbong Marcos nga kasuhan, palak!
1: Ayoy!
0: Ano kasakit si Naman? No, sa aton sining mga katropa. Oh, kita mo to, isisawan mo guro to, oh, tunto ka, ikaw sa una, ha? Oh, nangayo ka pa project sa ako, nambol mo, dalawang taka doon sa blood control da, para makaganiit ka, tapos plak-plak-plak kami, kaso ko, animalistic approach ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? Lain na mo. Oh, anong feeling? Ayan, nga tini mga tao, sa una, nga kasabwat mo, tapos sabong, amo pa nag, ha, pulo-palakpak sa imo. Ha, ganda pabor pag ganyan kasuhan ka. Oh, wala lang. Mangkot ko lang, 'di ba? Oh. Tempa mangkot ta da, no? Kasuhan ko no. O, tisubong wai pa man kaso. 'Di ba? Oh, ang kapalaran ay han ni Martin Romualdez. Kaparehas man dapat parehas gidi sa mga natigayo na nga maaresto. Oh, like kay Juju ang may waran to pares. Dasig lang. No? Dob isa lang ang kadlaw paghambal ng ligad nga adlaw nga pailan to siya sang graph to, ha? Pila ka counts pagkasunod ng adlaw, kaso. Ha? Pagkasunod ng adlaw, wala to pares na rayon. Oh. Si Marcoleta mo man. Oh, paghambal nga na fine ng kaso, pagkasunod ng adlaw, wala na yun. Oh. Di dapat pala riyas niya. So, din ang patupa. Sino mo nang ginahulat na to, mga biyan? Oh, di ba? Ano pagid? Oh, so dire damo palakpak ka, oh, damo man palakpak kahapon mga katropa, sangin mentionar, oh, daw tanan makarelate. No? Ining pag